Yawa vona problem ya tinsimu leti nga biwa hi nkarhi lowuwani i ku a swi nga lehanga ro tlanga only 2 minutes risimu leri wena mixirimi saseka ni ku byelaka leswaku i ra Benta Shidzi.

0: hilakota hi kulukumba HW Makhuvele va tshamala ka Sikhonyani wena mixer home saseka sweswi va tshama kwala Bambeni and Khohlwani girls emdatsutsundoka leswaku kwala ku fambeni ka mukari va va cincana laya ka and Khohlwani girls va kumo HW Makhuvele and family band se va switwa disimulidia leswa dinga heleliwe na matimba i madisimu man'wana ma nga biwa ndhaku na wona kwele ka va 81 vo 82 le wena mixiri vo saseka ya karhi ya mahlweni karhi wa minoka wa ku 12 minutes past 2 o'clock hi ri ka awara ya ku hetelela ya ziya wala u beliwa ku marabenta xidzi 20% ya marabenta na 20% ya tinsimu letin'wanyani na 80% ya marabenta lera ni ku bela rona sweswi ra kulukumba HW Makhuvele and Khohlwani girls marabenta malawa loko ku ra nga swi tivi kusukela namuntlha wena mixiri
1: Shana u tsama u mele nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Masingita Mall limitisela Carnival Flights

ya kuna hei ibangile timaka angimba ya kuna hei ibangile timaka anuna wakuna akimba ngai lave anuna wakuna.

0: Shana utsame u humelela ngozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka

mixo ra mina a swi twani ku ri ra jomo a xi kona eka mixo wa siku ra namuntlha na ku pfuka ntsena mixo ra mina hayi ni ku baka nkombo baka mola ku ni michela hi mati mola ni chela matitimela

nharu mixuro mina loko sirixile vutlhari bya mangele ku mindzuka ne i swedisa sweswiwena mixuro registra fm manongbeti vitira nongonoko ne radio moxi vitira mimaxi ni ku haxela ka mixo sukurari muntlha enkarhini vekamba kumbembiri nharu timbere tsawarani ya ribile just 23 minutes of the hour.

Lahlangana na RDP ni ku wake up mwino. Njambia kaa tele ka bungeni mjenga kwa bana bana kani mbana kati ni wake up la pasani kamsia tweni. Ela ka ishtashi wake up mwino. Ngena kati ni biya kati gondara R5 sena itike. Ela mbana kati mengi sorobina laka.

Iya, awana big sora shira fam nam long take kahle ndoda ka mbana mbala ni mbona kahle ngwa ka nwina laya aka sundane ni mbonile ka mesho sikratene kwa ka bala ndo ndele kwina ela ka makhasa mo wa 1 miriela ka makhasa mo wa 1 la ala ku rajane grand go over where ela ku sendo ngona mo face sungire ko sira sabe xora bena ne ani kor ka radio wa ne ka mesho sikra bo hla rajo mo she mina in the praise of the genetic mix ne ka ka ba go mbiri ka itibela sa bala ne re bila ndo ka sendo ra mix ro bena just ngona mena one.

0: Ayi Didier Raja, ayi Didier Raja. How are you feeling, man? Brahmin. Me jasun sonu min sera ko amsa monar pala sa dana lo ngintir me. Aka uru kan sa lo ambo 25 lem gangwa dana ka. Amsa ngena sila tar chef kan. Ayi Didier Raja, thank you.
1: Rishini Karanga, ni dasu kusonona ni lama wa block 9 man flora makuvele mini.
2: Inkomo nemkhese sasendlela leke wa bixirwa nje sarfa maya mathlena nangonoko wo bisho sukra na munhla kuna mixer red line la wone tjone sokubona abari siba ka jan ga rishini kuna munla
3: kuna munhu
2: mukini bodi je raja ai bodi je raja ba hlaisekile mjani wena Egadlegadle Ekwe ile ka mkhomi Ekwe ile ka mkhomi Oh ka thomo

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

Radio K Radio Mix ora ci sarà femme carole che come nungo di benezza warra ya nthani ka se ba ke la ntika tsama khoma la Facebook e ka misho sukra mo tlanta ni sungula ka hla e tsika filo ba go rishela de jira jan kamela go pushela ba landzelaka e go ka Thomas Mdungwazi Shibambu ka Mzwane bana ba rahanyo ka nkuri ka Tomo body Dennis Longwane e tsifa songe ba pusha e tsika filo ma ka nkuri zamane mani makubele Grace e ba go rishela raja wa mo hasha go pikela ba landzelaka go kone swa boa e ka makosha botwisan jema ka ma ka ndambi e wa dzumeri mana nhleko eka mavalane vanhu lava a va pfuxa hi n'wazita mani makhuvele kwala gandlanani eka khane danki raja wa mahaxi visan cauke va ku rixela ni pfuxa mihloti lizi zita a ka nkove tshikani vloma ka nkuri mani records ka njhakanjhaka mandela va pfuxa hi visan cauke ka nkuzana mugangeni wa ka jack linki ngoveni va kombisa ku rixinga va ri lavo henhle ni khesile kasi linda maluleke records va ku rixela dj raja wa mahaxi ni pfuxa my lovely sister kokwani wa ku hlula mani machines again sitting ace koning sami mani swangile kumbe mana sibu mani swangile ka makhuvele ka tapot rage ka ndambi na fm ya ka mphambo bodila brick maleke ava pfuxa hi mama mhluri linda n'wa maleke rubin ka xoko juda sergiti ava ku rixela raja ni pfuxa lava landzelaka the general patson cosa ka xitanxi ka mphatlo kokwani makapuni ka xikokwani n'wa mavona ka siyandani ava pfuxa hi juda sergiti block 5 ka mphatlo voni xawu xauke ku rixela muhaxi wa mina va ku katekile hlungwani ka mphawe veri katekile hlungwani ka phaweni martina xihaxu pitori fanuele xihaxu ka maphophe epapantsongo wa mina a va ri na voni xihaxu aka minga zondri enkomu ni mukhesele kasi li lucky given mshengwi given va ku kurula na vaxumi rajan kambe loko pfuxa lava landzelaka sheron nhlahla xikokani ka nkuri xifasonke rik derimbele bolweni Thomas Mdungwazi xivamba ka Mzwana va pfuxa hi linki kumbexani lucky nandzu wa hosi chavalala ka nombelani danko raja Thomas Mdungwazi xivambo va ku rixela raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka tsikani floma ka nkuri zamani rik derimbena bolweni mafaci mlandza b9 lava va pfuxa Thomas Mdungwazi xivambo eka Mzwane bayo kasi rik derimbeni va ta va ku rixile ni muhaxi ni pfuxa lava landzelaka Dennis Tungwani xifasonge xigombe xa matsema ka minikerisi block 2 ka zilaki chavalala ka nombelani bebeve eka khensani xivambu aka mlamula va pfuxa nona beleriwa hi eric tarimbeni kwanla bolweni kasi mafosi fosta xirindza va ku rixile muhaxi ni kombele ku pfuxa lava landzelaka kokwani wa mina mjaji n'wa maxenyule kwala ka homu 14a kokwani vonani nkuna kwala ka homu 14a kasi mana lina nkata prim kwala ka homu 14a hinkwavo a va pfuxa hi mafosi fosta xirindza kwala ka fule ka homu 14a kasi Walter Mukwati na vona va ta kahle ka mixo sukra ra montlha wena mixer wa jisara fm eka nongonoko hlawuleka hi ndlela leke ka mixo kahle eka nongonoko wa matimba wena mixer wa jisara fm ku takasi Walter Mukwati va ku rixela dj rajani pfuxa fm ya ka nyakelani shows like mhlongo waterfall medrand kasi siseka richard rikotso robin ka robin na richard mate totoko va pfuxa Walter Mukwati enyakelani ka joko kasi ku ta fanel magoda vako sengwa ni ri kwala ka mkhomi ifanel magoda mgageni wa ngolombi se number 128 kasi nhlata Walter maleke masekani vako sengwa ni ri kwala eka bote b kasi lodrick maleke malux vako vaxomi khalanga ku pfuki mhani sofi eka papapila the fridge papa mhlori siseka richard rikotso robin na fm ya vuhehle bote gian valoya va pfuxa hi fm ya ka mpapo bote lodrick maleke ka mpapo kasi matimba rolls majele vako rixile Mr. Rajan kombela ku pfuxa lava landzelaka nga mkateko mathebula n'wa jack kwala ka xikokwana outr amainin munti ya mona musa makhuvele kwala ka xikokwana ekopaka ni hetelela papa majoko kwala ka xikokwana va pfuxa hi matimba na maxele kwala ka xikokwana emugangeni wa ka benani inkomu dj raja mkateko mathebula va ku rixile dj raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka sesi tavidia kumbe kambe papila sesi rulani chavalala ka mapuve mani mavansa ka xikokwani va pfuxa hi mathebula mkateko ka xikokwani ka otr na kheza muhaxi wa nkoka kasi foloki warisi mati thomas va ku rixile dj raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka hlekani nhlantsweko ka mapayini tandibeti maluleki ka maluleke ka mlamula mani makhuvele lavo duma emugangeni wamala egiyani acsn f va pfuxa foloki warisi mati thomas ka mswane hi ndlela le kasi warisi mati thomas ka mswane hi ndlela le kasi richard vis vuku hello dj raja xa mahaxi ni pfuxa

0: Alright, wena mix ora xitrafa ni pumela landa ka Samkandiso lenga kona ka mixo sukra na monsa. Amkandiso isayili sha misayili. Ah, ni isungula kwini mina ke. Alright, ke mix ora mina ni pumelele. And when kana itaka sika ngangu suka la.
1: Etijira wa mixo lona ni mash. Kombela ku kusha vana ri ntsena. Ku sungunta kusha sisi elisimlani bona va kumeka le ka makoxa le na bona hawa a va pfuki ntanta pfuxa kokwani gaveni bona va kumeka le ka makoxa le na bona hawa a va pfuki ntanta heteleriwa mbilu na moya ni muzi wa hosi ni kumeka le ka ntsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle le na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwamo waxi a va pfuxa xilahla ri xa dzambukile ni ri lasadana lonje ntirho le akaya ku ri kwale ka ntsavulwani block 25 kwale muganga wa tana kahle a yini DJ Clean hi ta va swi DJ Raja hi ta va swin'wana swiswihlo hloko muhaxi wa mina bye bye
2: ri xile Mr. Raja ni kombela ku pfuxela lava landzelaka ta sungula hi birthday girl ku nga Rhandi Maluleke va ka huma 14B a pfuki ivi ni ya le vuhehli ni pfuxa Mavona Edson ta hetelela hi pfuxa ntukulu wa mina ku nga Mhana Bumba Lusitinyiko ka huma 14B a va ri na Gezan Class Maluleke hikwalaho ka huma 14B danke Rajaman.
3: Kokwani Dala wa nga lava ka Thomo Pfukani, Malizi Majuko ka Minisi Blue 3 Pfukani, Tetseri Malichaki ka Minisi Blue 3, vana kwani mani mora ka Blackwood ka Minisi Blue 2, danke.
4: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Khalanga, ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi, Sesi Gloria Khaxane a Mutlakoni Dziwani Vuchile, va Ponyoka Makhuva Block 7 a tikatareni leli na Dziwani Vuchile, a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela Mawa Block 9.
5: Khalanga, ni kombela ku va pfuxa ni. A ku pfuki Mr. Gumbagumba aka Xihosani, Pfukani Rixini. Ivi ku pfuka kokwani wa Xingwavila va le ka Xihosani na vona lava pfukani Rixini kwahalano ni kombela ku hetelela hi Manjhejani i makhela wa Mayini pfukani ka hi mika hi lombanana swimhalani mi pfuxa hi kokwani Gaveni hikwalaho ka makoxo eyi na mutlhavisi wana byikulu mani tanko baya hana
6: ta pfuxa sesi Julia Chavala la Mafumani la ka makoxo a va pfuki ku na mhani n'wazitha ma hlangana ku hleka laha ti-efe xitarata emarula driver pfukani ka mhani ni ta hetelele ba manyunyu tshika swa ha nyanganyana ka mukhakhala la va pfuxa hi kokwagwe vanhu kwala ka Thomobile
7: Khalanga ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana MT Makhuvele aka Xigamani pfukani ku na tatana Khomisani Mukhurumbi aka Nhlaniki a khekela ku na n'wina pfukani ni ta hetelela hi mhana Xitoki ka Milamula na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Mariya Masanganyini mina ni kwalaka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ntango
8: rixile DJ Rajaman kombela ku va peteka lexa bush ka lexi ta nghena la ka makoxa laha ni ku na kokwani Gaveni pfukani ni nghena kwala ka makoxa ni ku na TikTok ya radio pfukani ni ta hetelela hi Malizi Majoko kwala ka Minisi Block 3 vanhu lava a va dzudziwa hi swona mutlhatsena a ri kwala Man'wombe Krali ni ku danku Rajaman
9: avuxeni Mr. Raja mpfukini na moya va pfuxa pfukahla ku ri kwala ku teka vanharhu ni ta pfuxa Mhani Mariya kusuka ka Nhlaniki mhana Mudona n'wina a va pfuki kasi ku na Mhani Mariya va ka hayi sweswo kusukela ka Nhlaniki a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa manana Mariya Maswanganyi kusuka ka Maswanganyi n'wina avukatini bya vona mbuya a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani khani loko pfuva pfuva hi tlaka madavulo mbuya ya mina ve le na khatsa
10: ku ri na ku pfena n'wina DJ Raja wa mihaxi wa MC kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni va pfuxaka mhansa ni ri vambu n'wamavona le ka Jim Ngala a hi lumpfukani ka manana manomisa n'wa ma vona na n'wina a nga pfuka ka mhana mina kokwani Khosa le ka Nhlaniki emugangeni wa ka Mpenyisi pfuka na n'wina ka kokwani ka vanhu lava hinkwako a va pfuxiwa hi ntukulu wa ka Khosa ku nga n'wa khalanga mburi ya ntshava hlangana ntlhaweni xibelani kumeka kona kusuhana xikolo xa vutivi n'wino gezi ringolo gera layiti a hi tirhatirhi n'wana wa ka hina DJ Raja wa mihaxi n'wana bo

0: Rishile DJ Rajan kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na mhana xihluke le aka Ngove a Jamela 2 Sistine Nyiko Maluleke, ku na kokwani Mange aka Mkhumi, ku na Boss Foster Stone le aka Ndindani, na vapfuxi le ku Ngoveni Avuyihle Dange Brami.
1: DJ Raja i kombela ku va pfuxani. Ni pfuxa Sesi Nomsa wa Mavona le ka Siyandani ka N'wana Mhani ni Mucilani. Ni pfuxa hanu wa Timbeva i kokwani Gaveni le ka Makoxa pfukani Mhaname ni Mucilani. Ni hetisela hi papa Gift Joe Kubayi le ka Mswani. Vanhu lava a va pfuxa hi Mhani Makhuvele ka Tabeti Richi ka Ndhambi. I khensile muhaxi a ni
2: ahe Rajo na hi pfukile kasi hi cinca magenge. Ni kombela ku va dzudza vanharhu no dzudza Mhani Mahori pfukani N'wana Mhani pfukani mi yima yima mutini wa n'wina mi gingirika. Na ni ta pfuxa Mhani Magoda ahansi ka ndhuna Xitsaka pfukani Mhani Magoda pfukani N'wana Mhani ahiyeni. Na ni ta pfuxa kokwani wa Mukhesa pfuka ka sesi pfuka N'wana Mhani yima yima endyangwanini ya wena. I Mhani Mahori kwala ka Mapfuku kokwani wa Dyono na ku hlula dango.
3: Ahi Mr. Rajawa kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka. Ni ta nyika ka khala ku na tatana Thomas Giyani Hlongwane a Greyvilleni a Vapfuki. Ni nghena le ka thovo ku na kokwani Tiranga lava a Vapfuki. Ta hetelela hi tatana Silasa Dzambukile ntirho wa kumeka na Sadana Lonje ku tshama kumeka ni mbeko wa ka Nsavulana. Vanhu lava pfuxa hi mavona edlisi ka rivili inkomu Mr. Raja.
4: Vaxumi Rajo ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mhani Dawela ku tsaka kwala ka Sikhonyani. Ni pfuxa Mhani Rosi Hobyani kwala ka Nkuzani. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Bafosta Ngoveni kwala ka Ndindani. Vanhu lava hinkwavo a va ni pfuxa. A ni pfuxa hi Mhani Magoda ka Mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yeleyo dangu.
5: Rixile DJ Raja kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni ta rhanga ni ta rhanga hikuva a ni cuna college yangu le nkarhi wa vuyeleriya ni nga ta ndlovukazi a va mubekulala asuzweni ni la pfuka. Ni ta hetelela hi Thomas Xivambu ka Mxana. Vanhu lava pfuxiwa kahle mafesimulakelela na pinene inkomu
6: kumu ta pfuxa ka valandzelaka kona ta kurubawa na marangarona ka Mpfuki kona Mkhacani ku endliwa ka rigedi le ka Mlinglisa Block Three na yena pfuka kuna ku yini yini i kwini Gift Joe wa ka Kubayi kona kwale ka Mswana a ngolo Mswana na hanwa ndhava xi ta kona kwala hinkwavo a mina xibutomo xa party ta mikona Bong City dinomu bye bye.
7: Hello, boy va pfuxa. A ku pfuki Mhani Woman Fish a grounding. Pfukani ka Mhani Woman Fish kwala grounding. Ku pfuka Bava Ngoveni a Risinga 2. Pfukani makhelwani wa hina Bava Ngoveni kwala Risinga 2. Ku pfuka makhelwani wa hina Emawelele. Pfukani ka Boti Maringa kwala Risinga 2. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi Nwahulelanga mbuti ya mona. Kusuka Larisinga Vuuu
8: Rishini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu laya khale ka le tibananeni va kona Mhana Maxeleko Mhana Anakanya a va pfuki ka Makoxa i kona Xalati Hlongwane ka ta Mun'wana Tiyo Tlhopi Masilevhani Tlhandla a pfuki laya ka Dzingidzingi i kona Isankuna hi ntirho a ri Xandima a pfuki. Vanhu lava muhaxi va pfuxiwa hi Nkuzana la ka Siyandhani bayi.
9: Rixile Raja xa muhaxi a ku pfuki kokwana wa Risima aka bode ku pfuka mani magode driver teretere le aka mapuve le tatisela hi kokwana wa mukhesa ma xivona kwale ka mapuve lava hinkwavo DJ Raja va pfuxa ya munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuma elkanomcha a blockini ka screen ku na papa wa xiluvana fana ndo tete n'wana mukhalabya
10: DJ Raja ka kona bana ndumuni ben kwinika la block 3 aka minis na bamukhatani wele wa ka rigidi la block 3 aka minis na swa kala a diga swa ka maleke la block 3 aka minis hinkwavo a va hlangana na kala xaka SW Manganyi na ntshamakati ku erilaka ku ni kensile swi ya mina DJ Raja me boboy
11: rixile Mr Raja ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mama Muhluri Seselinda Maluleke le a Rubin ka xoko ivini ya le ka a vuhehle ku na buti ma vona Edison Pfukani ivini ya telela hi mali mo Fosters Thole le ka Ndindana vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke na ri lava kha khala danko
12: Xana a xi n'wi kuma ku pfuxa specific ndhundhuvu na chamando a va pfuka vana swi ndyangu na ni ta pfuxa ku tirhisa kumathela tatavula skanta va pfuka vana swi ndyangu na ni ta pfuxa swisimututi xi tala ka ngopfu va pfuka vana swi ndyangu a va pfuxa yi ta va ta vona na kandza na kakha na xa matirhi na tirhisa ku tanga vana va.
13: Avuxeni avuxeni tlhavani tlhavani moya wa pfuxa kokwani Borisa ka mapayini Pfukani na kokwani Kheyila kwale ka mapayini Pfukani mani xa wu ke bavu ka jimo Pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani mari ya va ka hi sweswo ka nhlaneke ku na muganga wa ka n'wa hi sinila tlhelo ka pavement mikhomo
14: ku rhula DJ Raja a va pfuki va mhana xihlovo letikweni lerari le kule a France ivi ku ya pfuka va mhana marhoda i mhani mavasa lava a va pfuki na vona ivi ku ya ya hetelela hi tatana tatana tiveka swa vava makhasele kwale tikweni ri va nga ka rona vanhu lava hinkwavo na vona va pfuxiwa hi mhani ta vona ku saka maleleke kwala ka swikhuvana i kuma
15: a ku pfuki mhani mahoyi ka mapulu ku pfuka mhani talo xikhotani ka mapulu ku pfuka mhani soweya ka mapulu va pfuxiwa mavezo mavumani ka jimco
16: inkomu hi ndlela leyi ka swima vatsela ku na ku mixure ve ri mixurikhotso hi mina ni kombela ku pfuxa lava landzelaka body link nkoveni na vuhehli ni pfuxa mani nhlekani va manyonyo ka fafazera ni ta yi tshela hi ku pfuxa papasezeka Richard Records Robin ka xoko na kensa 060 87 5942 mixure mi ni khomi riqingho lano ne hi va kha hi swivisa sweswo ta va kha hi fambisa na mikandziyiso xikan'wekan'we hi ndlela leke 060 ku na munhu laha
17: mani rose wa bano aka nkuzana i pfuka mani burisa la ka makayeni ni ku hetelela hi mani gajana lava mi chipisa hinkwavo va pfuxa alexarara maluleke ni ri kwala babangu
16: inkomu la babangu la
17: dange maswene
16: danko
18: rixile ka morning gates we hi vatsutsa ni ta kombela ku pfuxa mama Khensi laya a ri singa view ni ta kombelela ku pfuxa xifufununu laya ka mininginisi a block 3 ni kombela ku pfuxa mani Sibongile Lwazi Nyobundza laya ka Ngove vanhu lava a va pfuxa hi mana a va pfuxa hi the black rino xipecwani Maxwell Mashele ni ri kwala ka mapuve n'wana n'wamalatshika mtswaka ni fambile mina danko
16: inkomu hi ndlela lani mikhensela 060 87 5942 vatsutseni vanhu na ri mixolo
19: Raja munhu wa ku xexa
16: kahle kahle mani wa tsakiso
19: MC munhu wa pfuxa vanharhu a ku pfuki my lovely sister i Linda n'wamaluleke i mama Musuri leyi a Rubin ka xihoko Pfukani sesi ku pfuka khazi wa mehe i Dlori Maluleke leyi nga kha khala ni hetelela hi ku pfuxa mukhaya wa mina i xilahla Richard Dzambukeri a kaya ka Nsawulani sweswi va ri lakhadana lonjo hi ntirho vanhu lava pfuxiwa hi mani machines i kokwana wakulo i mani wa tsakisa lava ra jo kwala gang section adanko
16: ni mikhezin mani wa tsakiso lava fambisasese ndlela leyi ka hiti laha
20: rexile mitshameko ya wena wa mina kokwana wa ku tlula kwala gang section A kukani kongoma le ka mavuza ni le block C ka vantombi yo zenya ivi ni ya pfuxa mana triple R la ka makoxa la ni kha ni ku pfuka na n'wina ni ya hetelela hi mani loko nga ri mikateko mathevula eka xikukwana ndzangeni wa OTR u wa ka jeke ngove leyi ni kha ni ku pfuka ka ngele loyi a va pfuxa i mama albiva ka xikukwana inkomu
16: inkomu ni mukhesini mama albi ndlela leke 0607 5942 ni khoma mikiseri na ka riqingo la hi ndlela leyi nkarhi vekaraka khomeni ngo timinetsa wara leya ntlhanu yi bile ni ri ka mixo siku ra mitlha baka nkumba va bakanyiseni allright ke va balekile hi hundziso
21: ahe master raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa gumbagumba Elias Novela la ka xihosani ni pfuxa Cecilia Ndlozi laha ka nkurhi akatomu ni pfuxa manuri ya maluleke laha ka xikukwana vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavila ka xihosani nkomu
16: inkomu hi ndlela leke 0607 5942 baka nkumba alright ke baka nkumba
22: Rushini ni kumbela ku pfuxa boxa bolo ka makoxa ni pfukani bava ivi ni pfuxa siriti nyiko jamela two kangove ni pfukani swa ni hetelela hi ku pfuxa mani Agnes Ndlovu wa milandzu ka G pfukani mukaya vanhu lava va pfuxiwa hi Master Clean himself epepapheli dangalalume inkomu
16: inkomu baka nkumba
23: ni pfuxa dumaduma la ka dingzini ni pfuxa sesi wa mina i Blade Nsambo la ka dingzini ka hamaskral ni hetelela hi n'wana wa mina i Blade Nsambo i nyika maswanganya va pfuxa hi maringa la ka dingzini
16: ni mukhesile maringa
23: danko
16: danko
24: DJ Raja ntaka kokwana the June a va pfuki ntaka fane wa ri magoda ka mukhomi na yena pfuki va hetelela hi botlik ngoveni levi hehle a va pfuxa hi fosters call eka ndlindano danke
25: aswinaswinbavapfuxa ni pfuxa sora wa mina ri teka rimbava emtindano lexi swivulani ni pfuxa xikwembu hi dzaibank kwala ka makoxa ni pfuxa mhala anakanya a 14
16: inkomu ni khesile van'wana va tsala kuna yobesda rajan kombela ku pfuxa lava landzelaka mani mariya masonganyi ka masonganyi mani mariya n'wadekeni lakanhlaniki na mani maxawu a va ka mkhulu a ka bode a va ri na solanga mabasa la ka bode danko DJ Raja kasi van'wana va tlhela va tsala eka mixo sikula tlhavuko heyi rixile mr muhaxi ni pfuxa lava landzelaka mani khavisa ka ngove n'wa samstole mani hlungwani aka ngove squeeza la mafumo aka dinga sweswi va ri ka mbatlo a va pfuxa hi mani grace nkatando na evra makamo ka ngove ni mukhesile ndlela leke 0607 5942 baka nkumba
26: ku na mhani makhuvene le ka ndhambi a va pfuxa ku na botiskimba yi dlaya ndhambi laha ka makoxa na vona va pfuxa emajeso laka xitikwana na vona va pfuxa vanhu laha a va pfuxa hi musa makuvenso va xitikwana kopaki ni dama yalaleo dangi
16: hlayisekani swinene leya
26: dangi
16: danko
27: malume raja hambiloko kuku u nga ringiri kahle ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwana wa risima leyi aka bode ku pfuka mhana filixiya lava kokwana wa mbali tetlhela hi ku pfuxa mama khensa a risinga view vanhu lava a va pfuxa hi mali khosa njaka Mandela lava nga ta botimonika n'wingi wa vanyamati va ri vangu na vanhu wa nkomati loyi va na 3 boys and 1 girl valume ra bya mina ni kono kwala ka njhakanjhaka Mandela ta yima lume
0: kumbe ku va pfuxa botiraja ta pfuxa mhani makapuri mavasa va ka xigodo ka xikukwana ivi ni pfuxa botibi maswanganyi ka maswanganyi ni pfuxa mase wa mina mandla wela ku tsaka maluleke ka sikhunyana va pfuxa hi manigeni mathevuli ka maswangana khensa muhaxi wa mina danki
1: kurhula DJ Raja ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa handla hi savaka makhekhe ka ngove ni pfuxa manixeli nkuna aka nkomo wa goxana ni ta ni ta hetisela hi yani ekudese ndlopfu laha ka jini vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukhaso ra xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhesa DJ Raja
2: rixini ni kombela ku va teka vanharhu nda pfuxa mani kwinika a blok tirika miginisi ni pfuxa mana anakanya a 1480 bananeni ya pfuxa kokwani gaveni ka makoxa hinkwavo lava pfuxiwa jodeleni ndzhato ni pfuxa va n'wipheriza ndzinini nkulu
1: kokwana wa the junior a jelonga kokwana wa skimi na vingwa hi leriya a va pfuke master jo gift ku ba eka muxani kokwana ndzhala wa vana na vana a va pfuke kokwani wile nkhacani rigidi ka milinginisi kokwani ndzhala wa skimi na vungwana wona a va pfuki mhana skimi na vungwana ni ri kwala jeni kwala soweto a hi tirha tirheni a hi yini dango
2: a ku pfuka masa wa mina ka xikokwani na ma albi ni pfuxa masa wa mina kwale ka xikokwani mhana nyungu wa hina neli ni ni ya hetisela hi mani ya ni ya hetisela hi maseya at efe mhani vongongo ma vona nghala libeki pfukani mhana hlovo
27: ahee avuxeni na vaxiumi braracho swilo swo nandzihisa swisevo ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu laha ta pfuxa malume gift jo kuba hi kwele ka muswana loko malume vuxokoxoko na wona a pfukani loko bra masemza kwele ka mudavula a machele na wona a pfukani vanhu lava va pfuxiwa hi maxodo gracious mphepu ni ri kwala river plus ehansi ka vukosi bya ka kuba hi tiva lavuti bra raja swithu swo dikisa sevo a
16: nda 060-7-5-10-4-2 loko mi va bakanyisa kumba va bakanyiseni vanharhu
3: ni ta pfuxa kokwani wa ni pfuxa kokwani maria le ka maswanganyi ni tlhela ni pfuxa kokwani maria le ka nhlaniki ni ta hetisela hi kokwani wa mbali laha ka dzingidzingi a va pfuki a va pfuxa hi swa swievidence swa kwala vuhehli
16: dankoa
4: pfuxile na vaxumi ra jo a ku fiki vanhu lava landzelaka ni pfuxa tshika loka nkuri a ndzamani ni pfuxa mantsongo tsakani mamisanga ma vona ka mapuve ni hetelela hi kokwani wa ntoto mariya maswanganyi kwala ka makuva limpopo vanhu lava nkwa va pfuxa vanhu wa masilo vijin lovu ka makuva chamanda danki ra jo
16: inkomo 060 baka nkumba va bakaxiseni kumba banaru
5: mwana wa mina ni ra pfuki a ya ntirho ya vixini ni pfuxa mhani mosolina va ka xipavaka xihosani munghana wa mina ngopfu ni pfuxa sesegines mtlopfu kwala ka jimi nghana lowu ni ri pfuka n'wana a hambi cini a va pfuxiwa hi mina ntiyiso mari ya mazila mhani a tipfukani kwala ka jimi nghana lowu masuuxeleke dangi tiso wa mina
16: i hlayisekani swi tele leha
5: itani
2: rixile raja wa maxi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuka analyzer ka makhekhe laha tikweni ra ka ngove na ha ri kwalaha ka ngove ni bo Derek Xivambe na n'wina pfukani
6: na hari kwala ya fute niku jaro chama tina vavasati na nwina pfukani swilo swa nghala yaloye aba pfusa intombiliya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela nuna wa yona smart lexi a tongaka sikunyani hi mina danki
7: voni va pfuxa n'wana madala ku na botimasenyana le ka majuice leyi loko va heta va ku ndwi i mudyo wa van'wanyana lava pfukani botimasenyana i nga ku jeje i nga ku nyama no tsutsuma ni ya le ka makoxo leyi ku na kokwani gaveni loko va heta va ku baya pfukani na n'wina kokwani gaveni i nga ku jeje i nga ku nyama no vuya kwala ka sikhunyani kwala ku na kokwani dayina i ntukulu wa hosi lavo fanela hi makanja lava pfukani kokwani i nga ku nyama i nga ku jeje va lava hinkwavo raja a va pfuxa hi xivhixikoni tiko ra n'waphemi i n'wanuna lowo tsutsumisa muti za yi wisa dzovo la nga ta ku hi yena xivhixikoni a yi kona ni nga djavu swa ku za ku wa sirha tiko na tiko hi leswo i nga ku nyama
8: manesexintomani ni pfukani ku pfuka na manhlekani wa manyunyu ka phaphazela kupfuka na masewu wa mina masewu mariya magagani a gombani lava va pfuxaku lava i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka xivuri
16: i nkomu ndlela leka tshama na vumahaxeni pfuxa boti ben na ndzimuni nkwinika ka minekelisi block 3 boti wile rigidi ka minekelisi block 3 boti swa boha ka makoxa va pfuxa hi mhani ma hlangana ku hleka a hi xitarata hi marola drive danko mr raja hi ndlela leka 0607875942 baka nkumba
9: kahlekahle lagana swimata swi tshama xale kusuka laha tshama hi mina mo ni va pambuni va kona botini za Nelson Maluleke va kumeka hala hi nga pabangi va kon'wana ni ta tanga great wa me swi tshama xale hi yeye lweyi koseke mapeto Daniel Babunda vona va kumeka aka ndengeke loyi a nga no kumbe ku va pambula nga va manina hi nseketeli va tolo na toleni ma lagana swimata tshamaxale wu suka la a ha tshama miri e a ri gisalani i khesini
16: enhlesela swinene ba
9: loko ni nga ri kona va fikizo lava ta hluphela
16: mativa na hlayisekani tanko
27: tiraja ni pfuxa mhani mara va ka hi sweswo ka ntlhaniki ni pfuxa mhani yelisa n'wankuna kwale ka ntlhaniki ni hetelela hi ku pfuxa mhani mari ya n'wadekeni kwale ka ntlhaniki i mhani khela kwala ka mafayini danko
16: e danko swinene ndlela leke a hi dyi lava nga tlhela va kandziyisa na vona laha
10: swinaleswindijera bya mpfukini ku ku pfuxa va landzelaka swikongelo rihlongwani ti nga matsi instimile ku tixa monto ku basa na nhlaniki matata na khosa ka ngove opuxa mr sasala a dinga matsi hi swona muhaxa
16: i nkomva nga loko vaxivetejeraja ku pfukela va landzelaka janibet maluleke ka mlamula brand mrimi ka rivala n'wa ks hlungwani ka toma va pfuxa hi judi mana zwavudi ka ndengeza ni mikhensile ndlela leke ente ka vanharhu ntsena ka tiqingho ni va ni pfarile 0607875942 va teka ni vanharhu ku na munila va teke ni vanharhu
11: a ku pfuki richard mabaku n'wa yexe kupfuka Virginia Mdlovu ni hetelela da mpfuka nga Xandani a va ri na mina tiki nga na Jim wa moya wa Xandani wa mambongo wa lusiku wa tsanyi wa malangaji ya makutahlavela xo xamala xo kanawulu mina madavulela kuteka hisela kunela ni ku bombe mxavi
16: mxavi
11: bombe
16: mxavi
11: sweswo mali
16: a hlayisekani neya edangota taka babiri laka riqingho la
12: DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa ntukulu wa mina Judas man 182 kwala ka gito ni ku ntukulu pfukani ni tsela hi same big five matevuya kwala tikweni ra ka bote i mukon'wana wa serious lowani ni ngo ri pfukani mukon'wana ni hetisela hi boti wa mina boti hi ribaloyi kwalaa ka ndhuna Dumas a xivulani ni ngo boti yintle ni khensa vayingiseri hinkwavo n'wina mi nga na va hela papa tatana July Mabunda ti-birthday toro ni ngo na ni khensa swinene vana va ri va ti-birthday letani mhani Mabunda mina kwala ka ngoma kitange
16: i nkomu ntaka vambirhi laka riqingho lavo hetelela game vambirhi ka lavo hetelela n'wina 060 baka nkumba Gona monla. All right, kya.
13: Mishini DJ Tlemini kombela kupusha kokona gaveni na kama kosha na. Niko sesi basani maswanganye niko avapfuki. Mama Casey Larsinga view niko avapfuki kwa vana vapushwa kahle. Kehlungwani mina kwa la mvudzi jarudu mashikanya kanya. Mwana ukendlene ni DJ.
27: Nikombela kuva kupusha muhashi. Nipusha man Rose mavhumani ka gym. Nipusha papati vata wena. Agandlana ni ka khani ni pusha manu wa James ni ripukani ni pusha hiko kwa njaisi ati inkomo a ipuke ni tira tira tira ikoma koma chungwa
14: afshe mpiji wa mina zambela kwa pusha ni pusha DJ Njomani kama tatu Mpiro kwa kumeka Alexander Kuchie nkulo muziku doku Mpusha Brian Banyele Chiyons E driver doku nkulo kumbato Uba Alexander Nita etere live lombe Shlo ojara minu doku Thank you mwasho minu Kwa wangu kwa kupusha justice Chimanda mpapama Kwa laka mwakati ngumbeni
16: Danki Ken Kese ntela leke wada big suru Aji sara febekele Wenteka big suru Mwenega 0600 And pala ye na lako pusha Aika shengele shuan ntela leke Mwai tela la wana pusha ntanu
15: Esmoleng kumbela kubateko Mwere wana wapoti laka makosha kama kaisi Nira wapuku wa kaima tigisi ya rola wana wama kosi Nere mtuwezi Nteka mfu inuwa minanga da klasi Mabuza kwa la arsinga view Nugu reksona lupita ikuni kwa pitore Afuga ya mtuwezi Nketa nili vasmalega Afuga mtuwezi kwa la Jonas Beck Afuga mtuwezi Kesele danko SS malega kwa la homo 14A
16: Ntantekela ni uu mwe
15: Ntantekela ya uu EKT malega kwa la block 14A
16: Agateka, tata seka ni nea
15: Danko.
16: Danko, from Sasa and Delaware, a big surrogate, Sarah Femlo, Sirson Pomele, Mixoromina, and Van Karen Paragas, Shangele Joan, Ashakuba Mipo, Jaika Garosun, Galakama, in 10 minutes, our Lia, Ayasaleka, our Raya, hey, and Tanninga Sebane. And a similar Tagolano, a big Soromina Kenya, Noma, dear Rosca Colano. Thank you for the wishes. I'm going to show you the Rosa de Pro. Good time is the best time. I'm going to show you the Rosa de Pro.

Hawo, risimra kahle mingisara mina ka mpunzi wa sikra na montha risika kahle ka Nelly loko a ku dilemma anga famba ri yexe ka risimu leri famba kahle na Rowland mingisara mina vakambe ke va ku Nelly I love you I loko sinilise ku yini na mingisara mi nga ri va leswaku risimu leriwani hi le ni nga huma kahle hi lembe ra 2002 a ku ri June mingisara mina kambe hi T25 laha va ku hi kha hi kuma kahle mingisara mina loko ni le ka nkarhi wa swiwani ka ha ri na quality mani eka risimu leriwani ra ha twala kahle kambe hi ku ve na rin'wana risimu kusahle ngopfu kamera carry loko a famba na yena kahle loko I want you to know what love is loko ku dyondzisa ku rirhandzu ri njhani rirhandzu ri ndlise ku yini ni dyondzisa yini hi ti-action hikuva kona hi ku n'wi komba rirhandzu hi siku na siku ri xile Afrika-Dzonga ri xile mingisame ri xile hinkwakunkwaku lamba ku mikhami ri kona kana mi amukela mingisara Jisara FM eka nongonoko wa weekend breakfast na tshemba ra ku pfumela leswaku hinkwakunkwaku lamba ku mikhami ri kona mba mi kha mi hlayisekile khomenkaya ti mina siku be kahle awara leyi antshe hi vulavulavulaka ntsaki n'wan'wana ngeni ta ta khensa swinene eka vahaxikulori lava nga kota ku fambisana n'wana kahle ngopfu mingisa mina vusiku hinkwabyo ku ya fika kahle eka nongonoko lowu hundzeka mi famba kahle na muraja wa muhaxi ni khensile boti ku va mi kha mi hi siyele nkarhi kambe swi tani mingisa mina hi loko hi se hi kha hi sungula ya hina ntima eka siku ra namuntlha i swi tiva ku kula eka nongonoko lowuwani mina n'wi va hi kha hi tiphina kahle hi tinsimu ta kuhola hi tinsimu ta kahle nsimu leti va ku ti kha ti kota ku famba na hina kahle hinkwakunkwaku lomi hi va ku hi kha hi ri kona karhi mpundzu lowunene van'wana va mi kha mi yingisela kahle mira amagonzini ya ku hambanahambanana mi kha mi ya emitirhweni kambe van'wana mi kha mi yingisela kahle mi lo ti wisela amakaya kambe ni le ka n'wina hinkwenu va yingiseriwa hina mbaku mi kha mi yingisela mi ya tindhawini ta ku hambanahambanana nge mbula leswaku a yi khona ni khensile mani ku va mi kha mi langi kahle risimu kumbexani va mi kha mi langi kahle Jisara FM ku va hi kha hi kota ku hungasa na n'wina kahle eka mpundzu wa siku ra namuntlha ni tsaki un'wan'wana a fambaka na n'wina kahle hi nga ri va leswaku eka nongonoko lowuwani hi laha mina n'wi va ku hi kha hi kota ku ya ya tiphina kahle hi tinsimu kahlekahle ka mpundzu lowunene hi kha hi tiphina hi tinsimu ta ku basisa miehleketo hayi tinsimu ta huwa kambe tinsimu leti va ku ti kha ti endla leswaku hi hlela mihleketo hi vuya ve ri mihleketo hi kota ku va hi kha hi tirha kahle na mpundzu hi ku hi va hi wisile loko se hi ya pfuka hi kota ku va hi kha hi ri productive ka siku hinkwaro languta na mpundzu loko ku ri ku ha ku pfuka kumbexana hi kota ku va hi kha hi kuma vurhongo bya kahle hi kuma ku tiva ku ri na loko kumbexana i va i ri munhu loyi a tirhaka loko fika na entirhweni hi kota ku va hi kha hi khomakhoma hala na hala loko ku ri ku mi le kaya mi kota ku va kha mi basisa mi tlilina mi endla yini mi swekasweka loko ku ri ku n'wana wa xikolo na mpundzu loko ko va yi kha yi tlele kahle kota ku va yi tlhe yi hlaya kahle tibuku ta wena endla ti-revision ta wena ti-revision ta wena hinkwakunkwako kambe xa nkoka mingisana mina va yi kha yi kuma kahle ku namuntlha i ti-15 ta August 2026 ku ri mugqivelo lowu saseka van'wana namuntlha majata van'wana namuntlha mi ya kwinikwini kambe gonzo a ri basi hinkwako la mi ya kona swiswi ya famba kahle mingisana mina kambe ke yi nga ri va leswaku eka nongonoko lowuwani hi va hi kha hi ta ka wena kahle mingisame ka awara leya ku sungula kha hi ku hi tihi tinsimu timbirhi leti mi lavaka va mi kha mi chayela kahle varhandziwa va n'wina mingisara mina mi ku a yi khona swivani mani ni ku chayela kahle risimu leriwani leswaku tiphina kahle siku ra wena ri kota ku saseka kha ya mahlweni ka ra namuntlha siku kambe ke mi ta mi kha mi langa kahle tinsimu timbirhi mingisara mina leti mi nga ta mi kha mi ti chayela kahle varhandziwa va n'wina swi khatale ku ri i mhani va ka n'wina i bava ka n'wina i n'wana i makwenu i mhani i vatswari ntsena ku ri loyi mi va ku mi kha mi tsakela yena kuma mi kha mi chayela tona tinsimu teto kambe ke awara vumbirhi mingisara mina leyi va ku ni kha ni ku tisela kahle nhlokomhaka ya siku ni tshama ni kha ni vula leswaku nhlokomhaka hinkwato leti hi va ku kha ku tisela tona eka nongonoko ku va ku leti fikaka ti hi tlhutlhanyana mihleketo kambe teti fika ti siya kahle dyondzo yo karhi eka vutomi bya siku na siku kambe andzhaku ka sweswi ta yi kha yi kuma kahle ka awara ya ku sungula kumbe awara ya ku hetisela hi leyi nga ta yi kha yi teka hina kahle mingisara mina yi hi khomele kahle ti-entertainment stories hi twa ku ri ka tlhelo ra vanhu lava dumahala ku humelela yini na kambe ke andzhaka sweswi ta hi kha hi kuma kahle ku hi ta tlhe hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa we are the voice of the nation andzhaka risimu leri mingisa ra mina hi ta hi kha hi kota ku va hi kha hi vuya kahle na ku va hi kha hi twa ku timhaka tshamise ku yini hi ku ndlela yihi mingisa ra mina ku va hi kha hi teka ta tinqingho ta wena eka 0608 75 942 kambe ke a ku Mr. Piano Man hlayisekani.

0: Alright, mingisela mina afamba suke kahle ka nengonoko. Makhama yitwa kahle nhleko maka ka tlhelo ra nwana nwana miri bonisa ku yini. Mta tshamsekile mta suri kahle na. Jisana fa mina mamke.
1: Hey, makwavu ipukile.
0: Ipukile minjani manchu maili?
1: Ah, ashi kandeli le xa mingana. Vai vulavurini swinene ngo nhloko mhaka ku ya hi ku ni swi twisisa ku yini na mina. Vudyelwa bya hlupha.
0: Ya.
1: Hi xitalo n'wina ni mavulelo ya lama ni hi sukhiri kahle makaya mara mi kuma ku mutini wa kona n'wina hi leya swa ku i phuma nghena phuma nghena. Loko mhani va kha va kota ku va tisa un'wanyana.
0: Ya.
1: N'wana i ta tsandzeka ku tisa un'wanyana mara hi mutini xikombiso i ta n'wi hanyita. Inge n'wi hayiti phela loko se ni tekiwini ni ta amutini ani ni hundzuka n'wana wa la mutini. Loko ku ri i vutomi bya mi byo ka byi nga ri kahle ni swi ri tanihi mutswari loyi va nga vupfa ni loko ku ri ke ni ku na papa mutini wolowo na mhani mutini wolowo va fanele va ni khalima a hi swo swa ku n'wana nga hanyisa leswi n'wana nga hanyisa leswi a ni voni ku ku nga va na reason ya ku munhu a endla swi swo huma ndleleni va ku va khawurisa luya hi ku a nga endli swona swi ri a mi n'wi rhandi mi n'wi dyondzisa yini loko a fike mutini wa ka n'wina. Hiku loko munhu a fika mutini ani ni sungula ku n'wi komba xilo hi xin'we hi xin'we ku hi ku u hundzuka n'wana wa la mutini. Loko hi fika lomu mutini hi hundzuka vamakwenu wa va va swikhwiza wa hina hi hundzuka vana va mamadzala wa hina. Kahlekahle mina ni va ni tekiwe lowa n'wanuna mara ni hundzuka n'wana wa vona la mutini. Se n'wana wa wena loko a nga endli swona swi ri wa n'wi khalini. Loko vo tlhe vo tshika lowa n'wanuna va ku hi ku veri a ni endli swona a tisa munhu. Ko laviwa khona a fekeleni yo tumbela a mi swi voni n'wina ku xitumbelelani xe xi tlangiwaka ku tsandzeka ku tshinyiwa vutomi lebyi byo homboloka lebyi phela loko xilo xi bihini xi bihini leswiyani ani swi fana ku tota pholichi khakeni a ku nge pfuki ku basini va ku veri ku sasekile mintirho leyo biha yi ta tshama yi ri mintirho leyo biha se munhu wa khalimiwa se vutomi bya swo tania muntu wolowo u na ku mo u yela nhlokweni wolowo wa phuma nghena phuma nge nghena le mntu ku nghena le mntu a wu na ndzhuti wa hava ndzhuti mhaka yini na swi endla sweswi ndlekaku kwala mutini va lava swona a ni n'wansati i va a ri ko ivi ku tisiwa wun'wanyana mi ri i titwa njhani loyi a nga tiseriwa nsati wun'wana swi ri mindzuku mi ta fa a sala hlupheka loyi mi n'wi vonaku a bomba hi bombo ro biha loyi mi mi twa mi n'wi tlhomatisiva mi ku a ni rhandziwa ngopfu leyi a lexa kha khawurisa lexiya hale ku mina nge hanyi swona xi ta n'wi tisela wun'wanyana i ta tsandzeka na ku koka nkumba siku rin'wanyana luma nkumba hi matini hi mhaka vutomi byo biha se a va tsundzuxiweni vana lava loko sweswi mhini ri mutswarani na mhini na hi n'wana wa xinuna loko a za a nghenisa munhu laha swi ri ni n'wi vekela milawu ni ku n'wananga a ni sweswi se i tekile vutomi bya futa ni byi lavula i ta ya swi endlela kule i ku rhandza ku dyela i ku rhandza ku dyela loko se munhu a ku fike munhu a vikatina ni va lava a teka swi swa faneke a tihlayisa hi swona hlayisa na vana a va nyika a ni loko ku ta wun'wanyana va twa hi nga ri yena i ta fika a endla ku antswa i ta fika va nyika mali va gagadhela hi njhanjhani ni swi va tinikinete 13 wena ni swi va tinikinete orisa ke bya
0: Manchu Maila, bye bye. Ai God. Okay, make sure mina ha famba swingwe kahle ni khesile ku va hi kha hi famba swingwe kahle. Kambe swi tani a hi simene kumanyana hi riqingho kumbe xana. All right, ni vona riqingho ri nghenaka laha. Jisara fa mina mamke.
2: Ai, se swa mina mpukile.
0: E pfukile minjani ma?
1: Hayi na na hi kokeni.
0: Ina.
1: Ile. Ka maka hayi.
0: Mm.
1: Ana sa maka yo tika ka basa.
0: Yeah.
1: Mara I think ya le bukanya.
0: Mm.
1: Ani mwana wa wena iyo mbobodi.
0: Mm. Mm.
1: A swi ta le na ku mudzela swi hoxe.
0: Mm.
1: Ku leke u swi endla ku a hi swona.
0: Yeah.
1: Loko i za ta ka n'wasati i n'wutisa la mutini. A ni hi te wa n'wi la.
0: Mm.
1: Hi na ku tshama na yena mi aka ndyangu.
0: Mm.
1: Ka ha ya ku ya tekiwa un'wana wa hindlela.
0: Yeah.
1: Ku tshamiwa ya na ya luya na n'wi byela n'wana nga ni ku n'wana wa mina. N'wasati hi loyi i fikile. I fihliwi hi wena. A nga tisiwangi hi mina na papa.
0: Mm-mm.
1: Wena hi wena i nga n'wi teka ka wona i n'wutisa la ka ye ku na vaxati. Sweswi n'wansati loyi mi fanele mi aka ndyangu wo tiya lowu aka ku ya mahlweni mbobi na vana mi ri vambirhi kwala mutini.
0: Mm.
1: Mina na n'wi amukela i n'wana wa mina tanihi wena. Loko a fike na i fikini ka vatswari va yena.
0: Mm.
1: U teka mina, mina ni vatswari ni mitswari sweswi ka yena ku kondza mi hambanisiwa hi rifu a ri mavokweni ya mina.
0: Yeah.
1: Mi fanele n'wi khoma kahle na mina i n'wana wa mina. Loko kombisa leswi endlisiwa ku fanela mutini. Loko a ri wo twisisa a tina hina a lavi kahle. U ta twa leswi ni n'wi kombisa ku fana swa la kaya ku a endlisi leswi a endlisa leswi a endlisa leswi. Loko ni za ni n'wi bela ni n'wi belini hetile.
0: Mm.
1: A nga ha n'wi fani ndzhaku. Loko yena a nga swi tekangi swi le ka yena. Yelo wa mina loyi i fanele a n'wi hlayisa loko ku ri ku va ta za va huma xitandi va ri vo huma xitandi. Va huma xitandi va tshama xitandini xa vona va ri vambirhi a ku na un'wani wo khatakanya wo fambisa luya yena loko ku ri ku yena a ti evikati a nga bi na vangi xona i ta famba yena hi yexe hayi a tiseriwa van'wani va vasana hikuva a ni lavo vana va hina sweswi wa ta a nga se ti byela ku i ta vukatini o ta tsena ivi a tlhele ku karhi wu fika a huma hi gege ya fana.
0: Mm.
1: Siyo yini? A ni swi tivi ku swi endlise ku yini. O huma ti fambela. Se yi voni van'wana le hana.
0: Mm.
1: Ma swi van'wanyana.
0: Swa tala ma.
1: Hayi, hi swona i mhana ni kateko kwala ka swikhelana ya swikepana.
0: E khensi swinene nhlayisekani.
1: Hayi.
0: Thank you. Mengisara mina ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we. Nhlokomhaka ya ha ta ka yena kahle khe ku xana mi vona onge swi vangiwa hi yini leswi leswaku munhu a ri na nsati kambe loko a ta na un'wanyani a ta n'wi tivisa laha kaya va fika va n'wi amukela na yena ku ve va tiva un'wana. Kambe ke a hi tisimeni ya kuma risimu mengisara mina loko hi vuya hi ta hi kha ha twa na mikandziyiso na tiqingho ta n'wina ku ri mi swi vonisavonisa ku yini ke eka nongonoko wa weekend breakfast loko ku ri ku a ku yi kuma hi kona mikisamini ka 106.0 megahertz FM kumbe kahle ka audio streaming ya www.gisarfm.co.za xiphemu xa swa mabulu Facebook ofika ku gisar space FM TikTok GCR FM kambe swo tani ha famba na n'wina kahle hinkwakonkwako a yi tisimeni ya kuma risimu kusahle ngopfu ka Berita loko a ku zizo jika izinto hlayisekanga.

0: impela Berita akuzizo jiga izinto hayi tijikana loko sindise kuyini ke mingisana mina afamba sungwe kahle ka nongonoko eka mpunzi wa sukra na mutla kra shile nkoko nkoko lamba ku mkamri ko lokuru ku ma ku puka hayi move tam tam tai joina mingisana mina kambe ke iba ke fa mara ngwe na ba ko isungwe ndiri kwala ka thome I pites mathonsi lo wanwa na john mathonsi sec tag yeah isam si bin kensis nen ku ma ke fa mara ngwe kahle isimine ku ma kahle mkanzi isola ita kuba ikhomele yini
1: ina hlako maka hi tsomene mo hi tlhobotsa mina hi matisisa lo mamina loko uze abuya na sato unwanyana swi vangiwa na hiku makoti yaloye va n'wi tivaka vatswari I munhu wa mahanyelo ke loko a nga ri na mahanyelo swo boha va pfumela lowa n'wanuna a vuya na un'wanyana se xihlawulekisi lexi mina ni xi vonaka I mahanyelo I hanya kahle na mantsango mana skimi na vungwani ri kwala njeni kwala Soweto a hi tirha tirhe na hanu wa vana a hini danko
2: avuxeni na vaxihumi se tsake ha yi twana nhlokomhaka ya n'wina laha yo amukela amukela vanhu se loko skoni o fika la kaya a nga hanyi kahle a yi zi hi amukela wun'wani ho n'wi khomisa mithini hi n'wi hlamusela ku ri leswi na leswi na leswi la kaya a swi hanyisiwi swona laha hi hanyisa leswi loko a ya mahlweni a ka a endla swilo swo ka swi nga twali swo yima hi tidiraka no dyela tikhonini na swin'wana na swin'wana n'wi vitanela mithini ku tshama va ka hina na va ka vona va byeriwa va ka vona ku ri kaidzani n'wana wa n'wina ku ri leswi na leswi a swi laveki la kaya hi mhaka yo swi ta va nga problem yo loko hi amukela wun'wani la kaya na yena loko a fika a nga endli swona hi ta tshama hi ka hi amukela a boti va ta ze va khalabya va nga si za va va na nsati hi ka ha n'wi kayidza ku ri lowa boti loko a lava ku endla swilo swa yena a ya ya swi endlela kule a nga ta ta swi endlela la kaya I ku hluvula mutindhuti sweswo mavonelo ya maxidugi riches mpepu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku baidanki se tsake
3: lexile tsakuma ni kombela risimu ra Kenny Roger loko
1: kurula ku ve na n'wina wan'wani aha ya twala nhlokomhaka mani la kaya mina ni na n'wana wa jaha a teke nsati hi swona ni a famba a ya vuya na wun'wani hi nkarhi wun'wanyana a ta ta ni komba yena a ni nge swi twisisi lexi ni xi twisisaka I ku tshama hansi hi vulavula hi le taluya loko se kumbe I lowu nkarhi a risiku a swi tiva ku heyi vavana na vona a ku na xihlangi a ku na lonkulu swa ti fanela hi ku tlhomisa kumbe ku rhandza a va copeti ku rhandza se mhe ni ta veni ku yi leti timhaka a ti tshamisekangi ta ni vuyela na wun'wani n'wana I ku hi loyi I makoti ku ve ku na makoti laha mutini loko ku onhake swin'wana a hi tshameni hansi hi swi lunghisa loko swi tsa andza hi ta pfa hi n'wi yise kaya a ya voniwa kaya a ku layiwa timhaka ta yena loko ku ve wena laha ku hambana yena swi ri hi to hambana hi ku a rhwala wun'wana n'wi vuyisa laha a ta dya mbitsi a xeva hi hlomulo laha phela swa vava ku vuyiseriwa wun'wanyana n'wansati I ri kona wena n'wansati a swi olovi swi olovela vavanuna hi ku I ntirho wa vona a ku na mifana a ku na jaha a ku na n'wanuna swa fana loko va languta va languta va tshama va vona mabilomu masiku hinkwawo leri a ri n'wi karharisini a nga ha ri lavi I ya laha rin'wana bilomu a ta vuya ri veka laha na reri ya bilomu ri ta n'wi karharisa I ya laha rin'wana bilomu lese ku no swi pfumelela swi ta tika musi ta tshama kha a hlomisa loko se no fake mutoko ku ta sala ku ri komponi hi ku ta sala ku ri holweni yo pfalela vanhu masiku hinkwawo ha n'wa wun'wani mani mariya va yi vonisa sweswo laha hlangana ni township wa tiva laha kusuhani na mina xikolo xiloge
0: ni khensi swinene kuma hi kha hi famba swin'we 060875942 kambe ke xilo swa landzela swi nkarhani xintsanana a hi twenini kumbe hi khomela yini jisa ra fm na mamike
4: N'wana wa mina loko nhlokomhaka leyi wo yi langutisa hi matlhelo hinkwawo mina ni ri bava la mutini la na mukhegulu loyi ni nga tshama na yena la matlangwani ya lawo ya twakalaka ku ya hi nhlokomhaka leyi ni nga ta tshika n'wana wa mina a famba a rholela magumbegumbe ya matisa hi rihura ra ra maguva kumbe lomu makhumbini lowu va ngungumela va la ku ta nghenisiwa kwana ku mina na mhani hi nga swi voni swi za swi ya vona hi makoti ivi a bika timhaka i mhaka yin'wana yo biha ngopfu yaleyo hi ri vatswari hi ri vambirhi i mani loyi a fanekelaka a pfumelela vusopfa byo tani muti wu te tani wu akiwile wu ri na nawu mara ku ri na mavhoja rihlampfu wo twa hi mahungu ma humelela a makotisi wo vona hi mihloti a rila a ku phela mina ni vona maxangu ya yini aw u na vamakoti van'wanyana va tisiwaku laha a u swi vona swa rini hi ku swi vona sweswi kumbe swa masikunyana i fanele a hi gavela nhlokomhaka ku ya hi leswi a nga swi vonisa swona hi koka lowa jahani hi n'wi tshamisana hi teka makoti hi n'wi tshamisana a n'wina vambirhi ku endlekala yini laha ku na xiviko wena wa jahani xi taku na lowu n'wana wa vanhu isini leswi endlaku kwana i fanekele a hi vekela nhlokomhaka leyi nga vupfa loko a lava ku endla timhaka ta yena a nga fambi a endla swona sweswo hi hina vatswari hi nga n'wi akela muti lowu va tshamaka ka wona i hi byerile loko ku ta n'wana wa vanhu ivi hi amukela ku lunghisiwa timhaka ti basa mara timhaka ta swisopfa hi nge ti pfumeleli na siku na rini vukati bya hlayisiwa Rukati, jahlayisiwa na

0: suona naswona sweswo. Hina hi lava makoti loyi a nga basa. Loyi a nga thyaka makoti na yena a yena la kaya. Swi ta za a endla vusopa lowa jaha hi ku vona nsati wa yena timhaka ta yena ti nga lunghanga. Hi ku famba a rhwalela swindhwalana. Ni nge swi vuli ku swikhwidyana na swihlonipa swindhwalana swibutsana leswiwani mi fambaku mi swi kuma lomu magungwini mi swi vuyisa kwana. A va xolo wa jaku i n'wana wa yena loko a ya a ya swi toka hi n'wana wa yena swi ta lunga a nga endli timhaka teti so a nga hala ku ta bika jumla ivi se swi ta kumeka swi vavisa mina ni nga mutswari swi vavisa lava va nga vatswari va wena makoti kwele ka n'wina loko vo tshika va swi twa ku wena i kume n'wana na n'wanuna wun'wani mara u tshame na yena kwala vukatini loko tiko ri swi twa vanhu va swi twa i swi ku khoma njhani wena hi ku na wena i na tona wena makoti hi ya rhwala n'wana kun'wana ene tiko ra swi tiva vanhu va swi tiva ku wena ku na n'wana loyi u nga na yena a hi wa kona la mutini la loko loyi wa jaha a swi kuma leswi loko o koka n'wansati wun'wanyana a n'wi vuyisela kaya i wena i la ku hlamula yini wena i nga ya kuma n'wana le khwatini leyi hambi wo tumbeta va swi tiva vanhu i la ku ta vulavula yini hi ku to ya ma n'wi vona n'wana wa n'wina loko wo vula le ta wena we ta kuyisa n'wana wa mina daa ni ku mhaka leyi yi kahle mara yi tshamili a yi tshamangi kahle hi ku loko ko va tona teto ne swi ta hlamarisa na tiko hambi wena wo khoma mavoko wu rhwala mavoko hlokweni na wena va to ku byela swa wena i ta ku yini ke loko se ku ta tengiwa timhaka timbirhi wena na n'wana a nga kona la mutini a hi wa kona la mutini na loyi na yena yi vuyisa va bana la kaya a va lovoriwangi na vona vo nghena hi guda ya yi vulavula njhani mhaka leyi
1: a yi vulavuleki
0: a yi vulavuleki n'wananga yi bihile o lovoriwa hi ta tshama kahle loyi hi n'wi byela hi kupo la hi le ka mina ku lava endla vusopfa bya wena ahiye hayi la wa vuyisa vabana la hi le hoteleni la n'wana wa mina nhlokomhaka yi tshamisa sweswo kokwani mavuleleke vo yi langutisa hi ku hambanahambana ka yona na I'm sorry na ku lehisa a no ringeta ku hlamusela ku a yi tshamisekangi kahle
1: ni khensile papa vana na siku ra kahle
0: danko n'wana wa mina ni ta vhakacha ungavile
1: mi vhakacha thank you mengisela wa mina mi khensi swinene ku va hi kha hi kota ku famba swin'we kambe ke a hi simeni ya kota ku va hi kha hi hetisa hi mikandziyiso yimbirhi leyi nga kona hi ta kota ku va hi kha hi pfala kahle awara leyi ya ka awara ya ku hetisela
2: ahe n'wahle ahi twa tupiki ya n'wina minjhani hina a hi behe virhoko o hi twa sweswi i ntiyiso loko i teke n'wansati wa ha tlhela ni rhwayela wan'wanyana n'wansati a vuya lamuteni ta dya yombisi a yi kona vavasati va fana mani vavasati va fana vavanuno a hi vutisani ku hi vavisa hi vutiseni ku hi karhata i ku hi karhata moyeni n'wana wa munhu wone yini na yena a langa kwa mutini i n'wansati i mhani mo huri kwala ka mapuwa kokwani wa dono na n'wansati dako
3: ahe pfuki ngeta nyiko i twa na mukolo hla mara ni n'wi hakhisini ri leswi swa antswa
1: swi ri tano mi yingisela mina ni khensa swinene kuma hi kha hi kota ku famba swin'we kahle eka nongonoko kambe ka le ka tiawara letimbirhi a hi famba tona kambe ke hi ya ka awara ya ku hetisela ya nongonoko wa weekend breakfast kambe hi famba hi ri sivu kusuka kahle eka Zahara loko a ku we mali u na tinkingha mani a wu tshamiseki hi onhela vutomi kambe swi tani mi yingisa mi loko ku ri ku ma ku yi kuma mitwana ni mi amukelekini loko ku ri ku mi famba na yena kahle kusuka kwele ka awara liya ya ntsevu ka fika nkarhi wa sweswiwani khensi swinene mi yingisa ra mina n'wina ma ku yi kuma kwala xikarhi a hi fambeni swin'we ka nongonoko na khensa eka n'wina hinkwenu hlayisekanga.

Loko ana ngita kahle ka swingongwani leswi fambaka emahlweni mengisame namuntlha ku 15 August 2026. Kuna Reiger Park lava ku akha a hundze emisaveni lava ku khahlamusela kahle ngopfu ku u lo tekeriwa vutomi bya yena kumbexani I lo tekeriwa vutomi bya yena hi ndlela yin'wana. Kambe ke lava ku khahlamusela kahle ngopfu mengisame ku ku vutomi bya munhu wa ku teka vutomi bya yena kumbexani loyi a nga na nandzu mudlayi wa yena. Va va kha hlamusela kahle ngopfu mingisamina ku a ti vonakarisa ngopfu mingisamina e court ka scrato lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisamina ku munhu waloye i va a kha a langutana kahle ngopfu na milandzu ya ku dlaya vanhu va mune hinkwavo ka vona. Lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisamina va xiphorisa leswaku i va a kha a describe-iwa tanihi gangster hi kulukumba swinene leyi koka ku nga ri nga ro sungula a va a kha a endla milandzu ya ku fana yaleyo. Lavo tala va heta ku kha hlamusela kahle ngopfu ku a nga lo frontiwa ku nga ku na vanhu vo karhi lava va kha va n'wi rhuma ku va a kha a heta a va kha a endla milandzu ya ku fana yaleyo na. Kambe ke i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona mingisamina. Kambe leswi va ku swi kha swi xavisa i ku ka ha ri mfanelo a va ku a kha a ri lontsongo swinene laha a va ku a kha na malembe ya 23 laha va ku kha yi ti vutisa mingisa ra mina ku ri swi endlise ku yini, swi ku humelele yini ku va a kha a tikuma se a kha a teka vutomi bya vanhu ka the age of 23. Vitra yena Reagan Collins laha va ku a kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri family ya yena yi va yi kha yi n'wi defendela hi siku na siku. Kambe ke laha swi tikombaka ku ri va xiphorisa va va kha va ri na vumbhoni bya ku enela.

0: nakambe mingisame loko sitengopfa ka tlhelo ra swamitlangu kumbe xana swa bolo lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisame tanihiloko vanyana vanyana va fika va kha va tlanga kahle henhleni ka Nigeria hi khumbelenyana eka minongonoko yin'wana leyi yimbaka yi kha yi hundzeka eka WAFCON playoffs lava kha hi kuma kahle mingisame loko ku na swivilelo leswi va ku swi kha swi suka kahle ka valandzeri va bolo xikan'we na varhandzi va bolo kusuka tindhawini ta ku hambananihambana lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisame loko coach ya banyana banyana yi fane yi va yi kha yi suka ku fana na Ogrebos va nga suka kahle eka bafana bafana lava ku kha hlamusela ku se khale mani va ri kona coach lava ku va kha va na ku tshemba leswaku loko ku ri ku va heta va va kha va suka kumbexana ku nga nghena wun'wani loyi a ha ri ku muntshwa loyi a va a kha a kota ku va a kha ya groma tintombi ta hina leti va ku ti kha ti tlangela kahle vanyana vanyana kumbe na ku va kha va kha yi rhangela kahle South Africa hi ndlela yaleyo kambe ke xivuriso eka tlhelo ra n'wina yona mi va mi kha mi yi vonisa kwihi na mi ngisa rexisana fm sweswo ku ri swingongwani leswi a ni mi khomele swona eka nongonoko wa weekend breakfast eka mpundzu wa siku ra namuntlha kambe ke ha ha ri ka awara ya ku tsela no tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona ma hlayisekile hinkwakunkwaku we are the voice of the nation a hi nghenelela hi ta vuya hi famba
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
0: Sirtana mingisana mina va kha hi kota ku pfala kahle xiphemu xa ku va hi kha hi kuma kahle swihungwahungwani leswi baka mponko etikweni ra Afrika-Dzonga kambe hi ku se ha famba mingisana mina ku na risimu leswi va kha suka kahle swinene ka KO a famba kahle na Kid X mingisanaisana fami loko va ku kharakhara wa xitiva xithekisani lexiya na hlayiseka

uyehle link ngobeni ayema siyabe isungene rikwala ka dzingizinge amosa amu ningiselene rika ndengeza reni Judy Magoda isungene rikwala ka Thomo Nhlahla Ngomane na bangwan botala mingisaro mine fambe kahle tani intolovelo kanti phine nzanta ni intolovelo kana ngonoko ekambeke sutana Steven sa kumina ngweta tlehlangana kahle msimbunuku ena se ya ka weekend no tsemba na kufumela sa ku hayi mitam kamti phina eka mina ngonoko inkwai leyi va ku hayir kona go ba kha go ta ku fumasana nwina hinkwa kungwa ku lamba ku mkhamera kona kambe loko ari nwa hongwani iba akha a huma iletsi hlayisekani hinkwa kungwa ku lomi ba ku mkhamera kona kambe loko ari mina ta hlangana kahle eka nengona ku wa bakhazi ni vula kahle hi bamba reloaded xipoko xa samunzawo suka kahle ka refela boy na tsembe mpela mtam kha mhlayiseka hinkwa kungwa ku

jan kana kana jan kom kere kahle mixo mina kai songa top 20 vitra na kodok ra jomo shi vitra mo shi la shaka kami shos kura bolta ari kom kira sa sibra kahle ra sibra free sibra kona go eh mo bam zaya ari bega shi blesha shoma kuma biri number 20 ya ekasanta ya kahle mixo ra shi sa rafa kami shos kura bolta sibra kahle ra kashi

vana ni vona kahle na mathekisini la ene mi xava kahle ka va nga loko va sweka-sweka ene mi vona kahle mi karhi mi lamisalamisa leswi na leswi ya ke un'wana ni ngisela loko hlaveni mixelo wa tiva i la ku ya kwalomo kwale mi nga rhambarhambiwa kona a yi nga ku na mi vona xevo un'wana wa kota ku bati nkumu se u reti ma tiva hin'we a u tshandzekela hi nchekanyana hi n'wina ivi tinkumu ho ti vona ti hlometelanyana katsongo se lexi.

Ya re se braka a tsere se braka re se ka tle ka mo jbombe re se bile rwa re tshela sa gore la bo birima ba re bona wa sa isa ka la bo birima la ai ma diva go re se braka re la ka shibla sha sha sa le ka wa big sir wa ji sir fame ka be shows go re bontla a re la ka shibla sha sha bo comment combo number 17 elan gara le ka kona e ka misho wa se gara na montla indlela yo ya le wa big sir bene ka se go tsoro so and la go ka tle bena na tabe ka e bula ngara nga e te kumbelo re se bile re landela ka ah all right se bile rwa Arsaka tega sa dlen chavalala re se bra kona. A go di yebo le re se le re ka shebela shesha bo comment sebo number 60. Ai bula ga sebela ona tega sebela 0601 875 4 ro fika ba kuma bula ga ga number ya le re se ina.

0: Hoje é com rola, rola, rola, rola, rola, rola, rola, rola, rola. Bagatya go bugamisho sugura na botlami mix rovina emdivela sugura tsebaka dinya ngara jova sha sabaka sega radio wena and kona mina jara ka dro vola go ser sobik sere ai shanyu shante ka 060 9 7 5 10 4 20 kwa kahle re sugura on komor queen kuna munhu kwala
1: raja
0: yo
1: ai se kambe gondo baba
0: ai sen kande gondo
1: ai bole mak
0: ai matiba makalei
1: se na nga tolovela ina mhaka na ku vevi handle na hikuti ta ku tola ka griffom ani iflela yona
0: iye mi pfulele yo eya
1: mi pfulele yo loko vha ku handle na hikuti ina iflela ka griffom ta ku ta kwale ndeni
0: na ngomela ku yevuriwa
1: ah mani ani yevuleke
0: ami yevuleke ngi yevuri ngomna
1: no ai nyama mhe ya nono wa babo yi fana hukule ya mkokoro xile ya i
0: iya
1: wa bona le ya mkokoro xile ya ha ya mbali ya dunole di
0: iya
1: dieta tu ye nkwado wa tsivela yona da bzabza
0: da ro dira sendla njomo a da shotela kona ka rolo
1: swa ku wa to tsivela ndile ku zeke yo valwa
0: iyo
1: ha u ndile wa to tsivela da ku bzabza bzabza
0: diga rilisa swi
1: ha tile ku ben vela ni vona mhani inwana lawani ya mkhaba itlisa mkhaba ntsena senda ku tlakuka
0: meriyone na
1: o yitsenda ku tlakuka yo tshama kwa lahansi
0: iyo
1: ane hembi itsenda ku tlakuka
0: hayi bule maka ne
2: wa penga ni tlakukile sweswi wa yi ni twala na
0: mile ku twale na mativa na
2: a wa penga yena u khome magati ya sweswi ya tenda ku ta kwale magwinya
0: mativa mile ku tiphineni mo sulam ka kona n'wina
2: u kulinda marhama ya magwinya n'wina
0: a mativa na
2: i swo sweswo
0: a hlayisekani vana mina ne
2: i swa ne kesi
0: inkoma ku le ku nanikela ka
1: vaaiye ya ni poyela manjheni lawani yi nga ha tela ka hina
0: hayi mativa hi vamasanya nihlayisekani heyi
1: a kokani swi ya ni poyela yi la ta ku navela manjheni we nga ri ku nweni ka te kha yi vula kumbe ni khome maga lawani
0: o phela heyi a mi le ku hi naveteni pela vanhu
1: yi boxa swihundla ha a yi raja ni ta cina ka ndhaku loko ni hete ku hundlwa tiya
0: ni u hlayiseka vamasanyani
1: a yi bolo hi mhaka raja
0: a yi bolo ku e wa sedi loko va famba ko tsisa swa se va famba pa vazanya e wa na mixer wa mina kahle kahle ne loko ni ku ni famba kahle mixer wa mina ne e loko ni kan famba ni famba hini kambe loko ni famba kahle e loko ni famba hi leswiwa

0: Tiba,
1: Raja.
0: Yo.
1: Tiba.
0: Hey. Mishere.
1: Hey.
0: Oh, Mishere, say again, no.
1: Raja.
0: Oh, man, grand go, vlanga go, no man.
1: Ah, no, me grand go, Raja man. Ah, no, pete gan sana serious Raja.
0: Me pete gan sana, me ruguin win, ah.
1: Me ruguin atian kam dona big level, we san pants Raja.
0: Ah, we san pants la black level la kama gorola.
1: Ati, ay magoram tapos, atian.
0: Oh, let tian, eh. Ay, magoram
1: tapos ang Raja man. Eh. Madam, tala ko alam kung saan ko lang tapos.
0: Ah, me tan lam la lang win. Ah no, say sa kan man la atiani.
1: Yeah.
0: Say sa kan sa nene ibans.
1: Chapter.
0: Janko. Wago hey, ida po siya wala. All right, ito was so big so man. Ay na fubaga sa pele kanong ko bisyo sa grabo sa 060 double 875 942 ne. Ay fubaga sa pele kanong ko ka 060 double 875 942 ko wala ntumi.
1: Ah, ngalan ta sun sele lang.
0: Eh. Ah, jamo wa rele sham.

0: kinda go chala nyoka be.
1: Ah Mateo abe e bo gwala ore.
0: E bo gwala. Ah bo gwala bo taya. Go chala ngati be.
1: Ai Mateo mara na.
0: Ewa tatwa ya ku imbulo ya ku pfuma.
1: Ah Mateo.
0: Yi chala go dlawa yi chala ngati loko yi khuluka yo tlhela tshinela ndhaka.
1: Lo wezi e bona ngati ya tshinela le ndhawe leyo eh.
0: Una va konta rona ke.
1: Hey.
0: Ri dake hendi zwi hlamala.
1: Ah, mati vana.
0: Ri ka ri ri furhetena.
1: U to ku.
0: Ah, u na
1: ku. U bo.
0: Ai. Ai, u me go ku pupu ya ko.
1: Eh, ili a butotsinyana yo yivela
0: ne. Ku tsinyana ya kota yona go ite gula.
1: Ah.
0: A munwe ya mfana wa mina hi fambeni ta kota ku vuya ku hava eka hi ta lava vhikinya va mfana wa gocha
1: a va tiva ni mukhesile kokwa digamene
0: danko mfana wa mina danko hala
1: hala e kokwa digamene va famba sweswo swo mixer ai ndlela leke la ku swendla swo mixer wa mina ne a ri kombela ku ni teka risimu leri rin'wana ni ta kota ku ta nghena ka tlhele ka xenge lexiya a wu ni teka mixer wun'we ni ta kota ku ndla risimu ne hi teka xenge lexiya ku mbarisa hi ndlela leke 060 ku na munhu la
2: wa
1: wena a futhi ngime ta bona ni so
2: iku va ni va tsakile ni va tsakile
1: ina
2: no wa kona nyana na ve xa xitiriri
1: le a xi fani xi ka xi twala
2: a xi fani xi ka xi twala se nde kula nyana ma hambi swi ri tana swi ni tsandzisi ku ni nga vulavuli na
1: wena
2: e n'wa wu twini mitheko leyi yala huma ku sweswi ete bazota
1: oh nine go go
2: ah I was ete thana ndelele ra kona inga ku haisa
1: eh miriene na
2: ai bazota nga ngona bodi
1: bodi wa ku ndwa ba re
2: e vela ule tipi ba ashina eh ane wa jeta na vitu ikondlo Rika pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Riku pari pari binda pari pari pari Wena? Edi basa bongo na bo Loko ka atang kutundu suwa imena ka hasi ti
1: Ami nzundu jina ane mena ni mitu ili shemo
2: Isi chika kase kat
1: Nga senje
2: Oho
1: Ay sakale ni kao rambi riyo mbari isa ane
2: Isa sana sa ezo eyo
1: Eyo Robina la jilogo wa famsa sasa big sorobe sabra ka tlaka shibela sha Aisha bu comment haru number 15 isho ngirangane agosto rishila Ayo bo ya mixo robina ya ka shigela sha mbarisa mbarisa bambirun tsiko mbarisa yini last stage ni zari chena boya

0: kahle ri sibra kahle kusuka le ka nxongi ka saku story sibra kahle ri ka xivulexa vukhume nhlano number 15 wena big show mina ene ngoloko isa ka top 20 se sungule kahle lele ka big show sukura ra mohlala ngata kahle xikoma gara la xin veka laya eka xin veka kwini la ka eka timina tse timbira ora le wani ya kuma i bile ne le ka mixo wa sukura na mohlala wena mix ri wa jisa rfm mina ra joma xi mix ri ne ane pumelele ni yani ya xavisa nda ku xavisa gota ku ba ka ingela kahle ka xengele xiya fane ku ba hi ri ka xona eka mixo wa sukura na mohlala mix ri mina indlela yeleke eka nangonoko wo hlawuleka hi ndlela yo tani ni pfumelele ni xavisa hi ndlela leyi
1: yimitisela kanifanofly

0: suara ausu kepada Dewan. Am kebelo na tagam kebelo na sona. Am kebelo na demaka tawa na wa big share right big share na wa vele ka fisho sura pe sa top 20. Ebe tra na ko ra jomo a sibe tra ma sala sha ka jisa ra famire de lo kengi sala kona mulla.
1: Kona mulu ra jaman.
0: E ga se ga se ba mbarisene ba mbirisela.
1: E ni mbarisa ma sira ntukulu a mina ma sira mjo. Ni jiga ni bana mbarisa ben mkashi ngarwa mi.
2: Malodi
0: ina
2: ai mani ni ba kokani ba ti ba veka la teka un teka sulu de so malodi kapi ba ti uli chair
0: zo sa zo kwani gavel zo sa
2: zo sa sia sa sia ba ti uli chair
0: zo sa di sa di ke wa kwa cha
2: e mani ba ba isa fana wa mina ni e ba ti ka fana wa gosha ni ba veka ila ambile swa nga kere ke ni ta ba tlakula na tshi ba dwa jangu no bila ba ka kwa
3: Naman Rosovjan Masewa Minava Samiste Jinna Bonavan Barista Avan Barista Man Flora Makuvela Mawa Block 9
0: NMK City Man Floro Jala Legend Mixora Jala Kartingola Kunamola
4: Manawe Nakola Kankuzan Mananga
0: Man Rosovjan Lakankuzan Manamina
4: Vao Mamanguamina Margaret
0: again. Ya.
4: One landa mase wa mina wa thawula ro basa leri nga tsariwa na maviti ya helerini. Mhm. Ba makuvele ama wa block 9 avange stage. Ene ningena mani magoda ka mapuve a teretere. Ba mbarisa hi man rose hobzani. Nda ninga kona mwana nga ni khome 25000 25000.
0: Ya.
4: Ba mcheka yo fana na le ine ninga na yona ninga ifingenela la.
0: Ba mbarisa mana wena la ka kuzana mana ka hlaseke. A ku hlaseke na nwina ka mani ku la ka kuzana na ya.
4: Okay.
0: Hey, danko man ro zobzana va lava vikisi ra mina se ni ngoza risimo ne na ni risimo leri ka xivula xa vukhumembirhi number 12 a hi swi endlisiwa ku sungula
3: na vambarisa va tshame xitejini kokwa maboko tshama xitejini mana mina bottom yena xitejini mbarisa ka ni mbarisa mitsaka vana va mhani a va mbarisa hi n'wamakambi n'wathalasi ka mfumo xivongo ka xivitela ka thomo la da
0: e danko ri risimo ra kahle ri landzelaka vikisi ra mina ri la ka xivula xiyana xa vukhumembirhi number 12

0: ngena vari raja maxa migenzeni na hiya kule hina hiya kule n'wino hi ta fika vusiku ni ta tsarisa ni nkarhi na nkarhi ni mi byele ku tsarisa ni nkarhi na nkarhi ni ku heheheyhe a wu suki vadyoda 060 je ku na munhu laha a va balekile 060 7 5 9 4 2 ku na munhu kwala
1: ikona DJ Radio
0: kahle kahle ni mi twa kahle
1: munhu wa kuxexa munhu wo tiva timhaka ta yena
0: mativa varana
1: masau vanhu va tsakelaku ku vanhu va tsakile loko ku ze ku fika mugivela wun'wana na wun'wana wo nyanyuka
0: auxe
1: a ku mfana luwa wa fika namuto
0: mativa marana
1: vana va fuma kwihi Mr. Pri wena
0: mati
1: va kaundza swilo swa ndzeka wena hi vula Ah, raja wa haxa.
0: Ah, da ke saka.
1: Ne bambarisa bambire. Enta bambarisa esestinyu kuva ka xigondo. E mani makapule lawo, e mani mavasa le. Ka xikukwani ava thamila hi bambarisa, ha mani vata hi vona la ka app. Even eni hala ka homu hala kuna manana kanya, ikokwani wa ntumi. E mani mashele lava ya. Hayi ava tshamila hansi ni vambarisa timali hinkwato hayi a ti vuriwi namuntlha ti ta pfuriwa ka ti-epe
0: vambarisiwa
1: hi mani maxindze i kakani wa ku xula like yan section a i mani wa tsakisa lava radio
0: kumbe munhu wa va ku luleli mali ya le hansi dasa yi tumbete vlo
1: hayi loko yi tele loko va fika va humesa 10,000 masiku lama loko mi famba ha mi longisa hi ku tlhelana 5
0: nge masiku leyi hi nge tlheriseki leyi
1: a ni vanhu va ta va yi vonile
0: va nga ta va ta mi bayizisa ne
1: hikuva hayi tlhelana 5,000 wa maseve leyi n'wanyana hayi ta swi vona loko mi hi vitana
0: kahle kahle hlayisekani mani wa tsakiso
1: endla swilo swi ndleka kwalani dya
0: a ni mi khezile ka hambileswi mi nga ni byelanga kusuka na mpundu ka mi ya kwihi
1: a mi ni vurini ku ni ya masin'wini na
0: laha mi ngete vengete tibuku n'wimi ku meno
1: vatswari vakokwa ni tsakisa vete tibuku hi ku meno
0: bavayi
1: ni na manikhoni kwala danko
0: mi xovetela vona manikhoni ne
1: inkomu
0: a yi tilava ka kandziyisa laha
2: DJ Raja wena vambarisa ni ri a ku ngheni papa xiluva na vafana la block 20 laha ni vambarisa laha na papa remote swivara wa mina laha a mawa block 9 laya hinkwavo a vambarisiwa hi kala xaka da vuliwaka mangayi ni ri kaya tiko ri leka gon'we ni khensile DJ Raja xuma khwatsiwosi ya mina nene
0: bobo danko 060 ku na munhu kwala eku na munhu la mina moyeni
3: ku na munhu raja
0: ampukile
3: na
0: mi ni hlayisekele minjhani n'wina
3: se ta khomiwa ti ri timbirhi ke
0: swi maka njhani
3: a ni koti ku swi twisisa hi ku ni twa mi vulavula na van'wana mi hala ni
0: vulavula hi n'wana mi nga le moyeni sweswi
3: okay hayi mo hi vambariso mani ni wa malilo ni vula mhani ndzi tindlopu va ri kwala ekerekeni ka muchipisa ivi ni mbalisa na mfana wa goxa na vona va kwalaya botimorisi buyu va kwalaya ka muchukisi kwalaya ni va mbalisela kwalaya xitegini xa kwalaya kerekeni ya GTC ani kona kwale ka kwele kerekeni yaleyani i makhelo wa mayini la hayi ni va mbalisa hi suti mfana wa goxa ivi ni mbalisa hahani wa masilo ni va mbalisa sweswi mina ni nga mbalisa swona ma ni vona musi
0: ni mi vona kahle va ri hi mahlo yo anakanya
3: hi mbale swo fano ariririririririririri hayi timali pfuna tihlayiwi va nga ta va khutuza la ndleleni
0: na hina va raja ma hi tshemba
3: hayi ni nge mi tshemba na hi n'wini mi nga ta rhanga mi va siveleta mi mbali na tikhupa hede hlayisekani DJ Radio ta va na n'wi za kolokoto makhelo wa mayini la
0: ni mikhesini makhelo na mayini leya
3: ahe
0: ndyankokeya
4: aswimona na swi kambela ku vambarisa nina ku mbarisa kokwani wogwevani tshama ni stajini ni nyika 3,000 nto ni mbarisa na kokwani gaveni kokwani gaveni ni tshama ni ta mi nyika 3,000 i jiliya chara na mapfumani kwala ka makoxa inkomu
0: hi ndlela leyi kenta ka bakisi vurambiri ka riqingho hi ndlela leyi 060 ku na munhu laha
5: Hai ni kona babo.
6: Kahle kahle.
5: Mo ringenisa va ka shewe.
6: Mhm.
5: Eh va tambarisiwa Quantum loko se isuka la ka gondora R578 ya laya.
6: Eh.
5: Yirwele babo, yirwele. Ya ke na nwana.
6: Hey,
5: eh. Eh futa isuka la ku ngena, isuka hi nkata wa yona manjeni emdi wa wangu.
6: Yo.
5: Eh lesimelane. E fane a vhari na vhanwana vha ka shewe la yani. Kuta kuta ngena nkata Johnny va fane va tsama la yana bona stage.
6: Mhm.
5: Kuta kuta ngena mana ana kanye. Enkata vhi. Kwantwana e vankata, nkata, nkata. Eh wena nkata, nkata. Ah wena nta ku digida makhele wena. Ah we fumala ku arezi we vinyi. A va ngeni stage ni Quantum se jika na nwana la wani ku kuta ndleka ni va ta swivona kwa la yani.
6: Eh.
5: Hinkwava lava riswa hi boti masiyani laka majosi a ka gondzo ra R578
6: nimgezi vavo vasanyani
5: a hi bulu mhaka ku ta dyisa ku tlhe ku nandziya bavo
6: mondwiya hello vafambeni
7: vaxumi DJ Raja vaxumi a kha mi yingisela kahle ni laka mabola hi kha hi donutsa hi kha hi donutsa ni laka mapuve laha hansi ka chamando ma ni chavela laha mina hi swin'we a ni tivi mi bya mi chaya
6: ingomo vana mini ngaku na mivona xav 060 9 7 5 9 4 2 teka mingiseriwo wini ku ta risimu ne hi ta kota ku va kha hi ya bantambalaya ku na munhu kwala
8: curry powder minjhani na
6: mi ni hlayisekele minjhani n'wina
8: mi ni to vambexa hinkwavo ka vona va lava nghenaka kwalana va ri va ma 777 ya ka GCR ingelekele kusuka laya TF pucho yo nela kwa
6: pucho yo hlayisekane ne
8: aha
6: ingomo va fambisa sweswo makes we talk about a big story just a family like a ship like she and she will come number 10 APK music essay I wouldn't have seen one scene about some stage love and I'm about to sing a stage in Mbora Kwanano love about sketching and I'm about to have a ball free season in Bekaram Safik Nikomela Minzula Bitterabon and Takotama Wellen like a microphone la la ma koma

0: Ene mi vutani karhi wa tixema hayi.
1: Hayi, swin'wana na swin'wana sweswi mi nga ta swi lava swi ta swi ri kona.
0: A ni bula a ni karhi wa tinci.
1: Hayi, buli mhaka ku vulaka lava va le va le RC 578.
0: Hi kahle kahle hlayisekani laha khorhweni ka vanhu.
1: Danko.
0: Hey, danko.
2: DJ Raja wa mihaxi, mpfukini na hina hi pfukini hi kombela ku vambariso. Ri manese a ka zingizinga a xikomanini tshamani laya stejini ta mbariso ivi ni ku maneli a ka xipukwani na n'wina tshamani laya stejini ni ta mimbariso hayi va karhi va mbarisiwa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sinani intomi
0: muswinene mhana vena ni mikhenseni dlela leyi kona munhu kwala
3: Arachikala.
0: Hey, mina.
3: Lanja na smata shisa mashali kufikala asama. Mina we Arachikala nga mo. Livambari.
0: Abambari send mishalo.
3: Hey, iko na shigebenga waka mbangu. Ukumekela ka home a block 14R.
0: Uh-huh.
3: Ino yi jafa si waka ngove na ukumekela ka home a block 14R.
0: Uh-huh.
3: Ndzi a ya kona hi xeraku hi tele na mafikizolo a ri
0: miriyeni na
3: a vambarisa loyi a vambarisa a ra Jikalanga hi mabulanjana swi ma ta tshisa maxalo ku fika laha tshama ni khesile we a ri Jikalanga
0: a ku khesa mina swi tene hlayisekani ne ya hileswo hi loko va fambisa sweswo big 0805 eka mixo sukra na mitlha 0607 5942 swi endletelo na wena vikisera ne hamikele ka mbambarisa ya wura leyiwani khe ya ku yi give ten karuka hi tiku mbilu hi tala ndhawu leyi hetelela nongonoko eka mixo sukra namuntlha mixo ra mina kwala mixo ra tilanini laha ku na munhu kwala
4: koramela nyamu koramela nyamu
0: Rambiwo. Ya.
4: Ya, imisakala ka swilo, hi bot mara, hi bot mara hi rai. Wala matingi le.
0: Eh.
4: Eh, wala matingi bot mara hi rai.
0: Eh, nwana me.
4: Ani nwe nwe nwe nwe DJ. Re me bot mara.
0: Eh.
4: Hi bot mara hi rai.
0: Eh, baka baloi.
4: Hey, ani wa ka loyi mini ba kunwana kwala tsona.
0: Ni baloi. Ya.
4: Bodi ka beni vambarisa ni.
0: A vambarisa ni vambarisaini.
4: Eh, yo. Vambarisa bena I mana leo ka bangena South Africa. I nkata jo. Kata jo ni. Vambarisa hi swilo swa ngala. I bodi marai. Wala masingi. Ni vambarisa mana unwa yanga mbe. Okay. Bodi vambarisa wa hetelela ni.
0: Eh.
4: And that all money is lezo zwi. Hey man, this master, Indlovukazi, the queen of Limpopo, bambarisa hi silu sala yo. Hey bot.
0: Yo. Jojo. Hey danko.
5: Hey baja, mina nda kumbalisa swi sabele ya kumbe. Ah, nwa kumbe xibelani xa mfanela na shoko na kwa taxi na ka ku drive in. Ni shoko loko va hinda hela ka dinga va ku dinga va ku mapapila va ku matsakali va ku mchipisi va ta hinda hele ka manjajana. Va hinda va teka va ka malamulele va mbali swo fana leswi ngotwani va mbarisini ah namuhla siku ra ntsako swinene hayi mani grace ka ngove ka makamu va vatsaki vanhu lava
0: inkomo hi ndlela va tsala ku na kumbe mina hi swiku hi tixi raja ni ri laka thomo e Peters Madonsi lowu n'wana John Madonsi hey check ya hisa nsimbi a ni mukhesela ndlela leyi nkarhi leka lagani tlhela tivile hi savara leleya khume n'wi ngasepa vikiso ra mina ni taka vikiso ri va hi tirhela ku mbarisa lani ne ndlela leke 060 ku na munhu la
6: Raja Brani.
0: Ikahlekahle.
6: Ni mbarisa Vasile ntukulu wa mina Raja. Ni ta ni mbarisa nkosinati vasa wa mina xakwa xa Xikwembu. Ni hele kwalani va mbarisa hi Rafaele Kwanyisi kwala ka New Stanza mugangeni wa ka Ximawusa.
0: Ni mukhese swinene hlayisekane ba.
6: Tanzimu.
0: Inkomu ne?
6: Yo.
0: Aisha sho.
2: Ngani buti rajo ina ipukile kombela ku vamba risu. Marisa masawa ni na ida musawa ka mdawna tangela. Ku isukula shamna mhlili kwa ka xikunzi tsavi. Na mhana sho na so hi chawu kwa ka xikunzi tsavi. Vamba risi wa mina mase wa vona mhloti hlungwana kwa ka xikunzi tsavi. Buti rajo.
0: Inkomo nimkhesa sana vanhu va mina.

0: kawena Jesu mina ndaba nirgwini ere sibra kahle sikahle le garoza de flor sibla rwane angol time is the best time ega rwash go bona ngarwa kahle make sure mina awuswa ega sibra kahle make sure ji sarafa mika besho sigram tla itina la
1: sirire karamelanyan iba mbari saraja wa mi ashe mbari samana mina man gaven le ka makosha le na tatwa mina ileria le jilongo le avambali kuni mbari sa hini man vangala ku stava ta solo va fike ntangwini raja wa mi ashe wa mc mbari si wa imburi ya ntava sangana nta wenji bi mina lo kwa la xikolo xa tv wa tiva weno le tiri ku nge ah shichiriri shichirire karameranya ava tata swivon le gigini nyamuta shem
0: inkomu mana mina ni mugeza sitene ge ndlela leya hi tina lava
2: ahe raja wa mso ahe raja ni nghenisa mani belinda nhlongo kwala ka xikukwani na mari ya maswakanyi kwala ka maswanganyi loko va nghenisiwa hi n'wamilambya kwala giam section f vona u tlimbe hi mukhuhlwani shem danko
3: ri xiyele muhaxi ri xiyele dj raja yingisela top 20 ni ri kwala ka mavalana xuxani madonoro hi mina ni ri kwala ka mavalana ya hisa nsimbi ta ku yingisela ni vona ku za u ya fika makumu danko
4: Ah, maji wa ina ranja mene, amingi selo, ta ba, akinya weza, kwala kakagula kwala, nembari sama, nimi eva, ni mbari sana na vile tikwiri le France, mbari suwa kakagulu, 25,000 ya manimi eva, 40,000 ya manimi, vile, Msinyani yo kwa melvi e Nko mo na botili nke ngove ni kule vi
1: Arie Awa njeni stage ni wambari so Nimbari sa mani Alice ka skunyane Awa njeni stage ni wambari sa Wambari sa eshi bela ni shalu na 20,000 Kungena mamere vaka hesheshe avangeni stage ni vambarisa ni vambarisa hi xibelani xa vhisalu ni tsheni va niketa 20,000 ari vambarisa hi manjela kwala ka mapayeni danku
5: ai botirajo moni vambarisa na mina la kokwani kheso na xivona ka mapulu imani stage ni hari vani mbarisa Nestetini itself kukwala ka gym Ngena ni stichini ni mbarisa Sesu wa mina rose gezi kukwala ka gym Ngena ni stichini ni mbarisa Na mbarisa kumwa mlanzwa mamdo vwini na kukwala ka gym danko
0: Mwinjela leka arsebile rata katina sinampaka Sabra kwa ralaka shemile shani shabu ngombo number 7

ya kule ku borheni ka radio kule ku na miyeva jo lala ku nghena lebyiya byo veri n'wanuna lowo hlayisa hi lowo ku va ri daka ita muso ku ba iyo ni lande xibelani ni karhela ni bale xibelani mara ntalo laka thomta ba radio a kule ku nyanganyeni.

0: mina hi labyi na ri kaku kona loko ni ri na xa byi endli swona a ni fanele ni byi phuza kahle a ni tshamela vanghana va mina laha byi na ri ka kona hi humini ya kwalomo u gavileli gadango a ni loya kun'wana ni lo ti tshamela na vanghana va mina la ka kona voma ku tiphuzeletsana njhe mugabu ya mino auzeke e sivula kahle sika le ka colby a ri sivula ka ri draka wena mixer wa jesa ri fambeka nokonoko wa yisanga top 20 ranjo wa maxe mina the prince of the canetad na lavaka kandisa eka mbeni ka sitolo mga kandisa na kati khoba riqingo le ka 0600 8 7 5 9 4 2 kona munla
1: eraja me
0: iyo
1: yani ukhomanini ku yingisa ni ri kwala ka mavalani e rafael mabunda
0: la ka mavalani mabunda lava
1: Yaga mavalani la.
0: A swi famba kahle ne?
1: Ha tsamba tsamba grand.
0: Ha yi seka la mavalani la.
1: Yata.
0: A shap shap ay dilaba.
2: Hey DJ Raja, DJ Raja. A redo se fuga ngani ndana mwana madda. Isi mwa Raja o ma mari mpela Mr. Priva ba kuma kwini. Ba kuma kwini kenki lu unga na wona. Tonto lu unga na wona. Matimba lama unga na wona lu ngena ka wireless. Araja awarasha awarraja chamaasha sekerat raja jamaasha veraja efu anku ngisela ku antsa na rikola ka ntindana radio safe gila ka ntindana itola ku antsa of my day ro tinyo ku mina DJ raja e raja ke jamaasha wa chefu lava nga kuma kona na step 3 na ku tsamela ku kumela lava nga va nga yaba ku yiva kona va le ku rindini sweswi wa chefu I can't buy it on a win. I have a moment to Friday. But anyway, no one can get the car here for radio. I figure I'm going to get done and for my day, but the new me. Bye.
0: Ah, ni kesa snene mani rodi mnyuko mani la kandindala Ah, matuwa, mene ndamunu mani Kesa snene da buingi serbza mwe naika mishuwa sukura rumunisa 0600-8-7-5-9-4-2 Anla kutaka ritingo ringwe la ya Even kutamu kutabu dinjamba mina ukiya matrain Eka nukono komishuwa sukura rumunisa 0600-8-7-5-9-4-2 Eh, mwene ndaso Eh, kuna mula
3: Raito
0: Eh
3: Ende yoko imbote la mbuya imbote la
0: Ina.
3: Yebo, ngandona makatwa ubimata. Ee, hayi khofu lokunandike.
0: Kulo kunandike ne?
3: Ah, singo.
0: Hayi, vadiva marana.
3: Hayi khona ngara wa iphumele ifamba mya uzo sendzasembami yakona.
0: Didi baya siya bandambu so.
3: Eh, siya ubenga ntambu, ngandona makatwa ma hambi iphumele kahle.
0: Hayi no, sayiseka zwinene ka mhani ka.
3: Danki.
0: Esayiseka ne. Enkomo fomsa sasa ndela le big sorbene ay kume kahle nkandisa nokuthi dar sevene landela ka ndela so.
4: Mhile botraju. Mina ni lava ku mbarisa
0: manisele na. Oh, mendlurini ku mbarisa. Swendle njani? Ho ntala ka kandisa la.
5: Raja sha muhashi, raja sha muhashi. Raja mene, ina ku ntsela ku antswa hi lance ka muganga nduna elkana mtshaka. Radio le block 20 ka skhinyani Raja man papa shiva na fana mina hlaiseka DJ Raja
0: inkomo ala resebora kahle sekahle ka seswabela la ntombi ya nwa gaza ako nuna na nsa direka shimbele sha bunungu eh sha bunthano number 5

araja ka ani ku yingisela ni ri kahle ni lo tshama se ni la ta dya mukapu se ni ta dya na mukapu wa makhaya wa tiva na masi yo we ta ku yingiseli nkarhi walowuya loko vuya xiticini loko vanhu va nga ti jisara va tivi jisara swi lava vona nyamuntlha hi weekend wo za mafara wewe ti 15 mali yi nghenile a ti 15 lombeni.

0: kwala
1: kwabari muti mina ukhamanya we
0: hayi lo hlayise kanti sinene le
1: sokela kulo chat ku
0: athi koke nkhese endlala le bafam society la
2: DJ Raja Raja yocho la xibi ngini sala ku antwa hi la xivulani la gongwana wala ngana gongwana mali ri kakaro bava emthiwa ka ndambi hina n'wina futhi hina loko swi nga va hi swin'we swi nga tlhuka hi xivalaka tanga
3: bye bye tendenya bye bye mloti bye bye mbulwa ya ku fumo fambani ya wisa hi ta hlangana na madyambu aka makoxa damu na tinhlapini ta nkobaya
0: ai dyango baya ku wen gaveni wa mino 060 na famba mina neya ai jago na munhu kwala 0607875942 mix register fm ni pumelele ne ene swendla siku na munhu la
4: hallo me famba kahle ka hi ta vona na madyambu wexi
0: vati va ni khensile magodo
4: mati mi le ku hi endlele ka swilo ka mi le ku endleni ka vanhu
0: mati va varhana
4: ana ndi yaka rediya ka
0: hi register fm ya n'wina hlayisekani magoda valava hi ndlela le wena mixo register fm 060 97 5942 awa ni dyona va nga landlayinini la na famba mina 060 97 5942 okay munhu swi endla so swiake va ta rogisi karhi ro sendla ku famba ku endleka yini kona munhu kwana na famba mina neya
5: u twala ka radio ka foni n'wana nge twala ka radio famba teka matimba mantshwa i mhani kwala kaya ka kuzani ta ku vona mnduku mtshwana wa mina
0: la ka kuzani mi nga se famba mhani na ku mi ni kota ku ni twala ka foni la
5: hi sweswo mtshwana wa mina u twala ka radio ka foni do
0: swa ala ne
5: danke
0: nda vona ni khoma khoma njhani khesini mhani rose john va fambile mhana mina la ka nkuzana la hi ndlela leke wena mi kuzuri mina hi tlhela va nga tlhela va kandziyisa so
6: mara swi na mhaka ambani mi ya boy xitshungulo lama dyambu na ta mi ba xibakele parole
0: heyi hi lo xa njhani xexi
6: mi tibohala ka mayisele dyin'we mi tibola exisutini dyin'we mi tibola emilengeni amilengeni lebyo cina lebyadyele xisutini lebyo ngunyutela lebyiwa dati mayiseleni hi lebyo tlhaveta xa comforta xexo mi nga na xo kwalaho hileswaku se mi ta hambi ri switirhaka ka ha tirin'we lese ku tirha switshungulo bava fambani mi ya bohelela na madyambu na ta kuma mi ri switirhaka ku endla lawa na dawa xivan'wana va nga ze va mi ba hi ndlaya ti-jelas
0: mi nga dyela wari ni kona na avuredzeuneya
6: mina na n'wina a dawa swi lavo mi tekela chance ni ta teka phayisela ndzhaka ri vambi
0: maphasele manharhu ntsena njei
6: manharhu i laha ngaku i lava rhambanyini i lava misikinya kumbe i lava patroni
0: kahle kahle
6: fambani mo mheni ku ndwi
7: famba kahle mi haxe mi famba kahle mi huma haleyo korhamela nyana yi banyana ka
0: endkhezini n'wamakamula ka doma wujem
8: he DJ Raja a hi famba swin'wana ri kwala ka ndindaro nyokumeni
0: ane mkhesi rodni mnyoku ni khesa swinene le ka stangobs mas the magic voice ni mkhesi loko a kha ningisela na yena ne a hi ndlela leke 060 97 5942 na famba mani n'watsakiso
7: Raja the MC hayi i swi lava nga khoma xichava kwini mani tanana xichemo loyi a ta ni ponya swo ni ponyana u tirhile MC
9: Asi. Ya, a ka shikhe ta munika 24 MC

0: entirhweni wa yena a ti khomini xa swi pfula ku nghena DJ Mrenda va ta ku Buffalo Soldier
1: ya ni vula laka xikhiya la
0: a xikhiya a xi le kuteni xi le kuteni hi ta mi longisa ntirho wa munhu entirhweni ntirho wa yena mani
1: ingaku xi na lava
0: kutela madyambu i mhaka wa tsakiso
1: hayi hlayisekai mhaka wa tsakiso ey inkomu vanhu va tsakisa vana va mixer mina a mixer ni rimile ntima ya mina ne a ni pfumeleli ni gimeta nongonoko wa xitsonga top 20 kwala moni korisela yi laboha moni gimeta yin'wina na famba mina ne
2: hayi ni ku yingisela ni kwala ka mavala
1: ina la ka mavala la
2: Rafael Mabunda tele ku dyeni ka papawa va tshame hansi ya mangwa
1: ni mkhesile mabunda
2: chap chap mpo
1: mina vitana papawa mativana
2: ni tshame ka dya makele ngopfu le purasini la ka mina
1: hayi no hlayiseka no swilela leya
2: bange
1: inkomu eka radio mina kambe xo sukra namuhla kambe mbile ma yi pfumeli ku ni hambana na n'wina mixer boni gimeta hi TikTok TikTok okay ke na famba ne
3: miteki karhaja kunene ni karhele ni kumenyana na swichokwaninyana ka mfana n'wana kwala xipati
1: ni mito kahlekambe
3: mhanrezivete a wu twani vandleveni xitimi raja
1: ni mitwa kahle mina
3: azaka
1: ile joko mita xava nyana swo mi kota ku ti tivula nyana
3: ni munhu wa vanhu na
1: ya
3: loko no ka ni nga selinela ka ground farm a ni rhaja ni
1: ya
3: nandeka ri nga peli dyambu ku na ni tshama xi airtime la loko zeni nga sele ka radio na virhongo kumbe ni letindhawu leti nga ni pfumeleleku ku ni pfala radionini
1: ya
3: kumbe noka ni nga swi lavi swi kombani
1: heyi
3: loko no ke swisoko swi nga fambelana moya wa mina tik
1: a mi ta ku yini hayi hi TikTok hlayisekani mina na famba ne mbrakisi mi ku lunga
3: neka n'wana xinghanisi toto ka kuya xoweta huva xinghanisi kaya
1: ende ni nga ku vala ku jika kwahala vagiyani ni ta va xoweta I'm not going to go. I'm going to go to the house.
4: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

0: Kuma hardware diena malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lavanene hi lawa. Ladumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma.
1: What you say? Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi chumu loko swi fika eka swa nawu. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi

hina ka ntsini ni ringeta ku resista kumbe xana ku swi alayela vhele hi ndlela yaleyo yo wo ti minutes vhele breaks the DJ ya karara na wena vhele ti kolotaka ku ya leka waraliya yangwe vhele mixer mina ngona ku ri special leka waraliya yangwe tsama ka ri mina wena ikoka wa ti bona heka ikoka ito ka saka hle ngwena mina ngisele mere ina queenie.

0: blana we ming thora mine blana we ne toko hey ni ku fight la timbam uru ku ike hey va kolele network la ya na nir ayo
1: alo
0: alo
1: Matanatuaki,
0: I got Lagumbani. Ah, Lagumbani, Lanuana, Steven, Magagugu, Gumbani.
1: Hey, Lakanaka,
0: I'm coming at the end of this. Gumbani, goo, goo, goo, goo,
1: goo,
0: goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo,
1: goo,
0: goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo, goo,
1: goo, goo,
0: Oh, Master Manica.
1: Master Maria Magagan, you have to bang and get what happy.
0: Bogu Master Maria Magagan.
1: Lapa, the Manario.
0: Masele.
1: Manaria.
0: Rasmase.
1: Manario.
0: Mamma God, why queen, my chama, Mazim?
1: Eh, I believe she'll say, eh, I'm going to look at Manario.
0: Because why are you queen, Mamma, Yabago, Eba Magod? Yo, ma jagule inde kwala. Me ba jagule inde kwala anu man.
1: Ani ta benda.
0: Eh, ma jalo gai avatami ma. Right. Kesi le baba god.
1: Ah, matu.
0: Ai, kesi lungna.
1: I come back.
0: I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Eh logo tia kwele kamare mio tlalo le hentla ka rhavule ri ale ma tep tewule mle moela
2: aho
0: nduk ana lungisa xinwala mga vega ndo bhega
2: aho hey how did
0: hey Hi, cool. How did?
2: Cool. What?
0: What? CT, cool. How did, man?
2: Oh, CT, how did?
0: What's that?
2: Ah, kutumbele mwina, mwina kutumbele kutumbele katumeli.
0: Amevu disang. Amafika mwungu.
2: Anima kumanga.
0: Oh, mwavu disangu.
2: Oh, kwa hata, mwutisa mara mwamfa ni milo fika. Kutakata mwina fika ywa mtani. Mara mtani kana kumwe masai wamina. Haiko.
0: Nifikili.
2: Ah, masai
0: vini. Emeno, hata vutisela, hata vutisela, hee. Bonde mitumbeta kambe miyo romba lendzini aret
2: nda romba na mani ku ani ani akhipa masewa mina lo anta romba na yena ekhai khendlana tinwala na romba nga no tisekela ti hobi ni tisekelela boti Philip va ta ti jela na makweni wa vona
0: masi vona omtom nga ntsopolela ng ti hobi
2: oh va ti tsopolela ni va ko nwana xitori kasi ku handla ya
0: oh letime lala letelita na insota ni ri ko
2: ah masi
0: amo wena nga tsametele la mongweni la
2: a ni va voneni va va mihlamula
0: loko kha ku dliwa lani a ni kha ni va rhumani ku a ni ni laveleni vonoku
2: leswi va
0: nga hambi ho hlanganani nge va ti
2: mi nga machayini mi nga mihlovo kun'we hinkwenu
0: wa swi vona u nga ta ha swi tiva ku yanga hi wihi
2: va yi vo saseka
0: hi la original hi la hi
2: n'wingwani kwa matimba va straight ma swi tiva na va ri yini va ri yini boti magoda va ri va dya miroho ye ya famali
0: hambi ri someli hambi ri ncini sweswiyani a swi tiva na vo kwala gumbani
2: va dya vati va ri henhla ka xitepisi loko xo tshe
0: loko xo redemuku laya va ta vona mihlolo mhamari ya magagana
2: va ta ku va vuya hi le kuxaviseni mhamari ya va kuma xihalakini
0: arezi
2: i na n'wina masele halaya ka swi swa nghala va ri e va ku mbangi va ku yini
0: va ri wa xivanga
2: va xivanga va ri milunga ku tshana
0: ko pfungela mfana luya
2: tu
0: donorini
2: ti mabini va hi dyisa tiphanado ka kahle hayi leka xilo xibedhlete loko iminta ti fika ti haka xikuva
0: i tiburafele mas va
2: hi dyisa tiburafele leto loko yi ku khuluma mati va yi famba na misiha kahle mbilu yi ku titi hi ku hlakelela ntsena
0: ene loko mi nga jangi mi kha mi vulavula mi yingisela munyarhula kunene
2: munyarhula kunene kha mi nyarhula leswi swi nga ku nyarhula ni khupukela lekuya ni nga kodrini leyi va nga jikijeni we kuci
0: exitsonga na xona munyarhule
2: hawa nyarhula i ti pfaa ku dabu i ku dabu i ku hawo kahle
0: vakahlekaibodrika loko yi kha yi famba yo nyarhule
2: liya yo nyarhula ya le a milenge ya ku loko yi tele mbedeni yi koka hansi yi nga ringani yo
0: ya kahle kahle loko bodrika loko ku ri bibeleni a ku ta ku ri Goliyati
2: a ku ta ku ri loyi a chava loyi a chava hi tintsumi hinkwato ni twa va ku hi loko munhu wo hlangana mina nge se ni vona vutisa ni mhana anakanya se ku va nga hlangana na mina va faka va ku hi
0: va ku hi
2: mana anakanya a va hembi manixalani i munhu wo a va languti munhu va ta ku tsayi kan'we va teka matihlo va vuyisa
0: va ku hi
2: ahoyinaselena n'wina isi jikitoko yi sungula makumu ka radio
0: a yi nga swi paketelana until
2: yi ku loko voni vekela xa n'wanchumu laya ni nga sungurisa kusukela kwele ni ya tana va justice timpevana va swi manimani
0: hinkwavo
2: na va nga sungula na radio ka vula loko a ha tshamile ku a i radio ya swihlandzu va huketela no huketela vana lavaya se na tigovela misisi yi basinile pa
0: xa haxa swi khoma tibuku kwale swi kha swi tsala homework xi
2: ta endla swona khensani va longoloka vanhwanyani mbongo va lava mbirhi lava a va yi sungurisa radioa
0: ma xi tiva khensi ma baby
2: eve ku na radio la giyani ve ku na va khensi ma baby swi tlanginyani
0: khensi ma baby va kumalili munhu wala kona
2: sadimunhu khensi ma baby loko ku a wo xi vona mani na ntimo waxo wo xi fanela
0: se mvhani munhunkulu
2: i mvhani ncati
0: taiba mi ta hi cacisa
2: mi ta n'wi byela ku tiyo va ba mahlevi nga va caci tiyo hisa
0: alright
2: tlasekani ntsalani tsala
0: khensini votsweku
2: khensa swinene hi vone rirhandzu ra n'wina ndyangu wa ka n'we hinkwawo i nkomu
0: khensa swinene votsweko
2: da nkomba
0: lova tihove votsweko Mini ridzela tihove hambi to ridziwa hambi to endlisiwa ku yini tihove mi ni ridzela tihove na mina ei mativona ei papa.

0: Right,
1: kasi sa nila maringa.
0: Ito matuwa mawala yung magbibigay mo dyan. Ang mga ito naman na siya lang.
1: Oh, mawala.
0: Ito siya ito.
1: Mora na siya na siya na ba? Ya, siya na siya
0: na. Ito siya, naman daw yung mga kuwa na. Ito magbibigay mo dyan. Ang mga siya mo dyan.
1: Oh, laba laba minda. Na laba minda. Futa luwa mo na nyo halin. Ano,
0: ito naman na yung bagay ko.
1: All right, it kasas lele maringa mawalele. All right, lele fambin mawalele fambisa isses. Eh, that was a javan. Hey, kuring wena mama gamwe etsela masti wena.
2: Ah, mune ta mani no etsela. Ah, wema mawalele.
1: Kasi.
2: Mungile.
0: I'm not sure.
2: Ah,
1: lowa bashilala abang lad.
2: I'm shinala ena bolo. No. Ja ji fene si.
1: Oh, ti deg danoro.
2: I don't want to see Mushanti, I don't want to see.
1: I na sure guy qualified.
2: And mara ikaru wakona le swongo bwa abadiango. Sisi ya imu no amno anu anu na di dogufa na karora di awa isala baya.
1: Mesabusa.
2: Eh, anu na waya watam dogu mu loza wa isala baya ni diango.
1: I am a problem.
2: I'm going to go to the house.
1: Oh, my fucker, la tangila.
2: Hey, tiku mati. Hey,

0: Loko tsambela kona a ku tisi ku kuma mkhala dzwa wangu ku kwani matheka bevula mana ana ka yele ku vana vei
1: hey ku kwani matheka bevula hala ga sha
0: ma tsura ita ura ita hala ga sha
1: oh so fana ana ri na bona na
0: mndoko eh avula
1: vakona man mati bona
0: ya ne ku ni ifeleni man
1: na bona ntamba ku va nga vari ku switweni
0: nga vari ku switweni nga vari ku switweni.
1: Yeah, but
0: that's right, Jerry. Come on, if you are in a Stivako.
1: Lavana,
0: that's right, Jerry. Come on, if
1: Lavana is a guy won on.
0: Oh, I shall consider an Astrava call, another.
1: Mhm.
0: I know the minister and I couldn't break out to my chumula. No,
1: no, no, Casella, no, no, no,
0: no, no, no,
1: Anga hlamuselani mo wina hi lewa mali ha yi ta tsanda mali
0: ri bona mse ri vandla ka ntongo kasi avandle ku hi ta tlangela disara hi ta tivana va yingiseri na
1: and mafana
0: swi ri vandla ku tivana ri hayi
1: mara ni
0: ta ta ku mse ri avandle plani ma
1: lembe ta ku swa bo
0: hayi avandle vena va yingiseri vota va hi tivani mati va kota ntsena na va hi pfuxa ku va vanhu na vona uno hina vanhu na va hi va tivi
1: April ngweti le lembelo ri ta ku swa bo.
0: Hayi, vena ku fitene. Pela hi swi tiva kahle ku hi vulavula ke hi swa ku mse ri vele ku yingiseleni. Hi lava ntlangu lembe leri ta ku hi na jisara la.
1: Namuntlha ni vele ku yingiseleni swa mampelampela.
0: Hina ku tivana va yingiseri. Van'wana loko mina ku fana hi matikito byo thoo.
1: Hoyi.
0: Sweswa ku kuma ku. Phela sweswiwani ni tiva ni tiva na hi kwini. Na sweswiwani ni nga kota ku tiva kavhili ya ni nga n'wi tivi.
1: Imagine
0: don't
1: want to come.
0: mara ke nna u tiri ka se ka ntango
1: mbatata na bona eta bona eta bona ba nwankumbe
0: wa ke ba nwankumbe ba wa ile kuma kwa le go se mo humele ri no wa u to tla bona ka a jela munhu a kuna punwanya ni mo moye ere mina wa nti ba jela ba nwana ku mana u ti a ku mina o ne ni gena ba wa nga tsuna nangi
1: a fana fule no ma mhlamu
0: wa tsuna wa tsuna le ku haye manana ka nyo mina singe denge de ka inga swi tsu ku mona eku ya tsheri ku ani munhu ba ku tuba hi mashandoma sene swa ku a ku vona ku hambi o nyuma kuna ho nga ta u vona inga swi ti
1: hi kombe wa nwa swi kulela no hi leva manana ka nyo hi
0: a ku ri ku
1: Bola bola lo sukuleri se sukuleri ya lava kha va chira china i se shala de la
0: moko mana ana ka hini anga
1: tsala la ya nto ha
0: avala va ntlai
1: te why a rombe ha
0: ke saka radio saka radio kana tsala tsile swa swinja ku leswa swinwa no hulo ri tshi hlange ka mina
1: tshi zweteli
0: ku tshira ku tshina
1: u zweteli
0: eh loko mo ku tshima mngalo karno wa hasa seke ka hasa na kuraisha kirisha loko ifika gene ro hamali niko haina ti dumako eh loko aya ri ku ngena ai ta fayete na vanhu tera tshira na mari tshuku meto ri kendo le eh ya ta so hasa ya xiku ana anga vile ni yena wa tiwa ti chinela eh ri karno wa ni a tshina shamo
1: a a wo ti tshira
0: ku ba loko ti matriku ku ku dumene ni ku ngena ku ta ngena fayete na mati wo ti wa ti mali ma
1: kutsukana hayi akusha yeka shinku about the exercise era ku hayi khona vata va kahle mabona
0: lexi ndlaka ni tsende ma shorts haliya una nwana wa 2019 la kavu mika tsunene nani yene wala mele o mela tsunene no ye isheshe ha i tsende ma shorts loko ze tsini tsanda 2019 hayi tsandzi Wena inga chawa hayi no
1: sesimanga
0: wazi. Ah, naso tsangi tsa 2019 ndi la chawa masport.
1: O nwele amiri ha mapepa la mama ku nwe mafumeli.
0: Ah, man chawa ndi anga tiya, anga chawa. Mm, afambe tsa so sha mbale mask.
1: Oh, vafana
0: bot. Vafana maisha. Vafana maisha so sha ari na mask.
1: Vafana bot ba Juli.
0: Ah. Ai, teni wa nwana ku bona hala ka bona ku famba yini. Wena isuka kunena jisi ara wachu
1: tsande masocha
0: ha wena masocha machavi nanga tsanda masocha yena ngana ti mwana wa 2019 ah isho sho sho tsene wa wana
1: ikezile
0: mara ka laka loko mesta tribo wa ku mkeni ndi ndembe ka ku etrela ni
1: ah ha ba ba ba ni ba ku tweni Ba vele go tsena mo pele.
0: Ke tsana la yindise.
1: Mhm.
0: Eh. Eso.
1: Ke sin la, ba ta ba ke na bodo ba ta ba ke.
0: Ke tsona, sho ko le le la le go ba ka le tshwa go ranga ya mina, e fika ya go tsoka di bodo le dia di ta ta to bodo.
1: Ya.
0: Ya wa le ka ba re le go fika go ranga tsena bodo, mme ba nyangela go
1: ne. Ya mo
0: fela. Ya le ka ba re le go mo na ba fika a nyuka le.
1: E fela e ringa le. E ringa na ya ma pho. Oh, yi fara yi ringana nyana ya Ramaphosa kumbe yi hina ya Ramaphosa.
0: Hambi we hina ra ri ya Ramaphosa.
1: Ke si, ke se jide. Red. Aiko, ku blana wa exer a swi hili. A swi nge hili, na swi ntsini ni ni ni ni ni swi nge hili vaka hina.

ukulela kanjani wena enhle ka mbedo wa mina uyikuma kwini permission ya leya ku tlela enhle ka mbedo wa mina hi tendani tendani uya telela vele tendani uya telela leswaku loko na ku gi loko na ku khomeka ta tendani u nga ta lunga vhele ta hlayi xin'we xin'we ni ri a wu ni voni na ku ni vona vhele wa delela tendani ai wa tivona na kona rege special ni yo mpfapfa kwala foda sweswi ni yo nyima hi minenge ni nyime hi munenge wa tivona wa delela tendani ni ri ni adelela ni tendani va adelela ni utlhe u fambi byela vana ku mi ni hlula hi nsati hambi wo ni hlula vhele nsati wa me u nghena kwiwe tendani tendani wa fodelela badi ne tendani wa delela loko no ku gi tendani ni u do swi hamba yo

wa timneza vele kongoma kahle le ka waralia ya 15 awaralia ya naro nere ndani ya telel mine ka hle risimi kusaka enkulu wa munhu kusuka le kalo wa ntombi loyi ku enkule dube ataka n'wina n'wana lake dube ni ri va ku anyime wume risimi ra kahle swinene na roho leswi nga mi nyika rona vhele kusuka ka yena enkule dube ni landzelela kahle mikondo ya tata wakwe

nungwa tibineza fela tete kula taka kuyaka warali ya naro le na wabona ba imegulunga papa ifila ya tiji kwa msam kwa mlanyika fela hinta lele kana kono kulo African beat hila waya basu tleso shati foro so mwachiba nguina simra kashle runo chwa karfika maku minza lele kso kaka kulo munu chenge and jale ifata kumina maku budoba doba para ikona budoba doba rituwe tano simra kwa fela hinta lele kambake nimine kashle rsimi kso kaka rastemba hey tumakata junior Junior na di maga le shia shoku mwena mingungu malangungu mela munga sibe munga kombeti ba munga tumbete li vana hindela ele hey shosho bosa junior junior shina di maga shiti blaya na tete wa shona shiku vula kasa kushi donde se man tv game hey mirungla malu me sambu man kwa la munga Wala foti di mirung lamal mesambo. Ale chance bata ko ngena bokra iko na mu bakazo fusa ruburu feler sibra katlo snen eler ngam nika ro felix aka le twanzi yane etsimta katle ngam nika tona taka mwetlo mana michila ti mama na michila vele ndlela ele yo kombo timnaise kongoma katle ka worlia ya chele tanya worlia na vele ndlela ele ore kumenta

0: Casino Professor Philo.
1: Thank you.
0: Casino Professor. Alright, Professor Philo and Casino Snane. Wait, Professor Long. I'm in Salamaricuna Radio and we know.
2: Aye, DJ Mreto.
0: Aye, Mijana.
2: Epo Kilim Jane.
0: Eh, Namatibona.
2: Naming is a lane recall a malam, let's take the red.
0: Oh, it's a valia.
2: Hey, yeah.
0: Ah, me rungulala kokwan navaya.
2: Ndam rungulala malmesambo ni na bona kwana.
0: Hey, marumesambo, minjani marumesambo.
2: Malmesambo la vavo jorisa de junior TV game.
0: El vlavo.
2: Ni na bona kwana.
0: Bakwini, hey malumesambo.
2: Ila moni vanyika phone.
0: Malumesambo mi dhonsa ntukulu. Hey malumesambo.
1: Aye.
0: Mi dhonsa ntukulu TV game.
1: Ha, uta shaveriwa.
0: Ah, na mithe malumesambo mara mfukilila.
1: Mfukile mjani manje.
0: Hey mfukile ngwina.
1: Eh.
0: Oh, mele kwina.
1: Ikwala ka xithalani ya ka mapapila.
0: Oh, mile ka xithalani mi ya ka mamuleta.
1: Eh.
0: Oh, marungula le ka maletters ne.
1: Ah, ta marungula.
0: Eh, mi xavutana va vanga tsama le back seat, mus a ingenser tsuri mus.
1: Ai gol.
0: Alright, no ni kesa sne matibala.
1: Alright, dona mina tsuxe ko samba kwala ka madonsi xiko.
0: Ah, e bo tsuxe ko na.
1: Eh.
0: Kasi swine na mativani.
1: Alright, dona.
0: Loko mi vaka vaka loko mi yami nga swi dondisi swi hlangelele swa halati TV game.
1: Ha ke dondisi.
0: Swi ta boxa he.
1: Ah, swi miyeri swi na nomo ngopfu.
0: Ah, mativana, mara ni kesini, we valava mswondolota mara. Va mswondolota yini valava. Alright, kasi swine na hisa swi taveli ya ku hala na malume sambo. Va nga dyondzisi dyondzisi swi hlanga ti TV game loko va vhakini hala swi mintanini. Hey! Mlemwe! Va miyela hi nkarhi wa machayi ndzi to fera mina ndzi to fira ndzi do fira. Loko mi miyela hi nkarhi wa machayi na ndzi do fira vhele. Ndzi do fira. I ku hindza ndzi do fira. Ya. It's 060789. Eh, a swi ta ku yini vhele loko swo 066. Eh? Loko na vulavurisa sweswi ni ku 060 7 75 7 8 7 9. A mi ta ni twa. Ya 060 7 5 9 4 2 ni twa kahle ku hayikho mule kwin'wi a mi ngisela mi ri kwihi. Mallo. A mi ningisela mi ri kwihi?
3: Le ka kubyani bottom red way amolweni i mhandi wo zobyani.
0: Kasilila malayiti ni mbuya.
3: Hambani mi ya koka moya.
0: Ma swi tiva ni nga ta wu koka hi nketani ni ta wu lavela teretere ni kesi.
3: Thank you.
0: Thank you. Alright, hi ndlela yaleyo la ku ya donsa moya mina hi ndlela yaleyo. A ni nga wu tshiki ni nga ta wu koka swa ku ni wu koka ni wu koka ya. Mile moyeni. A hi kumile moyeni.
4: Awu mrek.
0: A mi ni ngisela mi ri kwini boti tereka.
4: Hi ka makoxi a swa vukosi bya ka ritsinga.
0: A mati vona ni kasini e boti tereka na.
4: Na mika wa mi nga ni belanga lera ra mina. A mi vhele mi ri tlangini na.
0: A ri tlange khale na.
4: Mi ri tlangini.
0: A ni wa mi nga ri kona.
4: No vuya nyana sweswi nyana hi two.
0: A mati vona.
4: A mi ni swi tuki mi nga ri hupi ne.
0: Okay buti direct.
4: Umbabwa wisa umrek, ndi hlangana hi Monday.
0: Alright, mon fam.
4: Thank you.
0: Thank you. Buti stare ka ni refa ku hoy vola war similar ya vona. A ngo vo hetsela ngwena na famba mina papa efa nga ze vona kwamla hi mpama. Mle moye.
3: Aku ku humeki la ka makoxa famba mi ya koka moya hi ta hlangana ku Monday ya ndi hi hlangana ku
0: kesini monche ku min ridzeti hove hambi to ridziwa hambi ti tiso kwitro kambe ku na xiridzani i mati va ku xiridzani

0: I'm an example to people.
1: Ma koshela xivanga ka mani.
0: Ah, samba fana ni pfale n'wina ka.
1: Ah, ni ngisela ku antswa leswi swa hola ku ta ku hita milela ni ta switwa ku makoxa i xitekini xitikisi.
0: A vhele mi teki nomboro loko a ku ri awadi vhele.
1: Landa na xikomba ku hi yingisele hi xiyimo xa le henhla.
0: Swinene ngopfu laha ka makoxa.
1: A ni vhele ni mavoko hi ta huma.
0: Imbelini mavoko.
1: Ya wisa hi ta fana na DJ ku a mbyina hi wisa.
0: Hi ra sweswo ri kesa swinene
1: matimba. Eya, mo hi ti lulamisela. Hi ta yingisela kahle etelendzhambyeni.
0: Ina ta. Loko a mi ta swi twa ku why misava yi dzinginekini. Ku vona lava nga yi pfuxa va nga yi dzinginisa
1: na. Hi ta dyondza na tindzimi.
0: Ina ma swi vona.
1: Eya.
0: Kasa swinene na matimba.
1: Hlayisekana hi mo mi ya ku mamuka seni kwele kaya.
0: Ya mamba.
1: Mi ya va mukisa seni a ni se ku lava ku nghena tona kipela ke.
0: Na mina ni ya ku va mukiseni leyi.
1: Eva ku mamuka zviri nani.
0: Zviri boho. Zvakanaka shamwari. Zvingone damukwera.
1: Ndaku miya vatambisa.
0: Ya vakotambisa mu West Jet.
1: Miya ku varunguleni loko hi tshamukerisa sweswo ku
0: miya vatambisa. Miya vatambisa.
1: Ndavo tambisa mu West Jet hi va boti masonyana ekusimila. Ata cina ku nga ri khadi.
0: Si futa yena.
1: Hi sweswo hayi mo tata ku ya varunguli.
0: Kesi.
1: Mo yena hi qhuveka na DJ kwami.
0: Danko.
1: Hi sweswo.
0: Alright, munna man famba kahle risimu ra hi ku ku pfale vona va ka makoxa. Mi ni ta famba hi risimu ra boti xitereka. Fambeni mina.
2: Get two large Savor Flavor pizza.
0: Risimu ra boti xitereka. Ra vulavula swin'wanyana. Mo mi ni famba. Boti xitereka va ta sana swo kwala. DJ Kwamza va landzela nongonoko African beat lava va cinisa swisuti ni lava va sudzile swa tivhoroso vhelevhele na vona va ready laha mi ni fambini mina bye.

nkarhi wa mina kha ku 15:15 leswi ngo vula leswaku quarter past 3 wena mixi rombo saseka ni kha ni khensa hinkwenu ka n'wina n'wina mi nga yingisela GCR kwala mi nga kona hi kha ku mikhwati ani dyondzisa na tindzimi laha wena mixi rombo saseka maxewetele kumbe lama ni nga matwa ma kha ma suka kwala ka vasisi xalati va ku mikhwati Vayingiseri va GCR leswi vula leswaku mi pfukile na ya DJ Mragza famba wisa wena a wu ri tikhomile la ka nongonoko reggae special u kome maribye ya ku tala ya kona ya kusuka leti xihlaleni xa Jamaica tiva leswaku hala makaya ngopfungopfu ti yo nghenelela hi tiva timhaka ta ku reggae yi sukela ngopfu ku halaya yi tlangiwa hi xitalo na le Ethiopia wena mixi rombo saseka vunanga lebya reggae ku ri vunanga lebyi byi nga humiku ematimbeni ku fana na lebyi ni byi tlangaka la ka nongonoko African Beats ngekeni boti masanyana le ka majozi mikhwatsi ya loko ta fika nkarhi wa ku mi nghena mi xewetana na swikimbi swa n'wina ta twa kwalaya ku ri mi tiphina njhani kwala mi nga kona mi kha mi swi vona na maxelo sweswi ma kha ma sungula ku kufumela nyana a ka ha ri xirhami lexi a xi hi ba nkarhi lowu nga hundza ni

Ya loko wa ku join a swivi leswaku halo famba kwa laya ka makume naru wa timinete na tlhano wa tona wena mixer omno saseka iri kona kwa laka nongonoko African beats elonga na mina DJ Kwamza malume Ivi Ibrahim wa zama kwa moli risimuleri uri twa ku ri kare gimeta endelele iri simuleri swa ka super sounds wa ku mangerengere o tala ma stiva leswaku iri simuleri kahle kahle ri kumeka ku ri biwile malembe ndhaku swinene kambe na sweswi hayi kona ri heli matimba ela unga ta randa rumba hi kona wena mixer omno saseka vunangale bya Africa a byi heleliwi matimba ku 4 o'clock loko iku 10 to 4 o'clock ilani ka tavangani pfula tiqingho ta mina mi vahlekanisa vanhu vanharhu ku ya hi tindimi leti hi nga ti dyondza ku fikela sweswi hi nga ha vula hi ku masikata kanaka kumbe hi ku hujambo kumbe habari zamchana eka vona vanhu vanharhu wena mixer omno saseka Nicola Zakaria and the Kiama Boys vayimi ku lunga la wena mixer omno saseka va ku nga ti tende muwari va ku a hi khenseni lange le henhla henhla minkarhi hinkwayo ka hinkwaswo leswi hi swi kumaka wena mixer omno saseka.

Shana utsame o melanguze ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vanzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe una n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney.

0: nimtekeli mini veka moyeni.
1: Mini vutleka gondora ara 578 DJ mkwamula nyeka.
0: Odi masanyani kusuka leka majozi.
1: Tile kuwele ntatlele gear box ya golf matase nkareno karana. Nesha shamova kwa nilu chipsitla pisitla. Nesha phone ya kwa nilu chipsitla di oil.
0: Di oil, hey, kungalatu umabauti. Ita te ipalu wakashe.
1: Mabekwa isa izi. Pela mkwa, matamela kona mkwa. Wanda wazilo kwa alo. Kwa abzela unwani chukumetira. Nga still ringena kwi. Ah, moni ku jambo ka vanhu va mina xikwadi xa mina xa swi tiva hinkwaxo ni sungula hi nkata Joni le
0: le ka manghena South Africa.
1: Ku laveka xikwadi xexo ni xo va kha va ku tinyonga ti tiyilinyana lavanhu ku loko vo ka va nga biswona i ta va dlaya xarati va nga lavi xikwadi xa xidyiwa.

0: kahle kahle
1: eh
0: even tlhela landa na mdiwa wangu erisisimelana ha loko mkhona sikhokho sweswo leswa kuri mwana na switwa na meku ntiyile a xidiwi xikwadi xa hina
1: mi rangele mahlweni boti masenyane na
0: ha ni khani languta ku mpela mpela hi sisara na mkhavanyana wa ntsana nyana ya kha ya ngunyuta i kha yi saka na
1: na xidloko xa n'wina laya xa risiva boti masenyana
0: ya leswiwani lexa risiva xi fanele xi paxiyima nyana famba ra xikotinyana hi ku loko tlhela henhla lexiyani se ku laveka xikotinyana ma vona ku ri loko ni tlula ximanyanyana nhlokonyana leyi ya kahlenyana
1: o lexiya xa wa loko mi tlulela henhla
0: lexiya loko ni tlulela henhla ku ni baji basiki ra lexiya wa se tshama kha xifumo ndi wa ritshuri ma swona
1: a ni kese swinene boti masenyana kusukela ka majosi
0: hinkwavo mpela va chinisiwa hi boti masenyana kwala ka majosi ka gondzo ra timali ra R578
1: ina
0: hayi bulu pele mhaka a yi patu ra timali
1: himpela ha hina hi swi tivaku boti masenyana
0: a hi kokeli mi kha mi ti himetela DJ mikwamu lonyaka hi ta va na n'wina ku zeku yo vhala ni kha ni boyelela gear box a ku na yin'wana ndlela
1: a yi boheleliwi yi nghena patwini
0: mono kundwiindwi
1: va boti masenyana vanhu va mugingiriki va mitirho ya mavoko swinene ama ku ri ku tirhiweni loko nga boheleliwi swo karhi toveriwa swin'wanyana Sekani lo nene mixer o munoso seka.
2: A mina khawulele ni kunene ni ngese nyumbuka mina.
1: Ah he mi khawulelini mi nge nyumbuki sona.
2: Va huma manager ni nghena. Ah
1: ina va humeli manager ku nghena i skimi xa
2: wona. Eh manager ni nghena.
1: Eh
2: yari nhova ya vona vahamba le bhaji leriya ra chechet ivi va ku nhonganyana liya vona hayi a va nge dyoti xipoti boti masenyana va ta dyoka xiketisinyana liya ya ku ndzi nga ri beresa nyana yeleyo famba na bhaji ka va xiketisimundeka to phiti bya marheta nyana la gon'wenda i nga na xo fase kakaka a ku rhangi vovo manager va tshamisa sweswo vona kwele gondzweni ra R578 boti masenyana namuntlha swi ta vuya madijijimpela ivi ni teka na boti xitereka mani mujhani nyana wa kahle wa ntlhe wo hlomuke nyana wa le hanyana kahle Baba lo ilweluwini sikwenda ka mahlo.
1: Hey, va gimana vanhu impela sesi shala.
2: Loko ku Friday ani ava switivana ma teacher ku va ta koka ni ti dangara vanhu nya. Va fanele na tereka. Ha ka teki na tarinande. Eka dzine so. Ah, so ni kunene boti xitereka ni lava na ni wani ni ta hi pfuna na huva boti masenyana
1: ina
2: loko no siya leyi dry ya mina leyi gift dyiwaka ku bay minongonoko yin'wanyani yi na vanhu va kona ku tlhaya ka boti masenyana loko no siya loyi gift dyiwaka ku bayi a ni loyi n'wanana wa ku tlahla brainwoopi anti rhambi vongo dyakanyana na sensisyana leyi ya omega nyana va fambisani
1: hileswaku
2: cinaa va nga ri xipoti njhenji a va dyoki nyana bereta nyana mara va lavi le ya ntima va yi rihela nyana
1: va rhiyelela ya ntima boti jo gift
2: namuntlha mini va dyokisa bereta xipoti lexi ya va xi veki lexi ta kota ku ba mudyasi wa kahle
1: ina
2: a ni muxoni skimi lexi va nga xi tlhela
1: ni swi tini loko va kha va xi seta boti masenyana
2: ivi mhinitekanyana va vanhu loyi ni va vuyisa kwele ka manager i masenyana
1: Akensa swinene se xixalati
2: a ne thimi haya ta ina ntena swi ta vuya magidiki va tekiwa hi xalati ne ka makoxo tikweni bidekwani
1: hlayiseka swinene kwala ka makoxo
2: mi tshuteka swinene loko mi ze mi fika ani yimani ni vula ku a hi xitori ni heleketa Rustenburg ani hi milenge loko no na mhavuyina ni radio leyi pfuleliwa hi mfumo wa yi twala na leyi kumiwa ku switsoki va swi twa ku DJ Kwam bya se yi fikile namuntlha yi byela nyana kwala hansi a ni nileswe ni na hava kona sweswi a ni koteka mi ku va nyikeni ni ku hapapa ku tshama ni pfoti
1: ya no siku rin'wana mi ta kuma nkarhi mi hi hlamusela kahle mhaka yin'wana ni nga twa hi manana kanya timhaka ta ku ha n'wina misocha n'wina
2: Mina ka. Mina. Ba tshira kwa ba akatiki.
1: Kuri ba hayi mina hayi misocha aminga chavi na masocha eka rile malembe manwanyana.
2: Ye ye. Ba tshira na ba akatiki loko ba kulong gista tshomeno.
1: Me ba twile maiti.
2: Ba kulong gista tshomo. Ai story.
1: Maiti ba makale ni ivulavula ku mara hisa tshalata.
2: Ba
1: le inga bolwa hi mana ana kanye. Okay, tabula bula eso ka room.
2: Ni mani ni tsara ku tsia a tsika ku ra ndi se lo wani ngana wa mina ni a ku ni tshihlanginyana. Ha bona baba ta a o ba kwa a Jacob.
1: That's why I'm
2: not sure.
1: Come and call on social lady. I'm going to go to the house. Ka xikimi lexi vo sesi LC Milan va dumi hi timhaka ta ku vona va ta ti bohela ka pulani wa vona ku ciniwa stereg tanani na tona mini byela mi ngiseri vona saseka mi le moyeni
3: au DJ Makondomule
1: hi ya loyi swimatani chisa maxali laha tshama ka makoxa
3: Mo ini mapambula nyana batho ku nyangana.
1: Ava pamburiwe tshimatani chisa mashali.
3: Okay, kuda mngani wa mina imaphetho Daniel Mabunda bona makumeka ka ndenyeza.
1: Eh.
3: La nika kone mthambe na nwana Inuel Mashali.
1: Eh.
3: Eh, kuda mngani wa mina eja ro bomba tshisi ka mapho.
1: Eh.
3: La nge jambo eka bona imaphlaja tshimatani chisa mashali ku kala hatama.
1: Kuke sa mina swimatani chisa mashali. Ila eso. Wa ku join us Steve leswaku leka nongonoko African beat la sweswi ni nga ku tihlanganiseni na varhandi na vaseketeri va xitichi lexi wena mixer uno saseka. Ahe mi le moyeni.
2: Na ku amla nyika.
1: Ahe.
2: A sen tshike ko mampela ke.
1: Tshike ko na manana kanya kokwani watsu.
2: Ba wane ka tshima wa wena kona ku tshina wa tshike ni ti khoma swi dzoko swa ma senyani na. Na ni tshike wa samati. Ni lo khomela ku yoma la ngera hanga.
1: Oh, nwimi ko khomela swi dzoko.
2: Eh, na ku khola ra ti. Ku na ku tshike mina. Ba ngera hanga.
1: Eh. Oh, na ro kata ka le team le yi ku lukumba ngopa yo vana vanhu vana rutela.
2: Na lechi a tshwaya tsakwana ani ka nini?
1: Oh, mito ba hlaisela ngwe. I'm not sure if you're a good person.
2: I'm going to go to the house.
4: I was going to see that you were going to join in a great deal.
1: manana kanya mi vatwini kuveri vatava va muhlayisela swi swa nwiina lomu ya ka ti cola box sesi els
2: mi vanavela swona tlhela va ta hi khulu mbekana tifoni
1: no la gezo swinene hlayisekala niri
2: thank you
1: thank you.

0: ni kombela ku teka vayingiseri vambirhi sweswi se ni gimeta laha ka xiphemu lexa tiqingho wena mixiri vo musaseka se ni vona na riqingho ra kona ri endlela leswaku siri va slow netiweke se yi landzula ku ri hi ya mahlweni na ku teka tiqingho loko ri kala ri endla sweswo wena mixiri vo musaseka wo sungula hi loyi ka lava vambirhi va ni gimetelaka ahe
1: ahe malume evi mpfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: kokona dakalo va nghenisama makhwela vo duma maxudu na manxalati ka makoxo nkomu malume epe xaxuma
0: makhandza swinene mi swibindlela yin'wana ya xihatla ngopfu mani
1: hi seva nkarhi
0: no nakhenza swinene hlayisekani
1: danke
0: kokona dake leta va mani makhuvele lavo duma kwa hala mugangeni wa rivoningo va mi hlekanisa la ka nongonoko African Beats netiweke se yi le ku chingachingeni sweswi hei yi ndziwilika na themba n'wina miningoni la ku pfala ya n'wina swi nga endleka mi kuma ku yi le ku mi bambiseni yi nga pfumeli ku mi fika laha ni nga kona

a gimeta endlela ya liya eleke machesu kusuka ka risimu ra yena ri nga thiwa ku hondo ye magitari u swi twini na wena ku ri mpela la ya ku tlhebulele wa tikatara a yi ku huwa wena mikisiri muwa mina u saseka ya u ri ni vulini ana ku ri u ri rhekhodile kahle live risimu leriya a Johannesburg wena mikisiri muwa mina u saseka le Emperor's Palace hi ndlela ya liya va hi karhi hi tiphina hi yona hi karhi hi rila na rona tiko leri ra Zimbabwe wena mikisiri muwa mina u saseka ka khombo leriya ri nga humelela rila ra ku mbyamzamela ka xikepe lexiya a xi layiche vanhu va ku tala swinene ku tlula nhlayo liya xi languteliwe ku rhwala yona a swi tiva ku ri siku ra ngata ri tshuki mpela u ta kuma ku masiku man'wana a xi swi kota ku rhwala nhlayo ya ku taniya xi khupuka kahle le Lake Kariba kambe siku leriya ri ve ra khombo swinene laha xi nga fika xi tsandzeka ku hundza xi ya fikisa vanhu lavaya le ribuweni rara va fanele va teka swin'wana swifambo va ya makaya ka vona se wa vona hi mhaka yo vava swinene loko u vona sini liya u vona na swivanani leswitsongo kahle-kahle u kuma swi va swi dyiwe hi mati hi ndlela liya ya karhi ya mahlweni hi ndlela yaliya na vona the late Joakim Makwakwa se ni nghena la tikweni akela ni ra le Mozambikana laha the late Joakim Makwakwa va yimi ku lunga va ta na risimu ra vona ra xiAfrika va ku titiya etipinini risimu rero wena mikisiri munhu saseka

0: Ya ila ku ta ku the late Joakim Makwakwa mtiva Joakim Makwakwa ari munhu lowa wa ku balesia swa marabenta kambe la ata hi xinari xinwanyane xa sukusu wena mixer homno saseka xa vunanga jwa Africa ku titiya. May his soul continue to rest in peace. Karomna kwa ku 19 minutes to 5 wena mixer homno saseka ikari fambisa sweswo laka nongonoko we ni atlantwa lava vanga tava hi joina ele ka lexi xa WhatsApp vanga tsapula ku ri kahle va gheni hi ndlela yi laka show ending ni wana muta wena mixero uno saseka ni twa lava vona
1: isika na vaxume malume efe minjani ku pfuka malume hina hi pfukile ni kombela ku vahlekanisa vo sungula ni ri isikani eka sesi wa mina Lucy xikwala kwala ka mhinga botsoleni. Wambiri ni ahlekanisa Tsakani Maria xikwalakwala kona kwele ka mhinga botsoleni. Ni ya hetisela Eunice xikwalakwala a ri ka mhinga botsoleni na yena loyi a va hlekanisaka i mhana wendzu a ri kwala ka xitlhelana hi swona ximaximani malume Ephraim.
0: Akensa swinene mhana wendi kusuka la ka xitlhelani vuyingiseri byolebyo bya African Beat mika miyo ehlekanisa vanhu valava ya mi va tsundzukaka muyini twana lava ku ri va ngheni va ku yini va tsundzuka va mani lava wani wena mixer no saseka
2: perile makwamula nyiko malume MC ni ri jambo ka vanhu lava landzelaka ka mana anakanya eka homu 14A ni ku jambo ka Elsie Milani ka makoxa ni ku jambo ka papa xilo vana va fana ka sikhunyana i sweswo ni timanyana kwala ka sikhunyana sesiloyo fanelaemaango
0: okay sesi wa timanyana ri lowu taku mi tima tisabufa letiya ta n'wina ti nga nava na khumbi leyi loko mi kha mi rhekhoda mi endla voice note ya n'wina mi phikizana na tona mi kuma ku voice note ya n'wina ya ha twali kahle sesi wa ntimanyana hiku na swi twa swilo leswi mi nga swi pfulela lahalaya swi na mpfumawulo wo nyawula swinene
3: maemlume ifree ifi minjhani hina hi pfukile mani hulu ka miningilisa block 3 jambo ka machuneko ka beli vacambi jambo ka mhani simangwa mhani foyini jambo ka kokwarosi va ka gija va jambisa hi mhani hulu nkomu
0: a kensa swinene mhani hulu kwele ka madzandza xewetela na vahani mbazima va ka makapani le basani leyi basani ku halaya kumbe ku halaya kuswihana le basani wa vona laha ka miningenisi muganga lowa wa basani lowuya tshamiseke ku saseka ngopfu ya yeah, ikarhi hi fambisa sweswo nkarhi wa mina kwa ku 16 minutes to 5 o'clock wena mixer uno saseka moyini twana lavawani ku ri va ngheni hi ndlela yi va xeweta lava xewetaku
4: vaxumi malume ifi muhi va hlekanisa vanharhu maskat akanaka eka kokwana wa the junior eximomondiya exitekete leyi a Geelong maskat akanaka eka hahani gaveni ehanhu wa timbeva ehanhu wa makondzo laha ka makoxo atlampini maskat akanaka eka ndlovu kas the queen laha man'wombe kral vanhu lava hinkwavo va hlekanisiwa i mhani maxinci i kokwana wa ku hlulo i mhani wa tsakisa lava malume Ephraim kwala gan section a danko
0: kensa swinene mhani wa tsakisa tele ra ku tsakisa ni tshama ni vona swin'wana swi tsaliweni ka xin'wana xa swifambo xi ku tsakisa malume xisi xa mani kambe xifambo lexiya hi nga ku xa kun'wana kwala ka Geelong
5: vaxumi muhaxini madekwana
0: avudi
5: ndiko u rumelisa va vathu va tsevelao tinyiko maluleke a jamela 1 2 ndiko murumelisa na vana marodha ndiko va rumelisa na vanhu va le France mana hlovo navo ndiko va rumelisa vote va kumiswa nga chilidzi bva nga fambe kumtufu na vathu ndiko livuwa danki
0: ndiko livuwa nga maanda na madekwana avudi.

0: kha mi ba loko ni kha ni tlanga risimu leri ni tekanyana timbirhi tinharhu se ni va ni gimetini ka tiqingho wena mikiseri ni saseka u ni byela leswaku hlekanisa vamani vanharhu sweswi wa swi vona ku hayi kona na hlekanisi wu hindzile hi nga ha vula hi ku riperile eka vona hi ku manheru a kanaka wena mikiseri ni saseka ahe milemoyini mikiseri wa mina u saseka ahe
1: Kwani
0: kokwani mathe kusuka ka bevula mini twi lava ka varila vayingiseri van'wina la ka GCR va manana kanya ku avese tsama va mitwa
1: Ey mayuma Ibrahim mani ni le kule se kusukela February ni nga ri kona na sweswi no gezela
0: ah mo gezela mi le kwini kokwani mathe
1: Ni le Tokenville sikwaku malume Ibrahim wa makwamu
0: mi le Gauteng
1: Ni le Gauteng ina ma
0: ah no akhensa mani kokwani mathe mi hamba va mukomba vatukulu ku hi nghenisa ku yini ka leswi ya swa ku yingisela hi

0: 106 kokwani Mathe. Natemba mi switwili manana kanya leswa mukami vilela hi swona. Hoi va kona kokwani Mathe vo lo vhakela xilungwini. Avuya va ri garaba siku rin'wana va hi byela timhaka ta kwele xilungwini. Laha u nga ta vona ku radio yi na matimba mpela wena mixirimo saseka swi twa hi yona hi vulavula hi swona hi vulavula hi swona va hatla va swi kuma kokwani Mathe va ku mi ni nghena ni va chucha vayingiseri va GCR. Ahe mi le mweni mixirimo saseka?
1: Makona.
0: Ahe.
1: Nta sika ni swa kokwani Mathe ri ka Bebule.
0: Ina mandhuna ya xibaketana.
1: Ni ya le River Plus ni kuma dresa masuti ntetu. Mana anakana ya 40.
0: Ei, na khensa swinene ndhuna ya xibaketana la ka xikopana.
1: Ra tekelisiwa hi ndhuna ya xibaketana kwala mugangeni wa manyingi ka ndhuna gona.
0: Ah, hlayisekani swinene ndhuna ya xibaketana.
1: Thank you. Nkese swinene kwambula.
0: Nkese mina swinene.
1: Thank you.
0: Thank you. Van'wani va va matimba swinene endhuna xibaketana wena mixire wa mina saseka. Na vona ku ri na nkarhi nyana u kuma ku a va twalatwali ngopfu la moyeni swi va khumba vayingiseri va GCR ku kahlekahle ndhuna ya xibaketana va nghene kwihi DJ Kwamza phela va yi tsakisa ngopfu loko va nghena ka letiya ta ra vutlhanu ta khale leswo yi ta na switoritori swin'wanyana swo tsakisa mani.

0: Mpokeni mwananga. Napokela na yena epokeni kokona mwa khosa. Kola ti i. Ah anke sa simene na nga dzwangu na dzita, ndi munga dzo. Ndi munga ho mese voice note le twa ivan, no ndira ku me itwa nwana kwa ha ti ta tingoma ta nwana se hey. La michicha chicha mwananga ku itsande tsakisa vayonda sister kanda bungumene.
1: Mm.
0: Luciano na tete ta John Shibadu. Na letale kaya Mozambique hatu tsakela hinkwato. Se michicha chicha mwananga hi ta kota ku tsaka hinkwini. Cina. Mbo cina hi nhloko. Hi ta va hi cina kahle a ni se hi swi swi nga sala si. Na ni khensa mwananga. Khensa ku chayiseriwa mwananga efi. Vana siku ra kahle jara mina bayi.
2: Bayi bayi ni na mani kwalava ti vulangi mikisero mlovo saseka e va tivaku kahle na ku kahle kahle nongonoko lowu wu khome tinsimu ta muxaka muni ta va kanda bongomani ta va John Chibadura and the Tembo Brothers.

tele muzambikana na themba mi khomeke kahle ku na ku chayarisimu le ra Joakim Makwakwa wa kusuka kwele muzambiki le ra suku siliya ya ku titiya le totala tala tele muzambiki loko lata titwa hi xitalo ni yingiseli kusuka hi 12 o'clock ku xela Saturday elani ku bela ku 80% ya marabenta tsena la ya marabenta ma switiva leswaku matumbuluke kahle la tikweni ra Kolokumba Daniel Chapo re le muzambikana nga ta ku bela tiqambi ta ku talatala tin'wana u nge se tshama ku titwa na helo na tolo a ni kha ni ti vuyisa hi ndlela yaliya kona kwalaya ka xiwu yaliya 12-3 matakuxa ya ra mugivela un'wana na un'wana loko ku ri u rhandza marabenda swi veki ni le ka alamu ya wena u swi tiva leswaku u ta matwa hi ku seveka hi ku hambanahambana ka wona le xiphemu se ni xi hundzisile wena mikiseri wa mina u saseka weni ya mahlweni sweswiwani ni mi nyika tin'wani ta tinsimu ni nge se mi byelanyana swimbirhi swinharhu leswi ni nga mi lulamisela swona hi timhaka ta continent yeru ya leyi ya Afrika wena mikiseri wa mina u saseka ya na n'wi vona henisila

uyime kulunga yimela timhaka ta marabenta yele tikweni akelano ra Mozambique wena mixtire wo mina usaseka lata ku bela track yinwanyana nga ta yitwa na wena kuri ai kona muhisa loyi wa ka chauke enisi uyi vandla mulina nga huwange ta yitwa loko yi dangana ku va network yingu lava ku ta hlupha hluphanyana ka ntsongo wena mixtire wo mina usaseka kambe we ni vona loko ni jikaela ku ri swi ta pfumela leswi ni lavaka swona na ni mi nyika tireke yaleyo ya ku a ku na xa mahala ni si yaloye wena mixini sase xitwa na xinari xa kona lexi a sungulaka hi xona xa vo Afrika va kha ku bela marabenta hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu.

bona na vandla ro tani ACDP ra ringa rangeliwa ku kahle President Kenneth Mishwe vandla leriya ra vapfumeri na vakari va unveila kumbe ku vulavula hi manifesto ya vona na ti plan ta vona ku loko mi valanga loko ya fika le ka ti elections le va ta mi endlela yini swa ku mi antswisela vutomi bya n'wina ma Afrika Dzonga. Karo bina kwa ku 26 minutes past 5 when I mix no saseka. Mita tsunduka leswaku le Zambia na kona ka ku vana nhlawulo hi ra vumune la inga bona nhlawulo lo uya u famba indlela ya liya la ku tembiwa ku leswaku ri president Hakainde Hichilema nga tlhela wina na kambe la inga bona na ku hlayiwa ka ti vote ku disturbeka hi madzolonga dzolonga mokare when I mix no saseka. No temba leswaku lo se fika makomo itava twambuyelo wa kona eka ku phikizana ka vayisa lava vambirhi le Zambia exikarhi ka Hakainde Hichilema na Brian Mundubile lava va kumeka va ri vona va phikizana ngopfu wena mixiri uno saseka ta tsundzuka ka tolo ka siku ku hlayiwa ka tivhoti a ku yimisiwile nyana hi mhaka ya ku va ku ri na madzolonganyana mo karhi kambe ku tlhela ku ya mahlweni ku hlayiwa ti-ballot paper kai tsundzuka leswaku swin'wana swa mihlawulo kwala tikweni ra kulu ra Afrika kwala ka lembe ra 2026 le Cape Verde ata va na wona nhlawulo hi October na November 15 hambi ku ri hala ya vo Nigeria va ta va na wona nhlawulo lowu va vulaka hi wona Osun governorship lowu nga ta va kona hi August 8 ahinda kahle kahle wena mixi no saseka le Morocco va ta va na wona nhlawulo wa mani na mani hi September hi ti 23 South Africa masitiva leswaku November 4 hi ta va hi ri na wona nhlawulo lowa wa ti local government wa ti masipala kasi le Gambia na kona va ta va na wona nhlawulo lowu va nga ta hlawula president wa vona hi ku ri December 5 South Sudan na bona va ta va na general election hi December ku ri ti 22 rona lembe ro leri ya hi leswi a ni lava ku tshumbutela nyana switsongo sweswo wena mixer no saseka la ka nongonoko African beat la u nga na mina DJ Kwamza malume ifi frame wa zama

na ku tsemba leswaku mukhomeki kahle hi muhlavini kwala ka thomo na swita loni kana barisi murala ka nwana muko ha hi swinwe DJ Kwamza hlavini ya loya khomete endlela leyo ri simulera ni ku bela rona ri thiwe ku murandziwa biwe kahle the guitar brothers lava nga rhangeliwa kahle hi Petros Ngoveni hi mulamza Bela murhandziwa unga twi swivulavula swa vanhu eka n'hweti ya n'wina vaxisati mi nga kumeki mi kha mi hlundzukisiwa hi swihi swa mavunwa van'wani va ta mi byela swihi swa ku mavunwa va endlela ku mi ba hi xitima a tekeleli ku pfumelapfumela swilo leswi mi byeliwaka ku heyi ni hlangane na papa fana kwihikwihi ni hlangane na manimani kwihi ani mi swi kambisisa swihi sweswo ku swi na ntiyiso na nga endleka va kha va vona mi dya botere kahle va ku hi lava ku ta n'wi vutlela yona botere liya non'wini mhani loyi a va n'wi vutlela yona botere liya enon'wini yena sesi loyi Nineteen minutes to 6 when I mix it on Musa Sega. 19 minutes to DJ Raja. Ntsakile namuntlha ku vona tatani xinganyisi tile va ta pfuxela jaha ra vona laha xitichini va ku ni na ku vona namuhisa loyi va ngo ye DJ Kwamza mani lemba mi fambi kahle ku ya kwele ka nkuzane tatani xinganyisi tsaka swinene ku va eka hi seketeliwa hi n'wina

hilaha ku ta ku hi Zozden Sengere Super Beat kwalano ka volume 17 ya vona wena mixi room seka va ku va ri farele ya nkarhi wumina kwa ku 7 minutes to DJ Raja Raja ni va vona lava nga ta va ta ni joyinela ka lexa Facebook weni hatlisa hi rivilo ra nyoka wena mixi room seka ni hlaya marungula lawa hi ku va nga famba va yingiseriwa mina va ku na mutla DJ Kwamza mo hi rhamba mi tlhela mi nga hi hlayeli swi swa hina na wa ni nge swi endli swoleswo a swi tiva leswaku wa programs manager a va rivali na vona ku endla sweswo ku ri mi nghenelela na n'wina halaya mi twaku mi ri kona mi ku hi nghena le ka Facebook Bishop Reni Rasimpi va ku ri rote across dzimawulipili ni ku magawula ngoveni na yena Simba a ku mavalani block 6 hi swin'we egawula ngoveni Simba yaloye khomisani mikhurumbi maluleke a ku hi swin'we ni ri kwala ka nhlaniki a khegela nguvu mi nga suki tshamisani sweswo i khomisani mikhurumbi a ku wa ta swiswi u ta ku hi mikhurumbi ivi mhani makhuvele grace va ku hi swin'we ni ri kwala gandlanani ka khani ni kuma tuva ra nhova ku hi swin'we ni ri kwala a Beggarsdorp Dennis Hlungwane esfa sonke a ku hi swin'we hi malume laka nongonoko Lawrence Xifufununu a ku hi swin'we ni ri laka mninginisi block 2 va xeweta hinkwawo na kwale tlhava goza ni ivi King Khalanga Baloyi a ku hi swin'we ni ri kwala Valdezia ivi ni kuma na Andani Madoba a ku hi swin'we ni ri kwala Tukuta block 4 va good afternoon takwi good evening nkarhi lowu mi nga rhumela hi wona vhela ka ha ri good afternoon ivi boti viro a ku hi swin'we ni ri kwala ka makhasa amuhawani ivi mhana bumba lusi tinyiko va ku hi swin'we ni ri kwala ka homu 14b Kristina Manyiki a ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa B9 engeta baloyi a ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala Giyani section F foloki wa risimati Thomas a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mswane ivi Chauke Lester a ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones Lester kumbe Lasta kukama un'wana mi nghena nyana la moyeni hi mi twa mi tihlaya kahle hi ta kota ku mi hlayela kahle na mavito ya n'wina ivi hanya

va a tequisa estero a mina Grace. Tsakisa ka swona va swivona ivi team and mate va ku hi swin'we ni ri kwala ri singa view challenge mdumu maxava a ku hi swin'we ni ri kwala ka Josepha ni kuma na masoso sostina a ku hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomu ni kuma neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingi dzingi ni te mi nga siyi mhaka leyi ya ku exitomanini hi manes swi tsakisa ngopfu phela loko hi kha hi swi hlayeku hi le xitomanini Thomas Dungwazi Chivambu va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mswani a ku byi ri boho loko u vutisiwile hi xixona va ku byi ri sei lomunhu a hlamula ku byi ri boho Dumisani Ndhove eka sikhunyana ku hi swin'we till 6 and impela se ku yo sala 3 minutes yi fika 6 yaleyo ivi Thandi Betty Maluleke va ku hi swin'we ni ri la ka Mlamula ivi ni kuma Aksani Milondovoto a ku hi swin'we ni ri la ka Jilongo ni kuma Justice Saint Hlawulani Mahlangu a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa ka Ndhuna Risinga Dango Maluma Kwamulu Lawrence Chauke a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavambe Xikhulu DJ Tian Tomo a ku hi swin'we ni ri la ka Mdawula Tlangelani na Banja Heilati a ku thanks for the show drop me hashtag to God by Jen for thanks ya lo ifona yingisela ri matikweni mele handle lo na tembe miselo atala ku ningisela ari hala Kenya ma bona matimba ya audio streaming se na lo ina temba u yingisela ri matikweni ele handle lo ina banja hey lad ele Morris werengai akomu muchanja kabras I represent the estate Ivi Roli Majosi a ku u bva harambani chamaravu ivi xigedlani nhlamulo a ku hi swin'we ni ri kwala ka muyexe block 1 emugangeni wa Sasakutenga Masindi Madzivandila va ku hi swin'we ni ri kwala chakhuma magovoni Ludwig Rakuadzi na hina ku mi hlangana na Ludwig Jara Msawo kusuka eku rhuleni mixini emugangeni wa ka Manantswane kwala ka Nyenyane kwala eka etikweni ra nkuwa na mitoma hawu a ku GCRFM hi leswo DK Mkanzi a ku hi swin'we ni ri kwala motele ivi ni kuma na banja hi lat okay uyo vuya luya vafundzi vo Rasta Mkumela va ku hi swin'we ni ri kwala ngwenani ya Temeri ka Jamaica Street ri rote ri kho livuesa nga maanda ti ivi ni kuma na Sedzani Mavato Motana Bogba a ku hi swin'we ni ri kwala Lunungwe Blue Block D Lunungwe Block D a swi vona vembe liya hinkwayo leswo va yingisela GCR mopani leyi hinkwayo ku yingiseriwa GCR Limpopo leyi hinkwayo ku yingiseriwa GCR halaya kun'wani ma tiprovhinsi ma hi kuma hi ti-audio streaming vutisani va choice latswani we le xawela va kwala send 10 Ya loko ari mina DJ Kwamza ni ra swaseke ngopfu ku va na wena wena mixer mina swaseka kwala ka nongonoko ni ri a ya hlangana le ka ta xigaza 9 to 12 wena mixer mina swaseka sweswi ni misiya mavokweni ya ku hlawuleka ya mujahana namuntlha na temba xi ta khanka xi kankele DJ Raja a xi tsake ku daya la vatili papa va ta pfuxela ku hey, na ku vona laha n'wana a nga tirhaka kona tatani xinganyisi Hayi sam bela swi xewe swa n'wina swi nandzisa swin'wana kusuka ka mina DJ Kwamza wena mixer mina u saseka a kona loko swi hi ndlela yaleyo hakanana nkarhi wa ku ni nga teka ti-call wena mixer mina u saseka nkarhi wa kona wu pfumeli na lexa network sise xa hlupha hei xa hlupha ni la ku huma hi risimu rin'wana mara xi le ku ndziwulike ni ndhawu yin'we xi nga koti ku va xi ni pfumelela ku ni tlanga ri tinsimu laha wena mixer mina u saseka Zuva ra kufa kwangu wena mixeri wa mina saseka I risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi ri nga biwa hi the late John Chibadura ingaku a profeta vutomi bya yena wena mixeri wa saseka hi ndlela leyi ni ri bye bye hi ya hlangana hi 9 to 12 John Chibadura yaloyo ya ku zuva ra kufa kwangu siku ra kufa ka yena wena mixeri wa saseka

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi na swona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

sana barrera le pelicazere se barba khotpina e rona ne le ka majambo ya sikura na munhla wa da big zero bene ka fm sasa sa fele ka dinga no koma timba feature rajo mo she mina ne ana khopela bona ka bzaka hle ka majambo lama ale mene mene re se barka sa ka hle ka khimuna daleya ale re se ba big zero re bekela ka shimisha ka hle shimla shan shabu comment combo number 17.

ya FK waloya kanza la second so go sibra ka tena ya tena ka roda fena ka jabe sukra na mata nga ba di FK ya tara sibra la ka shimla sha sha bu kume nwe number 11 ka ba jabe la bor wada big zero jisa rafa be ka nga do go house of 20 nga do ko o be ka la ka shanka roi la ka be ka la ka tmina tembe ra bara ya nungu inga se ba ka ma jabe ya sukra na mata intela ele wada big zero jisa rafa din champa tar go da da Gadama, Sabragas, Las, Dalapi, I got a Sabrabix or Better Sabragona, Alerta Gaver, Lagashim Lashabu, Comeril, Gatacar Levan and Nung, Gurperil.

0: tiserile ka majamu lama na yiti
1: ya mi ndzi ku antswa ri kwala ka mokoxa cawanini la boto wa vuhlangi katsa
0: ene kesa swinene boto wa vuhlangi la ka mokoxa lanaya
2: boto ra xo hi le ku mi yimisi hi ri la ka thomo la hi na n'wino kwala hasi ka ku moxa n'wa ka xiviti la ka thomo n'wa mhaka min'wa thwara dako
0: dyango
3: ye raja ye ni le ku yingiseleni swin'wana swa xiyimo xa le henhla ngopfu wa tiva ni le ku ku yingiseleni ku hi le ku ndleni swona swinene kwalano vana marimba ya lama wena vana tivila lotho ya winiwa loko yi winiwa a hi wineni lotho ka raja heyi a wu ri nomboro ya ntshava hlangana ni ta wejube mina loko kwala xikolweni xa vutivi ku saseka polo light gay ta kayela siku mi nga tata mi ta lahleka mi nga ha swi tivi ku mi ya kwini
0: hi fane yi ta lahleka la ritepe hi ta swi vona kahle phela mina u swi vonela mpfhukeni mhani wa James loko ni menyana laya mugangeya lava bodlomelana ma ku vona ne loko ni langutisa na swi vona ku hayi ka vangava la hlangana na ritepe mani swi lava munhu a tata ku kandziya kahle njhe ta kuma nkarhi ni tata ku kandziya mani kumbexana mavhiki lama taka loko munhu a ta tala a ri kona ku hala kaya hetiso
4: minjhani hi pfukile hi ningisela kahle hi ri kwala ka makoxa i ntiku va vamukhegula baskir
0: ya ku hlula gaveni chomi ya mina a ri khesa seri ka ku hlula ka swi lava ku nghena riqingho siku ri wa ni bula hi rona laha moyeni ne a ni twa ku ri wena kahlekahle u ri timhaka tingani brami no eku hlula gaveni ri khesa seri ku hlula gaveni hi ndlela yaleyo ka khona ka jesara fa vona vikisona mina ka 060-7-5-10-4-2 a ni taka riqingho ri wuni kota vunanga mina ka vadyambu lava ni ka 060 ku na munhu laha
3: ni kona radio hi kona kwala ka mapapilo yingisela ku antswa
0: hi langa mapapila la
3: ino la ti-frijini ka vamhansopi ti yoke a gedete ka ta bate ya zana
0: miri yini na
3: itsavheli ya kumbe
0: a kahle kahle se yi pakile thekisi le
3: se yi pakini se hi le kaya
0: hayi no a yi hlayisekani swinene ka
3: na u hlayiseka radio
0: i nkomu swinene ka tati ese sa vedia gumbe va fomisa sa ndlela le vona mixer wa jesara fam eka majambu ya sikura namuntlha hi ndlela yaleke ese sa vedia gumbe kwala ka jesara fam rajo va xevera the praise of the guy right mixer and lava ni ku phamela vunanga na le ka majambu lavan ge ka vani languta ku ri mani heyi ni vona mikandziyisa marito yi hlayile mani mikandziyisa marito yi hlayile va ni kuma nkandziyisa ta vunanga mina ka majambu lavana a hi twilava
5: ni ri perile mahaxi hayi n'wana mhani no tiyisela ka bon'wana i le ku mi yingiseleni ta kha ta ba ta ba muhaxi mi yingisela hi n'wana mhani no tiyisela ka bon'wana
0: i ngomula ka bon'wana lao risimu ra kahle ri rotahla double trouble risimu ra kona ku jona le mhaka risimu leri laka ximila xiyana xa vuntlhanu xa vutsevu ne number 6 i la ri nga kona risimu ra le ndhako xa ri kuri tsundzuxa kun'wana vikisrisimu lerona ne risimu leri ku tsundzuxa kun'wana swi nge endleka vikisrovene u ta ndzela ku ri ku tsundzuxa kwe ri perini

Ya, sweswi swi gingisa ku komba leswaku DJ Kwamza se u vuyile nakambe la ka nongonoko wa na mixerun siseka kamba nga vuyangi ta Afrika swiswa vuyita xigaza ntsena until 12 midnight. Karen Kesa swinene kusuka ka wena DJ Raja Raja. Kamba wisa na van'wani vayingiseri va GCR wena mixerun wa mno saseka lava hataku va wisa kambe lava nga hatiku va wisa hi ta koka swin'we until 12 midnight eka tiphina hi vunanga bya xigaza u twa leswaku tini ku khomeli poto ra muxaka wihi namuntlha wena mixerun mno saseka kutani ku hinkwakokwako kwalami hi kumaka mi ri kona ku ya hi matiko na switikwana n'wina mi fikeleriwaku hi GCR ni ri a hi pfulelini hi tiphinaka hi ungasa. Fikela sweswi hi nga vulavula hi nga tipfinyingi wena mixiri wa misaseka leswaku loko swi ya ka timhaka ta entertainment hi swo we top we are number one wena mixiri wa mno saseka leleyo DJ Kwamza va khinula namuntlha hi legende.

Ya la botirisi mati ishikumili wena mixeri umu saseka kuya risimu leri ra The Late Exxon Maluleke. Elezo vangu 12 siwa na mwisa lui. Ule ku randi ni kase kase langa aka fanele anga randi kona. Kaya ku pambili na ngweti ya wachisati ya mtangela ngweti ya ngwina. Bona vanga vona botirisi mati elezo vangu kumili munu wa ku randana na yena. Kambe ku randana ka yena na vele ku hluphekini. Loko xitexan'wi vacaca xa va rhuketela kambe va siyi nsati ekaya va ku hi kona ni rhandzaku kona laya xiteka na makhadi ya bank hinkwawo xikhoma lexa sisi xa mhani mi fela yini botirisi mati ka rirhandzu ra muxaka rowolowo a mi swi voni ku mo xaniseka Sato wa ngwina u pfumala na mpahla yo cica ekaya hi pfuka mi nga n'wi xavela mi jikisa lembe.

vana va mhani loyi mi va hlayisa hi laha ku heleleke lava n'wina mi kumaka mi swi tshikile swi hlupheka swi famba swi siya na swikhwidyani handle swi nga xaveliwi na mpahla a wu boterisi mati a hi risimu ra Exxon Maluleke wena mixeri wo saseka ri dyondzisaka mavonavona ya swa vutomi leswi hi hlanganaka na swona vanhu va ku tala wena mixeri wo saseka hi swo rirhandzu ra pfumaleka ka vanhu vo tala wena mixeri wo saseka lero fana na leri ma eli kusuka laka sikhunyani va ku rirhandzu ra nketana.

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Dr. Thomas Chauke na xinyorisi Stasi eka album leyi nga thiwa ku Majagani wena mixeri musaseka ximatsatsa number 35 ntele ku hi ku 10 to namuntlha hi ta nghena hi khari hi u nga teka munhu un'we wa xisati loyi a nga tisa ku cinca emugangeni wo karhi lava u va tivaka u va fambisa na vambirhi lava u tsakelaka ku va pirisa na vona ya swi ta fambisa sweswo mhaka ya kona u rhanga u teka munhu un'we wa xisati loyi a nga na migingiriko yo karhi leyi nga tisa ku cinca eka ti-community ta hina lava nga endla swilo leswin'wana leswi swi endlaka ku ri vanhu va ku tala va kumeka va karhi va hanya hi swona va benefita eka swona

0: xikombiso ni vula leswa ku kuma ku manana va kari kumbe munhu wa isati wo kari kwala mugangeni va hlengeletile va duhari va hamba va va hlayisa leswi swi vulaka ku hlayisa community swo leswo ku endla swo kari ka community leswi community yi benefitaka hi swona ni vuli leswi ya swa ku hi ta heta advertiser mabindi ya vanhu ta ku mani swin'wana mani va xavisa magwinyo hayi kona ni lavi swona leswiya hleketani hinkwaswo leswi kahlekahle vanhu valava va nga swi endla swi nga tisa ku cinca emugangeni wo karhi ivi hi va fambisa na vambirhi lava hi tsakelaka vona hiswo hi rhanga hi vona hi va vula teka mitirho ya vona hi tlhoma leri mhandini leyi voniwa hi mani na mani a swi endla endzhaku ka makete lawa swoleswo wena mikisiri wa mina saseka
1: Masingita Mall limitisela Carnival Flights.

0: de moment.
1: Regarding tingo ra wena wena mixiro wo mno saseka hitwa ku vanhu va muganga ka nwiina me vativa ku fikela kwi. Ai riperele mixiro wo mno saseka.
2: Hiperishile malume Efraim.
1: Ahe mana ne wo kata jo.
2: Na mutshame ku ahe irisimu malume Efraim. Ko hiperisile malume Efraim mire ahe. Mavati va lava vulavulaka miku ina.
1: Ina okay.
2: I kata jo. Imani vimbelela kan'we mi ta swita. Loko hi perisile malume Efraim n'wina mo ahena a mi hlavelela loko ni kuma va tiva lava vulavulaka mi ku ina se va ti vulavula hi perisile malume Efraim
1: ahe
2: ma va tiva lava vulavulaka
1: ina
2: i kata joni hi ku tekiwa lera n'wina special leri malume
1: ina okay
2: Ni ku hayi se malume Efraim hi humile
1: ah himpela hi ta ri khoma risimu leri hi ta hamba hi riri
2: hayi ta jaja kahle loko hi pasa vhiki leri ta ku ri ta vuya mo ri nghena ni ku ku na sesi regina laha mugangeni laha ka hina regina cauke a ku ri na vana va siwana vana va lavo va hava vatswari laha se va famba va lava vuxokoxoko va lava vutivi bya ku va nga endla njhani ku va na feeding scheme se swi vulavula mande yin'wana na yin'wana va phakiwa vana lavaya swi endli ku cinca hikuva swa swi tiva ku hi nkarhi wa so hi ya ku dyeni a swi nge hi fambi swi yivayiva
1: ene himpela mani swi ta kula swi kha swi tiva ku swi na lava va swi hlayisaka swi kula kahle
2: ni ta nghenisa mhani jajani ni nghenisa na swe xithavheli ya khomi thavheli ya khomi ya nitshama ni ta nghenisa hayi hi perisile malume Efraim ahe ma va tiva lava vulavulaka i kata joni hi ku
1: no ni khensile swinene mana nevo ya va hi sungulele hi ndlela yaliya mananeo ya leswi va nga ba kahle leswi ni tsakelaka ku hi swi endlisa swona wena mixiri mi saseka hi xiyaxiya mitirho ya vavasati vo karhi emugangeni leyi tshamaka ka yona ivi hi va tlhoma mitirho ya vona erimhandini hi va veka va tiviwa hi mani na mani ahe ahe
3: perile
1: ahe
3: o huma nkata joni ku nghena mhanda heni
1: ku ngheni mhanda heni la ka dzingidzingi
3: la khoneni la nyameni la
1: mitongeni
3: ina mani
1: ina mani hi teleni na tona mhanda heni
3: hi ta ku yini ka bavo hinko ni dzombisa kusukela eka hi lwana so hi ku hi la ku nghena swi nga pfumeli
1: ene mi kume karhi sweswi mi nghenile
3: and sweswi mi nghenini ni la ku nghena na vanhu lava landzelaka laha
1: hi kha hi sungula hi mhani kumbe wansati wo karhi loyi a nga tisa ku cinca emugangeni wo karhi hi mitirho ya yena
3: hina hi ta ku yi nghena na va mani hi ta ku yi nghena na va mhana Felicia
1: va endli yini mhana Felicia
3: mhana Felicia va tshamange hi mavoko kwa ku hambana va tiyimayimela va tixavisela laha gross ya ka swikhonyani laya va nyika vanhu swipaki ku vanhu va kota ku pfuneka evani ya nghena na buti masilo
1: mubedi
3: wa chopa laya ka mavalani laya va kha va ku mandhambi ya le ndzeleni va twini
1: a ni va twini na mi va kha va tshembisa lowu wa mujahana raja loyi
3: ni va twi kahle kahle na mina ni va twini vo hi naveta futi wa ku mandhambi hina hi vanhu va wona
1: ni hetelela hi mani mandha
3: hina ni hetelela hi mani hi se xithavheli ya kumbe le ka mapapila leyi loko n'wana loyi ni n'wi rhandza ni nga n'wi tivi. Ni n'wi rhandze mbilu yo basa pa. Hinkwavo lava va naveleriwa hi mhandla hi laha khoneni laha nyameni laha mitongeni laha ka dingi square.
1: Hlayisekani swinene mhandla heni.
3: A ku tali ka bavo.
1: Hi swona.
3: Thank
1: you. Ya, a hi va tlakuseni na mitirho ya vona ya ku saseka vakamani vavasati va na mixerio no saseka lava nga khoma ku tika va vonaka leswaku miganga yo karhi ti-community ta hina ti va ka xiyimo xo karhi hikwalaho ka mitirho ya vona. A hi riperile mingisero mo saseka.
0: DJ
1: Mkwamulanyika hi yaloyi hi miri njhani xibelani
0: kade original n'winyi wa veti lombuxu
1: ina
0: na ni no pela se riperile a mo mina ni honya vhela Mansandlen Chavalala.
1: Okay, hi teleni na tona ta Mansandlen Chavalala mi ti seketela hi ndlela yi
0: hi ku tiyisela ka vona va zava va dokodela va pfume tikambe to tala ta xisati se ta nghena na tona hi mhaka wo vona Mansandlen Chavalala va pfutharile i va ve na ku swinavetiso va ra mhani vo tala se hi tintambi
1: okay i mitirho leyi ni va nga hi
0: yena van'wani va lava nga va nge va lava ku ta hi humesa ya n'wina na vona hi ku vona Mansandlen Chavalala va kondzelerile a mo ni va teka vambirhi
1: impela va fambiseni na vona Dr. Sandlen Chavalala
0: mo ni ya le river leyi kumasebe byesa switu suka ni ya le ka ximumondhiya xa kokwani Mtsikeni Kukwavara na doja na mwenye wa vita. Hei, chao na cho boy watch.

0: Ah, ku wena mikirimu saseka va yimbelela va dondisa rixaka hi marungula lama va ma yimbelelaka la ka tinsimu ta vona na ku pfuna titambi ta ku talatalo leswaku ti humelela and himpela va tiyisile the original moto wa titambi to tala ti backupiwe hi vona Dr. Sandlen Chabalala ahe mi le mweni mikirimu mina saseka
1: makamaxumana
0: kaxuma n'wina
1: hina kahle hi seko
0: hina
1: Mwengena na wana vanharu.
0: Mika misungula hi wansati wo karhi loyi a nga tisa ku cinca ka community.
1: Ene hi loyi ni nga na helela ndzondzeni ya mina sweswi ni lavaka ku n'wi vula. La ka mapuve la. Va kona mhani mamayila Esther Khosa.
0: Mhani mamayila Esther Khosa.
1: A hi mhaka ya ku i mhantsongo wa mina. I mhaka ya ku va tise ku cinca laha tikweni hi vona va nga sungula. Leswiya swa home based care. Hi 2000.
0: Ina.
1: Mativa va hi sungula yi hluvukisini vanhu vo tala. Na sweswi va hluvukini hi yona hikuva van'wana se va le mitirhweni kwalaho ka yona.
0: Va yona exi swi bela mani.
1: Miehleketo ya vona mativa ni va bela mavoko mhani lavayani. I vuyani wa vimbirhi. Mo ni nghenana se thavhele ya kumbe. Nhlani va tivisa ximfumo ku ni fike kahle a ni ri ka muchipisi namuntlha ka ti-competition ta vana ku ndliwa swa ti-final.
0: Mi va vonini na vona sweswi thavhele ya ku
1: hi matihlo ya nyama futhi kha ni nga hakeli nchumu ku va vona na mhani jaja ni tlhe ni nga hakerisi nchumu hi va vonini
0: ina
1: se ha hi voni nghenaku na vona ha hi fike kahle la ka mapulo a hlayisekini i hanu wa masilo lapa
0: no na swi na khensa swinene hanu wa masilo
1: Kenza na mina hlayiseka no.
0: Izo na ka eva bela manda mite mani Esther mani la va home base ke.
1: Mamaila Esther Khosa.
0: Mani mamaila Esther Khosa ka eva va bela manda mani.
1: Thank you.
0: Bona ku tsakisa ka swona wena mixeri wona u tsaseka loko van'wani va tirha hi va bela mandla hi va bela mavoko aye
2: ndaweni
0: a ku taleni mi ri perile mi ri njhani
2: hina hi ta hi ri vatomi mani na goma limi i feni ma mina mativa ku na mbhokoto yin'wani laha tikweni ra ka ntshuxi mativa mhani lava va khoma mukwana hi lawu xekaku ha kona va kun'wina vaakatiko va ka ntshuxi hi ku ahe lava ta mi komba ku vana va hlayisisiwa ku yini mativa va endla ntshuxi day care center vana ho va yisa kona va va dyondzisiwa ku hlaya va nge se ya aka grade r
0: na va kula va tlharihile vana
2: mativa mhani lavawani va suke na yona khala unfortunately nyamuntlha va lahlekeriwe hi n'wingi wa vona a va ri ku lahliweni mara laya ka day care center kona ni va bela manda mhani grace baloyi mazivi va tshamaka la ka ntshuxi kwala ka ntshuxi kwala
0: ekaekuivabelamanda
2: va kusuka khala mativa va ka va kayakaya va nghena exitandini va hlupheka va ka va humesiwa va nghena hala va humesiwa va nghena hala va ze va endla esenthara ya vona lava va hlayisaka vana kona na nyamuntlha na sweswi mativa mhani lavawani shame ni va bela mandla ni ri mhani baloyi mhani mazivi hayi khomisani sweswo xikwembu ximikatekisi vana va hina mi va hlayisisa sweswo
0: hayi ma bela mandla pela mi va fambisa na vamani vambirhi
2: hayi mi vambirhi ni ta nghenisa lava nghama mina ku nga swi vongile mahundla
0: ina
2: and then wa vumbirhi ni ku mashuti gracious ni phephu na vona va ngheni xitejini
0: ina
2: le river plus leyi ni ra yi khona general ra yeni
0: a yeni general a khensa swinene
2: la ka ntshuxi danke
0: la ka ntshuxi
2: ni khense ngopfu
0: hi swona na wena mixiri wa mina wo saseka u vona mani munhu wa xisati a endlaku migingiriko yo karhi leyi tisaka ku cinca ka community yaleyo u endla sweswi lava yin'wani va nga nghena ku fikela sweswi u n'wi vula ivi u hetelela u n'wi fambisa na vambirhi lava u tsakelaku vona heyi mi le moyeni mixiri wa mina saseka
3: Hi pfukile hi nga vona malume Efrain.
0: Hi pfukile mhana mukateko la ka xithelana.
3: Ah, no, hi pfukile swinene.
0: Ina mani, ka isungula e mani, ikumbe munhu wa xisati wo karhi la nga tisa

0: swilo swo karhi kwala mugangeni wa ka n'wina kumbe mugangeni wun'wana mu wu tivaka wa le kule na le ka n'wina?
1: Hayi, ni ta vulavula hikwala ka hina
0: kwala.
1: Ni ri mani maxedu chalalala kwala ka xithelani kwala. Va tisi swin'wana swa ku hlayisa vana lava va vatsoniwa. Mati va va endlele ndhawu laha va va hlayisaka kona. Va dyondza kona va va endlela swakudya va va dyondzisa ku hlaya na ku tsala. Va va khomi ku nandziha ngopfu mhanga va yani. Ni ngo Xikwembu xi va tshandzeke loko va ya mahlweni na ku va hlayisa xi ku kula ndhawu liya.
0: Impela mitirho ya ku saseka yaleyo va hi endlaka.
1: Na lava tirhaka na vona vona va landzelela vona. Va hi va nghenisa.
0: Va ngheniseni va famba na vona.
1: Mi nghenisa mhanda yini kwele nyameni kwele
0: ka dzingidzingi.
1: Ivi mi nghenisa my food is gracious people.
0: The river plus. Kambe lava mi nge te va endle ntirho wa ku saseka swinene le ka chelani ni rivelenyana vito mi te hi vona mani?
1: I sesi maxudu chavalala.
0: Sesi maxudu chavalala. No
1: a
0: khensa swinene mhana mukateko.
1: Hayi va endle swilo swa kahle kwala hansi ka power.
0: Kwala hansi ka power la.
1: Malume.
0: Danke vana na madyambu lamanene mhana mukateko.
1: Hi
0: swona
1: hi
0: ya xana wena u tiva mani munhu wa xisati laha nga tisa ku cinca emugangeni wa ka n'wina a nga endla swin'wana leswi hi nga ta ku swi pfuna community hi ku helela
2: ahe
0: pfukile minjhani n'wina
2: Zithala
0: ka mavalani hi teleni na tona zitha
2: a swi swa ka one background va ku na 18 va vafa ya vanuna
0: ina man
2: swi ka u tshirini
0: mi ri sesi mani xirinda
2: mahawuti
0: sesi mahawuti xirinda
2: va dyondza ground ya vanuna la
0: ina mani mati va vatirhitirhi wukulukumba ngopfu hikuva vasusi va fana switarateni va sukela swi tinyawupi na swidzidziharisi va ya tlanga bolo ya milenge ina mani
2: ni nghene na masilo na mani maswangani ka maswangani ezitaka mavalana
0: ina no akensa swinene hlayisekani zita
2: no
0: i swola

0: swita na nwe na vanwanani va mhane va vasati lava va miti nghenelerisa ka mugingiriki ya leya ku teka vantshwa me vasusa eswitaratini me va endla ku va ya tlanga bolo ku nga ku ri bolo ya mlenge kumbe ya mavoko ni le ku tireni tiriwe le henhla swinene ngopfu vo sesi xalati la ka makoxa a mi twa mukarhi wo tala mi le groundini mi le groundini mi le ku endleni ka swihi swa kahle ngopfu ku va mi kha mi susa vafana lava eswitaratini va tlanga bolo mi le moyeni mikisiri wo mi suseka
1: DJ
0: Kwamza kha dzumba mara namuntlha kokwana wa Junior mi twalela kule swilo yini
1: Okay.
0: Ya sweswi xi tshamisekile a ku loko mi sungula a xiyile magamula leyi a mi nga twali kahle
1: ni suka magamula xiya matisunga xiya a xilahleni xiya a xitakama
0: mativa na
1: xiya kwale swimbisi leswi
0: na vula kwale swimbisi kwele na kwale va maxibyeni
1: hinkwako lomuyana va mkhuthu amkhuthwini a July ya rasini ma swi vona ku
0: hayi na swi tiva hayi ma ti tiva tindhawu leti himpela kokwana wa Junior
1: mele n'wa yingiyingi
0: tanani na tona kokwana wa Junior mi tsavula mani loyi hi nga ta ku tise ku cinca ka community ya hina
1: Bana ba ba toni wa bakhala gayini
0: ba ba dzumba kwele vakha va swekeliwa na swakudya
1: banyikuwa swakudya ka tsiya ku kutoni wa ku hambene banwani ba endla mitiri ku hambana hambana leti tanga toni wa swona kwa haya se ene ni vona na vatiri va ko Lava vapuna ku mhani madziva laya. Se a hi kota ku cinca kwalano.
0: I ku cinca kukulu ngopfu kwalano kokwana wa Junior.
1: A ni na yi tiva mhaka liya ya khale ku vanhu lava vo tsoniwa va pfaleriwa tindlela.
0: Hi swona hala ku ta vula swona mani impela.
1: Swin'wana a va ha pfaleriwi tindlwini ni vona munhu hi leswi a nga tsoniwa xiswona a nga ha chavi swichumo ka hanyumi
0: ene mi kuma ku loko se a hlangane na van'wana ku na leswi a swi kotaka leswi loko a lo pfaleriwa ndlwini a swi nga ta humelela erivaleni
1: hi swona hi ku xikwembu loko xi endla munhu a ri so ku na leswi swi swi tivaka ku i ta tirha yini vuton'wini bya yena a ri tani ya ma yi vona mhaka ya kona
0: na yi vona kokwana wa Junior
1: se ni vo mhani na dziva visa
0: Me va vivisa na va mani vambirhi kokwana wa Junior.
1: Ai, nda va vivisa na papa holu wa swihlangi swa mina. Wele ka mashamba thema le, papa sibelani mtileni. Ai papa holu ka swihlangi.
0: I papa holu.
1: Ivi a ti ele ma wale. Una bana remote ndi mo bana romisi a u popi ku pompa nwheti ya hari hina ya hari ya hina na mhani a ni nga zani tati tsano ku yini mhani na zila dita mhani na zila dita
0: ka ku iva bela mavoko ka mitirho ya vona leyo saseka iva bela mavoko mpela
1: Ndzi ku vondokele a hi sikulene ene hi swi vona ku leswi a nga swi endla munhu swi na nkoka
0: hi swona
1: a ni yo ti tirhisela mitsheketo ya yena a ku loka ndo le ku pfuneni ku tele
0: impela no hi khenseli swinene
1: ndzi ku endla ximurhangeri matweni mhani ya a yisa ku yisa matweni
0: impela khensa swinene kokwana wa Junior
1: Is
0: yele ka xipezeze movha leyo tsaliwa ku tsakisa maluma ni
1: okayina
0: impela kuvala junior hi swona ya ri kombela lava nghenaka sweswi va ni gimetela xiphemu lexi ni ta tlhela ni xi pfula nakambe n'wina mi nga ta va mi nga kotangi ku nghena sweswi wena mixi room no saseka se n'wina mi nghenaka sweswi ni kombela mi hi pfalela ivi hi ya mahlweni hi kha hi twa vunanga bya xigaza byo hisa swinene lebyi nga taleriwa hi tidyondzo wena mixi room no saseka ya n'wina mi lava ku nghena sweswi ni kombela mi hatla mi ta mi ni pfalela mi nga veketeli mi ku a ni ta nghena nkarhi lowu taka loko ni pfula nakambe hi ku swi nga endleka nkarhi walowo loko ni ya pfula ku kuma ku a se na vurhongo byi ni tekatekile kona leswi ma ha ku dyaku wa swi va vurhongo phela loko vanhu va dyini va ha ku dya byi ta hi matimba swinene kuma ku byi hatla byi ku phahisa kuma ku a wu nga langutelangi ku va u phaha hi ndlela yaleyo okay loko hambiswiritano na temba leswaku mi ta xi teka kwalaya ni nga ta xi pfula nakambe xiphemu lexiya mi hi byela mi nga se swi hleketa vo tala leswi swa ku vulavula hi munhu wo karhi loyi a nga tisa ku cinca emugangeni wo karhi kulukumba HW Makhuvele va yimi ku lunga wena mixiri wa musasekani ku tekela risimu rin'wana ra vona kusuka ka albamu ya vona liya ya timbila liya va ku ka madobi

Komba matimba swinene hi tlhelo ra swa vunanga kulukumba HW Makhuvele wena mixiri wa munhu saseka vaku ka madobi ya mahlweni ela ka nongonoko wa ta xigaza risimu rero ni ri tsavulika albamu leyi nga thiwaku tinghwazi ta Xitsonga wena mixiri saseka ti tele titireke leti u nga tiphinaku hi tona ti fambaku na timbila yi ti tovetelaku timbila ti tsakisa swinene wena mixiri munhu saseka Yeah, hi sunguleni kahle Dr. Elias Baloyi and the Mamba Queens va kumana na

tangumala vuma dyambu mangangani na va ri pela ku kona mi ta fika ni fika na laka lavo swo ndhavana ni fika na laka lavo swo ndhavana.

abana wewe na bukata na yena nukumela suru kaye maranga jobo kuluwa na izondana kambunga jobo kuluwa na izondana.

0: Azuta kuhi kulukumba mjinhle mo kwalano kusuka la kahlani ku wena mixer uno saseka va ku nyiko ya mina akale va yimbelela ku landeni ka risimu va idondisa leswaku a idondeni ku rivalelana na loko hi hoxelanini maswito lowa kombisa ti makala ta ku na lava hi nga randana hi holova a hi rivalelani ri sore ka nwina hi nga endle leswaku vana lava hi nga na vona hi va byeletela ku va ni zonda
1: Shana utsama umelela nguzi ya mova epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe una n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antinatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu Meyer manana tandizita urhembe vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya July a Giyani Stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganise na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835 We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
2: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.
0: Leyo DJ Kwamza ni nghena la ka mswani wena mixero mina o saseka ni ya va kuma kulukumba MC Mavasa na Xigombe Sisters va ku ya hi pfulani ndlela magaza

0: ndzhaku ni perisa Peggy Mhlongo na Sophie Betuwele kwala ka Makosha. Ako imana bomba. Vako riperile malume hifi ni mingisela kahle ni ri kwala ka home 14B mana bomba valava no akenza swinene. Vina rava ku ahe mina ni nghena na mhana mina mama yila chauke makomba ndlela kasi yandani ni nghena na papa Joy Mapengo Jimmy kasi yandani nkata ma makhaniki maswanganye ka xikukwani tawla ku lava va ri ku hlamuleni ka leswi ya ni nga swi vutisa ni monitor lawa
1: mahaxi wa hino e kombela ku nghena nyana kota ku teka sweswi mi vulavurisa ku swona mina ni ta hlamula aka community leyi ni nga yi vona mavulo ya lama yindla swona ni vone vona mani esita mani esita va tirhini ku a va tlhe va sweka laha muti wa vona va swekela vana va dya va teka na switifikheti swa vana lava va va na ku tsarisiwa no phaka vana va phakini migayo wu kha wuya tekiwa aka siyandhani le holweni hi mpela i ntiyiso hi swi vonile ivi se ni ta nghena na vambirhi ni nghena na mhani mahori a hi ngheneni n'wana mhani ni tlhela ni teka wun'wana wa vumbirhi wa vunharhu ni nghena na kokwana wa mukhesa hi ngheneni i mhani mahuri kwala ka mapulu kokwana wa diono na ku hlula dango
0: dango mhani mahuri
2: malume Efrayen ni pfukini hi pfukini hayi mina ni vona mhandi ladies mindlopfu la ka Sgwinyani la va nga sungula ku hluvukisa tiko ra ka Sgwinyani hikuva va pulana timhaka ta ku ndla crash leyi vitaniwaku day care center se swi nga leswiwani na sweswi kreshe liyani ya ha ri ku rhaneni se ni twa va hluvukisa tiko hi mhaka ku ku va va sungule kreshe liya ku kumeke ku va na vanhu lava nga thoriwa laya ku va na principal ku va na vadyondzisi ku va na lovo sweka va swekela swihlangi leswiya swi nga laya kreshe loko n'hweti yi hela va karhi va hola va kota ku pfuna mindyangu ya vona se mhenitwe ni tsakini ku va kota ku ndla yini va hluvukisa tiko ra ka Sgwinyani i mhandi ladies mindlovu kata ba Rickson mindlovu se hi vo va nga sungula ku hluvukisa tiko leri ra ka Sgwinyani leri se ni ta nghena na vanhu lava landzelaku ivi ni nghena na ntukulu wa hosi ku nga mhandi ayina kwala ka Sgwinyani ivi ni ya nghena na mhandza wela ku tsaka Maluleke kwala ka Sgwinyani kwala va karhi va nghenisiwa hi va mhana a xikhongeleri wa jaha kwala ka Sgwinyani inkomu
0: mhana a xikhongele ahe ni mbeki moyeni mingiseriwo mina saseka
3: njhani haxo
0: hi pfukile minjhani n'wina
3: Vulavulavula ku vanhu i mhani Thovela gangeni
0: ra ni n'wina
3: Vulavulavula ku vanhu i mhani Thovela gangeni ra eka sweswi wa timanyana

0: Nyikomaluleka a jamela two vana mari ya maswanganyi ka maswanganyi sesi Chalati ka Magoxa a va ri sesi wa ntimanyana ka Sikhonyani tange
1: lava ku riperile malume Ibrahim munhu loyi a nga tisa ku cinca haleno Giyani section A i mama Via va sungule crash hi vo 1994 until now va ku ni nghena na mani Maria Maswanganyi ni nghena na kokwane wa Dakalo a section E i kokwane wa ku hlula e mani wa tsakisa va ku danko
2: loko nkoko u nga rhangeri ta xani ni n'wina na karhi na mi yingisela ni ri laha ka njhakanjhaka Mandela mani ri kotso hi mina hi lava nga ta botimoni ka n'wingi wa vanyamatsi va lwengwa na vana i n'wa nkomatimi mana three boys and one girl bayi muhaxi wa mina
1: na loyi a ku riperile malume EV hi na n'wina hi ri kwala ka ndindani i Ivan Chuma yaloye ni mbeki moyeni mikisire munhu saseka tanani na tona
3: halo mi pfukile ke
1: i pfukile minjhani n'wina
3: pfukile mina ke ta mantintswalo mani kwale nsinga mountain view vona
1: va ti va endli yini mani tintswalo
3: leswi va nga swi endla va xavisa timhandi ta timhandi leta gold va tlhela maka trash va dyondzisa na vana va nga swi endla va endlisa swa nkoka ngopfu va ri n'wansati ti tsarisi ngopfu masiku
1: na mani va kulisa rixaka lera hina ri kula ri tlharihile
3: ri tlharihile tlhela va kha va xavisa na timhandi kwalani matona leswi va nga swima va ri n'wansati leswi ma ta endliwa leswaku swa nkoka kumba ngopfu va kahle ngopfu ba mangani kwala ka nkulu va
1: impela se mi va fambisa na vamani vambirhi va longoloka swin'we na mani hlayisekani va na madyambu lamanene
3: oso no ana munhu wa madyambu lamanene mahita ka va n'wina
1: danke isola nkarhi wa mina ka ku 2 minutes past 11 wena mixi room no saseka swi vula leswaku swi hile ku wa tiva nongonoko lowu wa xigaza wo tsutsuma ngopfu hi tinsimu leti endlaku 3 hours leyi munhu a nga yi twi ku yi tsutsuma ku fika
2: lokovela na vaxumi malume efi kapa riva plus ni ndzi dziganga mhani sambo mawa vanone a va xavi phepha madhawu chavo 3 va vuwa nga macheloni va chiko baka mabakete ya magwinya vana va chitwa va chiya chikoloni va twa vo renga magwinya van'we va pfindiwa va chiyo renga magwinya va twa vonwa tiye nga macheloni zvino ndzi dzigana ngapo ku ri va xuma vo dzifunga vo dziyimisela ende va na lufuno na zvithu zvavo zvi clean kula na mbilu dzavo dzo chena ndikokovedza sister vhili ya kumba ninge ya mapapila ndakovedza magodha ninge ya mukhumi vathu va vanana va chikokovedziwa nga mashutu gracious mphepu ndi anepa river plus ndoi nambatela khasho savulimba tapula malume efi
1: oi nambatela savulimba tapula vo gracious ae milimweni mikiseri uno soseka ae mikona

0: Πάλα. Yo, mix it low. Avata la line in the Navateca Nova Osha Moyen. Ah, but while even a Kumalo, he's seeing when they're like a tomo, a Pitas Matosi, long one, John Matosi, Majwa going Como. Hey, Mitiva money Pitas, Walaka Tomo, Vangatisa Kuchincha, Emi Gingiri Kuyavona. Ah, hey, Milimon mix it room no zaga.
1: Malume.
0: Hey!
1: Zumbi?
0: It's Zumbi Lumina.
1: Ah, na ka zum.
0: Eh!
1: Nakano, hello. Hello.
0: Hello, so that's why she was so weak. In as we saw all
1: this, what the network get a connelly. Miss Matonsi.
0: Oh, man, Japisa.
1: Man, Japisa. I want to do a shame. Aye, which in Jacobi Connect, what are one by Willa come from one lying, Nico Walaka won.
0: Eh,
1: Manda by a shambat.
0: By and lying.
1: Ah, in Willaco, Hala Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, the Olivanga end the Kuba crash.
0: Okay,
1: Mother Kube crash, Kube, Kualani, Kubana, Nana, Nava Manba Kuzunga, eh, Baronga Sluba.
0: Singa usenga ena bana ba
1: kuna homu mcheka iko kwala ka bona
0: eh
1: ala gangeni leri kuna ti huku akuhlaswa na kutwa khuri ku panda manda baya
0: ena man
1: eh loko kuna homu mcheka loko ri xini sesi vanhu vanwanani ba wele ka mfumo ba tira ba puka ba basisa iko kwala ka bona
0: ka seka iko kwala ka bona
1: iko kwala ka bona manje apisa tiso iko kwala ka bona sho iko kwala ka bona hambi loko vanwanani ba hungutiwa ba bona ku ba tele nguva ku aya ya ngese la ku aya ba hi ba teka mashaka mara iko ka twisisa sweswo mara iko kwala ka bona vo tala ba tsele mitirini iko kwala ka bona se aya ba khensisa la ka tiko leri
0: ina me va fambisa na vamani vambili
1: me va fambisa na mana hlengiwe mitileni
0: eh
1: kwala ka makosha I mana kateko na katekile
0: eh
1: mkheni va fambisa na Julia Chabalala mafumane wonwana wa kona na yena vanga kona kwala
0: eh
1: vanga ku khoma khomene ka mhaka le malembe hana munhla ikhali
0: eh
1: ku humelela kha ku dyiwa ku ndliwa hinkwaswo
0: ava khensisa mitirho ya vona leyi
1: ndza swinene la katiko Xikwembu xi va hlayisi ku ya mahlweni
0: vele ku tsundzuku weni hi mani la
1: i mukhegula wa tsoti
0: kokoni gavela namuntlha mita hi rito rin'wana ra ni bayizisa kokoni gavela nona gaza swinene hlayisekani kokoni gaveni la ka makoxa aya ya ei vati va dziki ngopfu mani ei vati va dziki ngopfu kokoni gaveni la a swi ni lahlekelini na ku ni vulavula na mani ya wena mikiseri mo saseka ivi na lava va ku riperile na vaxumi malume makwamulo mama Emily ka xitlhelani ka chukela va mi yingiselini no hakhensa swinene mama Emily kwele ka xitlhelani ka chukela ku va mi yingiserile nongonoko lowu madyambu lawa etwini lava ku va vulavula va ku yini
2: Riperini malume Efi malume Efraim minjhani hina hi pfukile mo hi mi hlamusela swin'wana hina hi vonela va nga hluvukisa tiku emhaninguveni ka ta boti ringeta
0: emhaninguveni
2: va endle khireshi leyi vana va nghenaku hi sikisi le khireshi va fambaku na mpundzu hi ma-7 va vuhisikisi na madyambu lero va pfuna vanhu lava yaka mitirhweni ku vana lavaya loko vo va vuya mitirhweni va kuma vana va nga si vuya va vuya va kuma va ri kolero hambiloko vo va i ri hana munhu wo sala na yena i pfuka a ya khireshi wo yi fambi ya ntirhweni i ta tlha a vuya a kuma i ri kona se ni vone nkoka wa vona ku va pfunile ma ni nghena na vambirhi
0: impela
2: ni nghena na kokwana wa the junior kwale Jilongo nghena ntendeni tate ivi ni tlhela ni nghena na mhani mavundza hi mina ka ngove a va nghena na mhani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneko kwala muganga wa ka n'we hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu a hi yeneni ku ya fika kwale ka 12 o'clock
0: impela mhani mariya va ka hayi sweswo hi ta fika swin'we kwale ka 12 midnight
3: i pfuleleni ri vanti nana hi laha ku nghena ka mpfukile malumesi
0: i pfukile
3: laniwani tikweni ra le kule laniwani ni vona mhani Miss Rikhotso hikuva swi kotile ku endla crash leyi nga endla ku va mhani loko va ya mitirhweni va kota ku ya hlayisa vana va vona ka vona se ni twa va endle swo antswa ni nge ni nghena na vonu munhu ku ni nghena na mani nesenkuna ka zingizingi ni nghena na mani gedi maswanganyi ka maswanganyi va na mana xihlovo kusukela tikwenda le kule eFrance mi pfala ri vantu huma hi ku kandla
0: tanke mana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance guys na marungu lama le ka WhatsApp ni maheteli wena mixer umno saseka weni ya mahlweni ni ku nika vunanga lebyi byi nga kambe iwe tikambi ta matimba swinene mi wena mixer umno saseka mavona na ngu vona la u yimi ku lunga kusuka ka chapter 4 ya yena aku mhani n'wingi etiphineni risimu rero

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Oscar Makamu na majuvani sisters va ku murageni loko hi la ku tlangela va xisati va mhani lava hi nga va lovola a hi va laveleni switandi swa vona va nga tshami va kha va hlupheka na va squeeze le kaya va kha va lawuliwa swi nga yangi hi kona wena mixer omuni wo saseka ta va hi va endle leswi swa kahle ngopfu va ti sungulela mindyangu ya vona hi ku nakona kwala mutshama wa kona mungu hoyi a hi suki le ka mhani laha i muti wa vona mhani na papa se na n'wina loko mi ya kwele switandzeni leswiya swintshwa kahlekahle mi nga fiki mi endla leswiya swa ku vutomi bya lowa xinuna byi tika vutomi bya papafana byi tika wena mixer omuni wo saseka hikuva kuma ku ri tingu ri tshama ri khomiwile ku a mi fonelana mani ka papa a ku swi ku yini flora n'wa cahoko makayona

0: Ya ku risimu ra matimba swinene ku suka ka mulambwa wa ndumba wena mikisiri wa mno saseka ehani kuma loyi mingisiri ra ku riparile malume ifi ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium epapaluna na lonene emakesh hongani elagos mbetsa wa xigobo la ka xikukwani ivi ni kuma na loyi a ku malume Martin Hlaisane Chavalala kusuka la ka Mswana u yingisile nongonoko na na kensa swinene Hlaisane Martin Chavalala
1: Botimkwamlanyika boti ifa ni matili marimba man me mabukuterile ha ifamba ni miya wisa milungisela viki nkwaro mitavi ana manwan marimba rimba ha me mabili nwana man Pela fambani mea wisa amere namburi ya ntsava. Man mari ya James Ivona kwala wanga kona kwala.
0: Ya kesa sunene kuva mitwa marimba lawa ema bela kula mari ka xiyimo xa le henhla sunene wena mixire umno saseka. Ya tava eka ni landa marungula ya le ka Facebook ni mahlaya hi xihatla swinene loko ma ri kona a ni se va xo ku ma tshamile hi mhaka netiweke leyi nga ku chingheni na wena mixire womno saseka hi ku na sweswi ni rini la ku ta ba risimu rin'wani ra teka ndiyandiya ri jikajika va twa chauke ma yi la tlhaveni block c Lady di trege dangu ina ni di ba kwa madamtu ni namuta laka nongono kwa tashi gaza kwa laka GCR mina DJ Kwamza Lume Kali Kwa fambisa na kate na DJ Omega na mashala Ambe kuri WB mnyonyo Wago ilega jigango

Yeah, ku ri dissimulated ya ri ku na matimba swinene wena mixer omnotsa seka mtatsunduka leswaku hi ma December ha. Ku ri dissimulated ka leka la dimpungunya hinkwa ku lomu. Kuva ka malume khali ku suka kwa ala ka nwa mitwa. Yi tina trend ya yona ya ku mbala dust coat. Na hembe ya gold. Kan cheka marungula la mahala ka Facebook wena mixire uno saseka hai kona ma kona matshamangi laya hai kona loko ri mina DJ Kwamza ni ra swisaseke ngopfu ku vana wena kwala ka nongonoko minongonoko ya leya weekend ni hlangana ku na wena na ka yona kani hetisela hi wolo wa xigaza lowu 6 minutes to 12 midnight ni kana ku ni songa songa leswa ni kan tirha hi swona hi ta ya hlangana futhi maheleni ya viki wena mixire uno saseka sweswi ni ta ku siya na xaxamelo wa tinsimu to karhi u nga ta sala kha u ti hunga sela hi tona until DJ Rajus Xipuka ku teka kusuka kwalaya ka awara ya nharhu ku ya fika kwale ka awara ya ntsevu wena mixer omnu wo saseka ka hi nghena ka soto wo saseka wa xikwembu ka mi swi tiva leswaku GCR loko swi fika ka timhaka ta ku ololoxa mimoya timhaka ta swa vukhongeri yi na matimba swinene loko ari mina DJ Kwamza ni ri salanisani sweswo mi kha mi tiphina hi tinsimu ta ku hambanahambana kambe leri ni mi lerelaku hi rona laha ri suka ka sesi na sesi wena mixer omnu wo saseka risimu leri nga thiwa ku ri mona wa kondlo mi tshame swi xiya ku dikondlo di na mona ngopfu da swi kota ku kuma mpahla leyi kahlekahle ya ha ku xaviwaku di fika di xenhelela di kuma swakudya mi vekini mi phami swimarha swa n'wina xitangeni di fika di huhwela kwalaya di thakisa vuswa lebyiya bya swimara hi ndlela leyi DJ Kwamza ni ri bye bye.